0: gitangtang si Khan sa iyang katungdanan, human siya na pamatud-an nga sad-an sa seryosong sayop nga pamatasan o paglapas sa iyang katungdanan. Ipamahayag sa ICC nga dili nini kung giila nini ang desisyon sa Assembly of States Parties kan sa mga miyembro mibutar ni atong Biyernes aron tangtangon si Khan. Walo ka matod pa sa ugduha noong 82 sa 152 ka mga miyembro sa nga nasod ang mibutar nga tangtangon si Khan atol sa sekreto nga butasyon nga gipahigayon sa headquarters sa United Nations sa New York. Mao kadto atong buntag mga balita nga giatud kaninyo sa mga nagkadaiyang sponsors. Sagalan sa BG Max Plaza binagbalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang binagbalang aplas. Fuego Blend Jelly Base pampagana sa kaon. GRD Printing Service sa Quezon o siyudad sa Valencia. Sa among President and CEO ang pastor at kaibigan ng bayan, Pastor Dan Dagalio. General Manager ang Kuya sa Tanan, Kuya RJ Dagalio. Technical Consultant Gerald Ray Dagalio. Station Manager Stephanie Yote. Finance Officer Bernadette Chongkawon Kilong-Kilong. Sa Technical and Transmitter Junting Kang Rari Sitor and Joshua Wang Magandang Lalaki Season. Sa itong News Writer Bay, The Gorgeous Belga. Sa itong mga broadcaster, Attorney Ruby Milicio, Tata Ritisa, DJ B and DJ Aya. Oga Chari May Pahanggit. Kini si Romeo Chang Jr. Moingon, Pilipinas, Subukinon. Nagasalamat kung may buntag ganyang tanan. Musunod gilayon ang impeachment trial. Padayon na to. Ang impeachment trial, medyo ulahil ang migamay, ni Vice President Sara Zimmerman Duterte Carpio.
1: Persons are commanded to keep silent under pain of penalty while the impeachment court is in session for the trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte.
2: The impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte is hereby called to order. Please rise for a minute of
0: Tolgiyon.

0: mo. 98.5
1: Good morning, palayog pa ila ila.
2: Si Kuane, si Kristen sa Hingoog City. Pasalamat ko nga pag-inom sa akong mama o VG Max. Kaning nakainom akong mama ba sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Uy, ano man, di makalakaw imong mama?
2: Oo, nakalakaw na siya sa mga 2 months ang iyang pag-agwanta sa dilig pakalakaw niya. Pag-inom sa VG Max, nakalakaw na siya.
1: Okay. Pilay edad sa imong mama?
2: Mura mag-kuan, Pastor, kaning murag nalulid ba? Walay umoy iyang mga tiin.
1: Okay. So okay siya karon. Pila kapsula iyang nainom?
2: 5 ra kabuok, Pastor.
1: 5? Karon nakalakaw na?
2: Karon nakalakaw na siya.
1: Okay. Asa kadapit sa Hingoog, Igan?
2: Ana, sa Barangay Santiago.
1: Okay. Salamat kay Igan na. Salamat kay Gayo sa pagtawag.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kang kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.

0: Sir Pulintoy, quality kayo ang pagkain mo. Mahal nino.
1: Quality ng printing services, apaan ang presyo, barato na kita ayo.
0: Na, apari ay na.
2: GRD, Quezon Printing Services. Pulido ang pagkahimo o barato kayo ang atong printing services dinhi. Gikan sa gamay hangtod ako ng tarpaulin printing na asabtay signage.
1: Kanindot no?
2: Sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
1: Naasabtay document printing. Very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
3: sa GRD, Quezon Printing Services.
0: Doon na tadirin no? Accessible o affordable nga printing services.
2: GRD, Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD, Quezon Printing Services.
4: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
5: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagbalit sa abono, mahal na kayo.
4: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
5: Ha? Unsa imong sekreto? Tunuod ipon ko pre.
4: Ato-ato ra ni pre ha. Romix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Romix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, ligon ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
5: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
4: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pagyon, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kahit hiyan sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga muhumok ang bantot orgahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
5: Kung mao, ang Romix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahatod ni.
4: Barato ra pre kay tag-iaan ni Romix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Romix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
6: Genesis Kapitulo 3 Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Villanueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
7: Kay sa abog kita gikan, og sa abog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala. Villanueva Funeral Homes, atong maduulan, atong masaligan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
8: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
9: Ay, daw, ay, kadaghan mong yayaan. Ay, napay tarpulin. Alam ko, magastuan nga anniversary, uy.
10: Nagpunod pa ko ng aktang ni Muyots.
9: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihanan, napay mga giveaways. Alcancing beauty, ani, day.
10: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato ra. Ang GRD Printing Services.
8: GRD Printing Services?
10: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
9: Kanindot, no?
10: Busa, sa bisan unsang panginahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services.
1: Bayot! Bayot!
11: Hello, Dai. May alam ko sa GRE Printing Services.
2: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
7: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City, GRD Printing Services.
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling lutoon. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naakay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
12: Sukad ka ron, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
7: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste. Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
13: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo diyan?
7: 90s.

0: is given. Another morning of Chikahan. And of course, another morning with the only one, DJ B. Good morning, good morning, good morning. Kumusta, kumusta ang ating Monday morning, mga igan. Happy Monday po sa lahat po ng mga solid na ating mga igan. Ayan, today is Monday and it's July 27, 2026. Ayan, good morning, Valencia City. Good morning, world. Good morning, Bukidnon. Good morning, universe.
1: Grabe.
0: Oo, larason na. Sarog napay nakalimtan, di ba? Ayan, mga igan, mag-uban-uban na po tahantod, 11 a.m. ngayong araw po na ito. Maong pakusgi na inyong mga radyo. Aron, okay kayo. Diba? Ayan, eh pagpasensyahan niyo na kung ganito yung voices natin ngayong araw na ito. Sorry naman. Sorry naman.

enjoy this day. Ayan, mag-enjoy po tayo ngayong araw na ito. Pipiliin po natin maging masaya. Bahala gipang kalintura na, gipang sip-on, gipang obo. Nga no, sige pa ulan. Mauna, laag pa. Of course. Okay lang naman yan. Yung magkasakit, yung mag-ubong sip-on. So, ingon akong ate, okay ra daw na siya. Okay ra gid daw mag-ubong sip-on once a year. Pero ang sao naman eh nga, dili naman eh once a year. Charis. Bitaw mga igan, good morning, good morning. Especially to our station general manager, Pastor Dan Dangalio. Ayan, our station operations manager, engineer Romy Chang. Our finance manager, Ma'am Bernadette S. Kilong-Kilong. Good morning. Our finance and traffic officer, Ma'am Stephanie Jane Diote. And of course, our station technical staff, Kuya Joshua Season and Kuya Ramil Pedrijo. Good morning! And to our transmitter technician, Kuya John Tingkang. And to all the kaibigan staff. Ayan, Radyo Kaibigan staff. Good morning po sa inyong lahat. And maayong vocal. Diba, gibisaya lang. Alright. And of course, hantot 11 ta, 11 a.m. Karon nga kabuntagon mga igan. And sana po you will enjoy our music today. Ayan, welcome sa Tunog Kaibigan. Tunog ng mga kaibigan natin. Tunog ng mga, alam mo yon, mga, ano ba, sa kalye lang. Diba? Nagitong pang good vibes and makarelate yun ang imuhang mga friends. Every time magtapok-tapok mo, more likely mo na yung kantahon sa inyuhang video okay. Diba? Depende po kung kinsa imuhang kauban. And of course, Igan, ayan, magchichikahan na naman po tayo ngayong araw po na ito. Ayan, tugsugan, kwentuhan, at kulitan. And of course, we will answer another question. O sinapod ka ato ang topic for today's bijo. Sa man ninyo ang gusto mahisgutan na ito. Basta na kay pangutana din ha, Igan, no? Pwede na kayo na ito na tubagon. Pero kung pangutanon ko ni mo, kung nga nung gibulagan ka na, maraming misod tagtubag ana, no? Pero kung pangutanon ko ni mo, unsay mga fact

ganun mag anong biyaan man ka. Diba? Possible. Daghan taong matubag, Ana. Okay? Ganun mo biya man oy! Ganun po. Ganun po mag-stay. Charest! Diba? Ayan. Unsa kaha, bitaw mga igan, no? Unsa kaha ang makapahawa sa isa ka relationship? Then we already answer that question. Ayan. And of course, 9:27 na po ng umaga. Kaya chill lang muna po kayo dyan. Yes po, opo. Ayan, super chill lang mo din ha mga igan. Please do enjoy our music. And I'll be back later on. Only here on 98.5 Radyo Kaibigan.

0: DXRK Radio Kaibigan.
1: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon.
2: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan, doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo, nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya sa ako sa Kinunga, sila magagamit po ni ining haplas.
1: Okay, salamat igan, salamat igayo.
2: Okay, Pastor, salamat po, Pastor.
1: Okay.
3: Pre, nga nung nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
4: Ahay, mao lagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest ng panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
3: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
4: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
3: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
4: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Rumix Plus.
3: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Rumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan og mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
4: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
3: para to ra pre kay tag-iyaan ni Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
5: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kiniusa ka matinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malikayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes ato gayon kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes muatiman og mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
6: Uy, nabugahat ko. Naapod siya kauban nga pamaol, labat sa ulo ug hilanat.
7: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
6: O, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
8: Rexido Forte!
6: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
8: Rexido Forte!
7: Maunang diskarte na ako, diskarting bisnak na to.
8: Rexido Forte!
7: Mas paspas, banat sa upat!
9: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
10: Unilab quality yan.
9: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform.
12: Ay, daw, uy, kadaghan mang yayaan. Ay, napay tarpulin. Kada ko magastuan ng anniversary, uy.
13: Nagpunot pa ko ng aktang ni Muyots.
12: Dahil, uy, mura magkatapal ko aning event. Kadaghan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani dahi.
13: No worry, amiga. Pagluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Print Services.
10: GRD Printing Services?
13: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
12: Kanindot, no?
13: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
10: Hello, Dai. Mihanap ko sa GRD Printing Services.
14: Wa ka na'y pangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
15: Sa dugang kasayuran, agto alam ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
16: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi, ilabi na kung dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
17: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon og luwas nga desisyon.
16: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
18: Best songs on the radio.

98.5 Radyo Kaibigan. Maigan, isang napakagandang umaga sa aton nga tanan. Hello po and hinaot that you're all doing well. Ayan, grabe, ang bilis ng panahon, no? Hapit na po na tumahuman ang bulan sa July. It's already July 27. Ilang kembot na lang. Diba? Mag-August na po. And hindi natin namamalayan or mamamalayan. Magkalit na lang ko mag-greet sa inyo og Happy Bear Month. Diba? Ang bilis ng panahon, kaya huwag nating sayangin ang bawat oras. Bawat oras, bawat tibok na puso. Tares. Yun ba yung lyrics na yun? Shutaka.com kaayo ay. Lita, maayong buntag sa ito ang mga live viewers. Hello, Miss B. Pa-shout out na ako sa ako ang kaugalingon. Kana, gyod. Kung wala mo shout out sa imuha, imong kaugalingon ni shout out. Kana, gyod, Kuya Dania. Ayan, iyang kaugalingon nga nagpadayon og nagpirmi, og nagamping pirmi. O, oh, diba? Kung wala mo amping na ako, di ako'y mag-amping sa akong kaugalingon. Ana ang atake, diba? Very good na siya, Kuya Daniel. At dahil dyan, may very good ka sa akin. Ayan, and also, kaya to Stephanie Perez. Hello, Miss B. Pa-shout out po ako dito. Andito ako. O, sige. Pa-shout out ka dira ate. Ako po, pa-shout out po ko diri. Ayan, good morning kay Ate Lynn. Mag, ano sa mani siya? Hindi kumabasa, day. Ayan, pambihira. Ayan, good morning kay Ate Lynn Magpulong. Ayan, maayong bone tag sa imo Ate Lynn. And of course, gigan po kay Ate Marlene Besenga. Ayan, nawala siya na eh. Ayan, maayong buntag DJ B. Pa-shout out, happy birthday sa akong asawa si Marlene. Okay. Ay, kuya, ginamit mo yung account niya ay. Yung asawa mo pala ang may birthday ngayon. Ah, diba, may pa-love you pa siya. I love you daw, Ate Marlene. Ano na? Kes. Grabe ka, Kes, no? Ayan. Happy birthday, Ate Marlene. And hinaot na magkaroon ka ng napakagandang kaarawan. Alam nyo ba, hindi masyadong malakas yung tawa natin ngayong araw na ito. Baka may marinig kayong iba ba? Diba? Baka may pumutok bitaw bigla. Hindi pa naman New Year, may pumuputok na. Kaya chill lang po tayo ngayong araw na ito. Kaya pagpasensyahan nyo na yung energy natin. Oo. Kasi ganito lang talaga. I-maintain natin ito kasi mahirap na magkalisod-lisod. Okay? Okay ba, class? Charis. Naging teacher. Pamihira. And by the way, mga Igan, ha, we are live today sa ating FB page. You can visit our Facebook page. 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Good morning! Grabe yung energy natin. Yun lang naman yun. Bilaw, by the way, mga Igan, bakit palagi ako nag-greet talaga ng good morning? Kasi I really want you guys, wow, parang nakipag-chichika lang sa ano, sa barkada. Oo, kasi kaibigan ko kayo eh. Pwede ba na? Are you my friends, guys? So, come on. Bitaw, mga Igan. So, yung pag-uusapan lang naman natin ngayong araw or yung question na tutubagin natin. What makes your day? Ano ba yung nakakapagpasaya? Or ano ba yung nagkukumpleto sa araw mo? Kasi I believe we already answer the question na ano ba yung nagapaguba sa imuhang adlaw. So today, unsa ba ang makapakumpleto sa imuhang adlaw? Huwag mong sabihin ako ah. Uy, huwag ganon. Baka magpalpitate ako dito. Tama ka na. Apaka feeling. Talaga ba?
Pero mga igan, unsa ba? Or sige, apelan na lang nato ang kinsa. Alam nyo ba, takot na takot akong tumawa ngayong araw na ito. Kasi baka pumutok talaga yung mga hindi angay iparinig sa radyo. Alright, so pwede na kaya ninyo i-text mga igan, no? Biglang nawala, oo, pinutok ko muna. Baka marinig nyo eh. It's for my ears only, not yours, guys. Okay, okay lang ba? Okay. Inanigin niyo sa igan nyo. Inanigin ko mag-istorya sa ako ang mga friend. Pinaot na tanggap nyo pa rin po ako. Charis. Bitaw mga igan, pwede kayo mo mag-text sa ato ang text line number. Ayan, para sa inyuhang shout-out. Ito bag sa ato ang pangutana karon. Ayan, mag-text mo or mutawag sa 0965-601-1688. Again po, 0965-601-1688. Tawag na mo or text sa ato ang text line number. Oo, kay full charge na din siya. Mga pwede rin kayo mo. Pwede rin kayo mo text mga igan ha. Kung wala mo yung textmate, ako na bahala. Wala rin load. No? Pero pwede rin kayo mo text, tapos ako reply, dari sa radyo, di ba? Pumangutanan ko ninyo, nag-count ka na. Maoba, DJ Big, kiat-kiat pa more. Diba, ang dami nating tawa. Kung alam nyo lang, gustong-gusto ko nang tumawa, pero natatakot po ako. Pasensya naman. Ayan, sa masulog ng Valencia City, ng Bukidnon, and all over the world, may phone tag sa inyo ha. Unsa ba ang makapakumpleto sa imuhang adlaw? Basta ba makita ni mo siya? Wow. Basta ba maka-istorya ni mo siya? Basta ba maka-chat ni mo siya? Huy! E paano na lang yung dinulo lang? Paano lang naman yung umaasa lang, di ba? Mag-stalk-stalk na lang sa kay dili ni mo siya mat-chat. Pambihira. Well, so much for that, mga igan. Ayan, we have another song here. Enjoy nyo muna po i-touch. Oo, sana po ina-enjoy nyo naman. Kasi this music is for you. Diba? Nag-isip talaga ako dito para sa inyo. Grabe na. Bitaw mga igan, enjoy nyo muna ang ating music and I'll be reading your messages, mga comments later on. Sa pagbabalik po natin dito pa rin sa 98.5 Radyo Kaibigan.

0: XRK Radio Kaibigan. Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus pupahinay ug muguba sa immune system sa tawo. Kung dili atagan og pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahimtang sa imong panglawas ug malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Kanahimutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likay ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV. Gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office ug sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
1: Kinsa ni palihog taga-asa?
2: Si Mark Gitiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbuhanan.
1: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon?
2: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, nga atong agisimana, wala ko nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabay sa Ginoo, Pastor, nga pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
1: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas unsa may imong paminaw di sa lawas?
2: Nakoy arthritis.
1: Nag-arthritis.
2: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
1: So, igan, okay na karon. Pira nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
2: Tulog ka-adlaw.
1: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karon, okay na ka karon. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
2: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
1: Amen. Okay, salamat din kaayos sa pag-testify.
3: Surprise! Saluyan!
4: Hala! Onsyene!
5: Happy anniversary, Lolo! Lola!
4: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
6: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawo o mga giveaways para sa bisita, Lola! Hala, oy! Mura man tagkaslunog utro, ane! Pero, ay siya! Siya mahalo ka daghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong selebrasyon.
7: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
8: Yes, Granny Oy. Kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga og barato ra.
9: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
7: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix na giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian na pagkaon.
10: Fuego Blend Jelly Paste.
11: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sa isudan.
6: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
11: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasad
4: Pitay Extra Spicy Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
9: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
12: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
13: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
13: Ah sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
12: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
14: FA Phone Shop.
15: The best songs on the radio.

92.5 Radyo Kaibigan. Maigan, nandiyan pa ba kayo? Hello po, magandang araw sa lahat ng mga igan natin. It's already 10:50 in the morning and you're so with DJ B. Maayong buntag, mga igan. And sa lahat po ng mga nakaantabay, good morning, good morning. Hinaot nga ready ang inyuhang mga paniudto. And speaking of paniudto, dili mawala ang bida sa lamesa, Fugu Blend Chili Paste. Ayan, apila na na kanunay sa inyuhang pagkaon, mga igan. And of course, dili po mawala in our everyday ang Vegemax Capsule, ang pinagpalang kapsula. And of course, naapo din ha ang ato ang Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ayan, mga igan, para sa mga mahilig og kape, na dili na gusto magpalpitate, eto na, Herbiva Coffee Blend. Ang healthy coffee and it is naturally good. Nani siya robusta coffee, chia seeds, barley grass, moringa, turmeric, mangosteen, goyabano, tongkat ali, spirulina, insulin, and stevia leaves. Ang ato ang Vegemax Capsule, Aroma Herbal Oil, Herbiva Coffee Blend, Fugu Blend Chili Paste. Makita or mapalit nato na siya sa Kaibigan Center sa Valencia City. Nana siya sa ground floor Aquino Building Poblacion o naapod sa DXRK Radyo Kaibigan 2nd Floor AMQ Building Sairi Highway Poblacion fronting Old and VM Mall. And mga igan, dili lang na siya tungod kay naapod sa Kaibigan Center sa Kadingilan. Located na siya sa Purok 5 Poblacion Public Market Old Stall beside Food Court. And sa Kaibigan Center sa Maramag sa Stall Number 18 Perimeter Building Agro-Commercial Complex. And for our quality printing services, we have GRD Printing Services. Located na siya sa Digit Building, Balangay 6, Quezon, Bukidnon. Ayan, sa mga wala pa nakatry sa ato ang Kaibigan products, you must try it, mga igan, tungod kay this is for you. Ayan. And so much for that, magbabasa na po tayo ng mga comment sa ating FB Live. Alright, para sa ato ang mga comments sa FB Live. Ayan, para kay Kuya Jeff, no? Sa iyahang tubag sa ato ang pangutana karon nga adlaw. Nga, unsa may makapakumpleto sa imuhang adlaw. Ingon siya, para na ako ang makakumpleto sa akong adlaw, mao ang pagkahibalo nga maayo ang tanan. Yes naman. Pero karon lahi na naara sa usa ka tawo nga kalit lang nawala og dungan nga nahanaw usab ang tanan. Oy, grabe naman talaga. Kaya Kuya Jeff, huwag mo talagang i-anchor or i-depende ang happiness mo sa isang tao. Kasi po, people change. People come and go. Okay? Kaya before you enter into a relationship, dapat ikaw mismo sa imong kaugalingon, okay na ka. And I hope na we will anchor or magdepende ta sa ato ang ato ang kalipay sa person, no? Or sa someone, I mean, sa someone nga dili gyud magbago. And you know what? That is the Lord Jesus Christ. That says, I hope sa love ni Jesus ka mag-anchor, Kuya Jeff. Okay, kasi hindi siya nagbabago. Hindi tulad nung nang iwan sa'yo or yung taong na wala lang na parang vola. Diba? So, yon. Okay? Wag na sa tao, Kuya Jeff. Kasi magbago ang tao. Okay? Ayan, para po. Ayan, maayong buntag. DJ, nga gwapa. Og nice, og voice. Oh, talaga naman. Bumubukad na naman yung atay natin dito. Ate Angelica.
Ayan, ang makakompleto sa akong adlaw, ang saktong kaon. Ayan, tarong at tulog o ang dili maminaw sa mga pasumangil sa akong ex. Huy! Huy! Talaga ba? May parang may nagpaparinig ah. May parang pinagriringgan si Kuya Jeff. Okay! Na-late ko da, gikan mang good ko, naligo maong karun pa ko, ka-open sa akong radyo, guwapa, pa-shoutout kay Stephanie Perez, ang guwapa dito.

Okay. Kay lahi man mo og kana bitang balay or kanang purok siguro Ate Angelica, o nga siya ang gwapa dito sa ilaha, ikaw po ang gwapa dira sa inyo, ha? Ana lang ang atake, di ba Ate Angelica? Betaw. Ayan. Ang pinka always dira sa imong nahimutangan karon, my friend. Ah, di ba? My friend kung gwapa, si Angelica Kunog ni taga-Purok 9, Tugaya, Valencia City, Bukidnon, Philippines. Diba? Ayan, gikan po kay Ate Stephanie, ang makakompleto sa akong adlaw, ang pagmata nga buhi pa, walay bayranan nga daghan, o ang programa ni Miss B. Ayan, nga walay kaparehas. Diba? Ako lang good news at eh. Nga wala na yung Miss B. Yes. Dito. Salamat naman po. Ayan, request. Sana yun? Ayan, request. Nawawala yung comment dahil. Ayan. Request kong song Namimiss Kita by John Mahikero. Pakiplay guapa kung na-address yung playlist. Ayan. Try natin ate pero wala itong igo nga oras. And naning mo puli sa ako ano mga taod-taod. Kaya try natin yan kung masingit pa natin. Ayan pa shout out kay Ate Janet Jane Morales, Lins Kim Matugas, Letty Carol, Lani Mylene. Ayan, Laras, to all my friends na lang DJ, kay daghan kaayos sila, dili na nako, may isa-isa, kay kapoy nag-type DJ guapa. Ayan, Lady Diana sa tanang DJ na lang dira sa Radyo Kaibigan, sa imuha dayon DJ, amping sa imuhang pag-uli, unya, si Angelica Kunog ning permig, gasunod sa imong programa. Wow, salamat naman. Ayan, sakto yun na sa Ate Stephanie, no? Makapakumpleto yun sa ato ang adlaw, ang sakto nga kaon, sakto nga, sakto nga hangin, no? Presko nga hangin, di ay, buot-buot po go. Ayan, thank you so much, Ate Stephanie. Hi, ma'am, pa-shout out ko lang ang pinakagwapa ko na sweetheart. I love you at magandang umaga. Grabe naman talaga si Kuya Bong! No, no. Ayan, kana good. I-shout out good ang pinakagwapang asawa. Kinada ay lahi. Pinakagwapa. Ang nag-iisang pinakagwapa sa imuhang mata, Kuya Bong. Kana good. Kay para hapsay ang panimalay. Charis. Ayan, maayong buntag sa inyong mga tanan. And totoo din naman yung mga comment ninyo no, na ang kanamitang presko nga hangin, ang wala kaayo bayronon, kana yun. Marag, lami kayo kain na siya sa paminaw yun. Ang walay bayronon. Diba? And, makahappy po ang good food. Diba? Lami nga pagkaon. Oo nga, always ganun nyo, i-partner sa inyuhang pagkaon ang Fugo Blend Chili Paste para lami ang pagkaon. Diba? Ayan na mga igan, para sa ako apon ang makakompleto sa ako ang adlaw na makabalukong na ay nalipay nga tao tungod sa ako, diba? And, well, dili man nga to please, mahimo tanga people pleaser, pero nakakakompleto din yung ano ba, sa araw natin. Kaya bitang makabalo ka nga, someone is happy because you exist. Diba? Tungod kay nabuhi ka, just being you, just being present, diba? Ang sarap sa pakiramdam kapag merong ganun, na they are happy because na nabuhi pa ka. Ayan. And another is that, ano talaga, kapag meron akong napapasayang tao din, ewan ko ba, parang ganun. And basta kay okay lang ako ang whole family, goods na ako doon. They are happy, goods na ako doon. Kaya shout out ng pinabongga sa ako ang whole family. And of course, another nga makapalipay sa ako is ang pulong yun sa Ginoo, no? Mao nga, I am encouraging you, mga igan, to read the word of the Lord. Kasi dyan natin nakikita yung promises ng Lord for us. And I believe, hindi lang I believe, based on my experience too, it will really make your day.
Okay, and to the person na who makes my heart happy too, no, by just, I mean, being you and tungod kay nag-exist ka sa ako ang kinabuhi. I am so happy. Thank you for existing, Bob. Thank you for existing, B. Ayan. And sa lahat ng mga solid iga natin, I am happy because you're listening, no? And you guys makes my day happy. So, yun lang naman. 11 na po ng umaga. And wala na tayong igo nga oras. Kayo naman. Dari na lang kutok. Dari na lang kutaman. Ito mga igan. Again, this is your DJ B. Always remember that the best makeup to wear is your beautiful smile. Kaya always wear it po. God bless you. Have a great morning. I love you, Super Duper Mega Ova. And thank you, Super Duper Mega Ova. Thank you so much to our Radyo Kaibigan staff. Ayan, to Pastor Dan Dangalio. Ayan, to Engineer Romy Chang. And to everybody, thank you for making this program possible. I love you, Super Duper Mega Ova. And thank you, Super Duper Mega Ova. I'll be leaving you with this song, Cool Ka Lang by Prettier Than Pink. Bye-bye, mga igan. And I love you.

0: Pakinggan mo 98.5.
1: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
2: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
1: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
2: Ah, sige, salamat kay Mare. Adto na ko sa FA Phone Shop.
1: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
3: FA Phone Shop.
4: Surprise, Lola!
5: Hala, onsya na!
6: Happy anniversary, Lolo, Lola!
5: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
7: Naapay ba nga t-shirt, oh?
5: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga match nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
8: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
9: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
10: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasaptay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
8: Naasaptay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
11: sa GRD Quezon Printing Services.
10: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Mga on na ta.
12: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
8: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
8: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
12: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
13: Numero 1 sa balita.
14: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilyang.
13: Numero 1 sa serbisyo publiko.
15: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magpapasma.
13: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
16: Og kalingawan sa Bukidnon,
13: Radyo Kaibigan.
17: Ang musunod nga programa nga inyong mabati, pinairan ang mga pulong sa tigpamaba iya lamang o walay lakot kining sibihan.

Higala, kumusta may adlaw kanatong tanan mga binati ti pabinaw. Welcome usab karon dinhi sa atong nandan nga tulumanon ng atong programang Ratsada. Dinhi sa takaron may gala inyong mabati ang atong tulumanon. Dinhi sa DXRK Radyo Kaibigan 98.5 ang dial mga gala sa inyong mga radyo. Sa magyapon sa nandan, inyong alagad, inyong angkorman. Ako si Igan Tata Retisa, magiguban sa loob sa usa ka oras. Mulong tata may gala nga tunas alas 12. Tata Retisa! Alas 12 ang tak na mga iksoon sa uto. Okay? So, hinaot may gala nga nini mga gutloa ang tanan na sa mayong kahimtang mga iksoon no, sa inyong tagsa-tagsa ka mga panglawas. Wala untay mga gaantos o mga sakit kay pirting paita yun mga iksoon. Lisod kayo may gala nga naay magkasakit sa atong pamilya. Mupay pirting paita, lisod kayo may gala, way panginabuhi, tarong. Ha? Muna mga gala, ampingan dyan nato atong lawas mga iksoon kay bawal po magkasakit. Kay nihit kayo mga iksoon, krisis kayo may gala, karon ang panudlanan. Pigado kayo, pigado! Ato sa pasalamatan ng atong mga kaubanan din sa DXRK Radyo Kaibigan. Una sa tanan ng akong pagtahod sa among station manager Stephanie Dangalio Yuti, kauban sa among finance officer Bernadette Kilong-Kilong. Sa atong tulo ka mga technician on board, atong ako pilot karon may gala dire sa studio si Engineer Egan Joshua Sison. Dito sa transmitter, kauban usab sila si Engineer Egan Ramil Bedrejo o Engineer Egan John Tingkang. Sa ngalan usab sa ato mga kaubanan sa production department, gipanguluhan ni Engineer Romeo Chiang Jr. Sa atong station technical consultant Gerald Redangalio, kauban sa among station general manager ang Kuya Satanan, Kuya Reginald John, Kuya RJ Dangalio. O labaw sa tanan, tagiyag tagdumala mga iksoon nining Sibyahan Radyo Kaibigan, founding chairman sa Kaibigan Christian Brotherhood Incorporated, ang pastor ng bayan, among kuya, Kuya Pastor Dan. Mayong buntag kanimo, Kuya Pastor Dan Dangalio. Mga igala, karong adlawa ang matod pa mga igsoon, gipaabot no, sa mga Marcos Loyalists ang ikalimang State of the Nation address ni President Bongbong Marcos. Ganahan pa ba mo mga igsoon mo maminaw o baka mo tanaw mga igala sa ipadayag na pod o kunsa na po'y kini ang ibandira mga igala ni President Bongbong Marcos kay atong miaging tuig ang mahiya naman kayo. Basin mga igala, mausab na pod ang iyahang tenor unya mga igsoon, mahiya naman tayo. Untay, ngunana mga igsoon, no? Ang atong mga kakadunggan. Dili nang mahiya naman kayo. Kaluuya po taon mga igala sa way mga labot kay nang among. Ha? Pero ang mastermind mga kaigsunan, nagpabilin gawas nun ang mastermind sa flood control, kini ang korupsyon. Ang mahiya naman tayo. Dapat ganyan ang sasabihin mo, hindi naman mahiya naman kayo. Kasi kung hindi dahil sa iyo, wala sila. Di ba? Muna mga kaigsunan, unsa may big ticket mga ato may galang malauman karon be? Sa iyahang binsay ni President Bongbong Marcos. Abi ninyo mga igala sa tinuod lang? Ang ato presidente karon mga igsoon, ultimo lagi mga bata may igsoon, makansawan. Murag mawala na yun ang pagtahod ba? Tungod manggod mga igsoon sa left and right, nga ato makita may gala nga grabe na gid kayo ang ila pagpangdaog-daog kanatong mga pobre. Grabe ang ila mga kaigsunan kong pagla kini ang gipit no sa mga dili nila kaalyado. Muna mga igsoon niya ang ila mga igalang ga butang-butangan buat-buatan nila og mga sala ang mga tarong nga mga tao, pero sila mga kaigsunan nga maoy nagapasulabi og pangawat sa kwarta mga igsoon sa atong nasod. Mopay may gana mga kaigsunan, mopay lukaso, mopay may gana, may gala, mupadakop sa mga tarong nga tao. Muna nga, wa nagyoy hustisya. Kay mismo manggani ang balaod mga kaigsunan, kaya na kay nila mga igalang balik, kani ang ilahang balikoson.
ang balaod ang atong batakang konstitusyon, mga kaigsunan, ang 1987 Philippine Constitution. Kaya nila kayo, mga kaigsunan, kung tunob-tunuban. Kaya kayo nila, mga igala, nga bali-balion. Basta lang matuman ang ilang mga kaigsunan kung kagustuhan. Magpasulabi ang ilahang pagpangawat. Magpadayon ang ilang mga kaigsunan kung paghupot sa gahom. Mao na ang interes. Mao na, mga igala, ang ilang target. Mao na, mga kaigsunan, ang ilahang kiniang plataporma nga walay Duterte nga makabalik o dili sila gusto, mga igala, nga makabalik kayod. Mga igsoon sa posisyon ang mga Duterte. Gani, ilan naman mga igsoon ganing gikwana na nila, no? Ilan ang gidesisyonan? Wala pa kuno, may gala, magsugod 2 months ago before sa kiniang proper impeachment trial ni Vice President Inday Sara Duterte. Nanay resulta, may gala, nga ilag yung i-impeach si Inday. O musugot ang sadili, mga kaigsunan, mugyo kuno na yung mugawas nga mamahimong ma-impeach nila si VP Inday, mga kaigsunan, karong umabot, mga gala, nga mga bulan. Kay mao kanay target, mga isoon, apil na sa ilang plano. Nga bisan pa, may gala, o walay klaro nga mga ebidensya, bisan pa man sa ato mga nakita, mga kaigsunan ko, sa mga gipresentar nila, mga gala, nga mga dokumento o mga witnesses. Nga halata kayo, mga kaigsunan ko, nga mga fabricated, scripted, pero mulagi. Bisan pa, mga isoon, nga walay klaro nga mga ebidensya nga ilang ikapakita, isuporta, bato kang VP Inday, impeach gyapon si Inday. Mao nay atong nakitag na dungog nako, mga igsoon, sa expose ni Maharlika 2 months ago before nagsugod ang impeachment trial sa Senado. Kini nga plano, mga kaigsoonan, way lain, mga igala, na ningkamot ang asawa ni President Bongbong nga mao si First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang giingon nila, mga kaigsoonan, kong Lisa Tanas. Akong numero, mga igsoon, 0955-614-8416. 0955-614-8416. Ang usan ako, may gala ka TM, 0936-7433-875. Balik ko na ako, 0936-7433-875. Mayong adlaw o mayong

na sa mga igsoon, no, kay na naghimo na mag-ceremonial, mga igala, no, ang site ceremonial kini ang blessing sa atong city, bag-o nga kini ang luna sa City Hall diya sa may Diversion Road, mga kaigsoonan. At the same time, giplanuha na po, mga igala, sa atong syudad nga kining atong integrated bus terminal. Ay wala o naman na diya, mga igala, sa atong new terminal, mga igsoon, tungod ining atong ikapasigarbo, mga igala, nga good sa Maritan General Hospital. So malagbit, mga igsoon, usa sa mga ideal nga lugar nga ibalhin, mga igsoon, no, sa kini ang syudad ang atong integrated bus terminal diya sa may barangay Mailag. Abay ra kuno ni, mga igala, sa kini ang property ni Villar, mga igsoon. Mas maayo sad kay congested na pud kayo, mga igala, ug diya manggaling sa old terminal, gamay ra pud kay na siya nga lugar oi. Musamot pud, mga igala, kapiot. Ha? Kini mga bus terminal dapat siya, mga igsoon, dili ni siya kwa, no, dili ni siya sa mga populated area. Pareha sa Iligan, layo ang ilang terminal dito sa sentro. Oh, sa Cagayan de Oro, kanang atong kanang Bulua, di ba? Oh, namang guto ng atong Agura, pero gibahin, mga igsoon, kay tungod sa dito na pita sa may south, amo na to sa Bulua. Sambuanga City, layo gyapon ang ilang terminal sa syudad. Kini sa ato, binta-binta, dili kay tanto layo, pero at least, mga igsoon, hamugaway. Ha? Luag kay kini magong bus terminal, mga igsoon, dili man lang kay ang mga RTMI, Super 5, dapat naanatanan diha, mga igsoon, sa kini ang mga kini ang transport group. PUG ka man diha, mga igsoon, multicab, habal-habal, or gitawag nila may galag bao-bao, at is mausa na gina sa mga igsoon, di ba? So, nindot kini kayo. Grabe na gin may galang pag-asinso sa Valencia, no? Ha? Sa bagay, na naman tayo may gala sa kini ang highly urbanized city. So muna, mga kaisunan, usa sa atong gika kini ang gikalipay og labaw sa tanan, mga igsoon, ang atong may galang pag-appreciate good, no, sa pagpalingkamot sa atong mga opisyalis din sa syudad na ang Valencia from component city mamahimo na tang highly urbanized. Meaning to say, mga kaisunan, pag highly urbanized na may galang usa ka syudad, pareha sa Iligan, Cagayan de Oro, o kanang di na gyud mapugngan, mga kaigsoonan, bitaw ang pag-asinso. Ha? So, additional na po na may gala sa atong income. But pasabot, mga kaigsoonan, makadugang na po na may gala pag na mahimo ng highly urbanized city ang usa ka syudad, mga gala, kanang 200 to 300 million na additional sa atong national tax, kini ang allotment, mga igsoon. Kaniadto kwan man siya internal revenue allotment o internal revenue kini ang era, di ba, karon mga igala NTA na ni siya. So kanang 200 to 300 million nga madugang sa kini ang tinuig nga budget sa syudad, mas daghan og daghan pa, mga igala, nga matabangan og daghan pa nga mga programa o proyekto ang ilaha, mga igala, ang mapa-implementar, di ba? So big thanks kayo sa Administrasyon Galario, mga kaigsunan. Salamat kayo kang Mayor Madam Ame. Salamat sa mga opisyales, sa atong Vice Mayor Grisel Cecil Galario Fernandez, kauban sa 10 sangguniang panglungsod. Labaw sa tanan, mga igala, sa atong kanhi mayor. Kay kini, mga igsoon, iyagi ni mga igala nga mga planong gituman gyud sa atong mayor, sa atong kanhi mayor, former City Mayor John Galario. So natagaan na gyud, mga igala, og kini ang katumanan. Ang inyong gipangandoy, ang dugay na, mga igala, ninyong gihandom ni ana gyud, mga igsoon, makita na gyud nato, mga igala, og ato na gining matagamtamar ug mapuslan hilabi na sa katawhan diri sa syudad sa Valencia. Walay schedule karon, mga kaigsoonan, nga impeachment trial kay daan na nagipaybalo, mga igala, ni Senator Chess Escudero last week pa. Tungod ini, mga igsoon, nga suna ni President Bongbong Marcos, supposed to be ang regular nga sesyon sa atong sangguniang sa ato ang Senado, mga kaigsoonan, Monday, Tuesday, Wednesday, kay mo magina, may gala ang ilahang kini ang Senate hearing, no? Mga igsoon, tulo ka adlaw matag semana, pero since nga schedule karong adlaw ang suna, mga kaigsoonan, ni President Bongbong Marcos, so walay hearing sa impeachment trial kang BP Inday.
hangtod kini

0: ugma. So, mabalik, Marcio, mangilahang impeachment trial karong umabot Miyerkules, Hulyo 29. Mga igsoon, doon ay ilahang gipa gawas. No breaking news, matod pa mga igsoon, doon ako na may busikad nga improvised explosive device, kaninga bumba mga igala. Dito kuno haduol, no, gangaan mismo sa Department of Justice, duol matod pa kini mga igala sa Senado. Ang pangutan na mga kaigsoonan, kinsa ba kaha, no? Kinsa ba kaha, mga igala, ang buang-buang nga tao o tarong nga tao mga kaigsoonan, nga magbutang og bomba nga kanara ba nga lugar ang Senado, DOJ, Malacañang, sukad pa mga igsoon niyatong bulan sa Mayo, gwardyado na na halos ang mga dalan di nagan nila pasudlan og mga sakyanan. Ang pangutana kinsa ba kay buang-buang ut baka tarong og utok nga tao mga igsoon nga magbutang og bomba nga wa may makabasta-bastag sulod ya gawas lang sa ato mga pulis, sa mga gipangbutang, gipang-assign mga igalang mga law enforcers. Diba? Halata na kayo ng ila mga kaisunan kong drama. Siguro, wa sila ilain mga igalang mahimo nga senaryo. Sige, pabuthon ta ni. Parang ila na po dahil mga igala siguro ipahid nga to sa mga relyesta o baka mingon na po sila wa ila ay nagtanong magbomba. Kay ilag yung gubuton ang kiniangsuna ni Bongbong Marcos. Ilag yung dauton ang Administrasyong Marcos. So, kini posible binuhatan sa mga diehard Duterte supporters. Muna po na may gala. Klaro na kayo na mga iso. Nananasa ito nga pahak. Kanang ilang script. Nga ambush me. O, kanang ilang mga kaigsunan kong kunuhay, tanim, bomba. Aron ipahit nila mga iso sa mga Duterte na po dayon. Kinsa makunoy tao may galabi nga makabasta-bastag sulod. Nagwardyado, halos mga kaisunan, pinakadako kuno may galang accomplishment ni Bongbong Marcos sa iyahang administrasyon mga kaisunan, sa iyahang liderato, ang kining pagbutang og mga geyser wire, kini mga resor wire ba? Muna mga igala, pinakadako kuno nga project sa atong nasod mga kaisunan, pagbutang og mga barbed wire o resor wire. Kining mga concrete kuan, kining barriers. Sukad-sukad mga kaigsunan si Tatay Digong. Di man gito ingon matawag na ito may gala perfecto pero since nga siya ang presidente mga igsoon, panahon nga mag-state of the nation address si former President Tatay Digong, wa man gito kadungog may gala nga gipangbabagan ang mga karsada padulong sa Malacañang, gipangbabagan ang mga karsada o mga kiniang barbed wire or mga razor wire aron dili mga igala makadugok ang mga tao. Ha? Mga igsoon? Wa man kita maigala makadungog na mga rally nga iyang gipang kwan, iyang mga gipang gipang latos. Pero karon grabe. How come nga ang bomba mga kaigsunan dool sa DOJ o dool baka sa Senado? Kisa man kunoy mga civilian kuno maigala man ka attract kada nga gwardyado man na 24 hours, 24/7. Sugod pa sa bulan sa Mayo, wa naman na long in nila mga kaigsunan dan gani mga igala daghan na kada distroso. Nga ang ilang biyahe kaniadto nga imis magduha ka oras, maabot nang tag-upat 2-5 ka oras kay tungod mga igsoon, grabe na kayo ka traffic kay daghan gi pangsiradan mga igala mga karsada nga mo padulong kag Malacañang o baka sa Senado o sa House of Representatives. Nga karon mingo sila dunay bomba ni buta, ni buto. Dili ba kani mga kaigsoonan sila ray nagbutang-butang og bomba dayon gipabuto? Kaya nga ila do mga igala ma-justify nga naagi ko ni threat ang kinabuhi sa atong presidente. Nagi ko igsoon, dapat ko may gala sirisuhon ka tong fuck you all. Minutos pasado, alas 11. Standby sa mga igala, mabalik ko humansa, pipila ka mga painumdum ha. Pabutan yung mga igala, mabalik ang tulumanong ratsada.
1: Yes, hello. Igambing.
2: Ako lang kasalamatan ng Busy Max Pastor diri sa Barangay Lurugan.
1: Yes.
2: Naganda yung mga bata diri nga gabalik-balik yun ang nilanat o i-admit na gani nila sa hospital. Nagduol sila sa kuha. Nagpalit o Busy Max. Kaloy sa Ginoo, wala nagyugay. Sa isa ka panimalay, Pastor. Nagtulog yun ka bata magdungan ko. Nabalaka ang mga
1: dinitan
2: at kunong taon. Kaya wala ba yung i-pa-admit? Kaloyan ka, Ginoo, Pastor, ang Busy Max.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
8: Kalami ane.

0: Wala na sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuay ka blend, jelly paste. Syukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamnisya. Ang Fuego Blend, jelly paste.
1: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
2: Surprise, Lola!
0: Hala, onsya na!
2: Happy anniversary, Lolo, Lola!
0: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
0: O diba? Happy anniversary ninyong duha! Naapag yung mga mags nga na atong nawok o mga giveaways para sa bisita, Lola. Hala, oy, mura man tagkaslunog utro ani. Pero, ay siya, sikang mahalo kadaghan sa galastuhan karo. Ingon ani pakabunggag inyong silibrasyon.
4: Di kalidad og bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga, ug barato ra.
1: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage, o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
6: sa GRD Quezon Printing Services.
1: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
7: Bisan kabos kita, apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Panunsaon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
8: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan, muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
9: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon.
10: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila laning half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa Kinunga. Makaayo gid siya, Pastor, sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga dung mga tulo lang kaadlaw, Pastor, yung samad akong ulo nga mura gid akong gita tambal. Naulian gid siya sa ako sa Kinunga. Sila magagamit ko ni ining half plus.
9: Okay, salamat igan. Salamat igayo.
10: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
9: Okay.
11: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
12: Unilab quality yan.
13: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
15: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
14: Dili na problema, Mare. Adda dayon sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty, og no advance interest.
15: Ah, sige, salamat kay Mare. Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
14: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop.
13: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
12: FA Phone Shop.
16: May buntag. Para ilalangga kasi nga lang. Na hospital ka lang ga?
17: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
16: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
17: Nakuma.
16: Nakuma ka? Nga nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
17: Nadaan sa computer.
16: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
17: Oo.
16: So, sa dahil na itabo?
17: Nag-inom na kong bigimak. Naunian to.
16: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
17: Pulo kaadlaw.
16: 10 days, pulo kaadlaw. So, okay ka na karon?
17: Oo.
16: So, likay nagdulag computer?
17: Dili na.
16: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
17: Salamat, Pastor.
16: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.
18: Mga balloons, pangku, t-shirt para uniform, tamang yayaan, ay napay tarpulin. Pero kung magastuan nga anniversary, uy!
19: Nagkunot pa ko ng aktang ni Muyots.
18: Dahil uy, mura makatapal ko aning nga event. Kadagahan sa imprintihan man, napay mga giveaways. Alcancing beauty ani Dye.
19: No worry, amiga. Tudluan ta ka sa printing na barato na. Ang GRD Printing Services.
18: GRD Printing Services?
19: Barato, di kalidad ang pagtrabaho.
18: Kanindot, no?
19: Busa, sa bisan unsang panilahanglan, kung printing ang hisgutan, wa na'y lain pa. GRD Printing Services. Bayot, bayot!
20: Hello, Dai. Mihalap ko sa GRD Printing Services.
21: Wa ka na'y pagitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
22: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
23: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimol sa spicy mix nga giblend together. O gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, litsyon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yun kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
23: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
24: Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building o sa second floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon, Fuego Blend, Chili Paste.
9: Kinsa ni pala yung taga-asa? Ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
25: Oh, magtestimony ko, baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala po nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod, at lasa na ko, Pastor, sa aroma. Sabi sa ginong, oh, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
9: Taas ay mong, saman, kanang naka-arthritis o taas, sa may imong paminaw de sa lawas?
25: Nakoy arthritis. Oh, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw ang aking sakit.
9: So, igan, okay na karon. Pira nakadlaw ka di ay nga di makalakaw.
25: Tulog
9: ka adlaw. Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka humang ka nakapla sa atong aroma.
25: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo't among kinabuhi.
9: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
26: Akoy, nabugahat ko. Naapad siya'y kauban nga pamaol, labat sa ulo, o kilanat.
27: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
28: Di ka liho, di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
29: Rexina Forte!
28: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilanat.
29: Rexina Forte!
27: Maunang diskarte na ko, diskarting bisnak na to.
29: Rexina Forte!
30: Mas paspas, banat sa upat!
0: faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
1: Unilab quality yan.
0: Paracetamol caffeine is the generic name of Retinol Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Genesis, Kapitulo 3, Versikulo 19. Sa singot sa imong naong ikaw magkaon sa tinapay, hangtod, ikaw mubalik ngadto sa yuta. Kay gikan ni ini, ikaw gikuha. Kay abog ikaw, ug ngadto sa abog, ikaw mubalik. Ang Velia Nueva Funeral Homes, atong kaabag sa panahon sa atong kasubanan. Sila nagtanyag sa dekalidad na funeral services, gikan sa paghaya, hangtod sa katapusang pagpahiluna sa atong mahal nga mitaliwan sa laing kalibutan.
4: Kay sa amog kita gikan, ug sa amog kita mubalik, ang pangutana, andam kabahigala, Velia Nueva Funeral Homes, atong maduulan. Atong masaligan, Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat, og Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lanao del Sur. Villanueva Funeral Homes.

At ang oras mga kaigsunan, nandun na tayo 45 minutos pasado alas 11:45 na no, sa mga dunay mga importante kayo nga mga lakaw. O baka biyahe mga igso, no? Mas may maniguro yun, no? Nga doon na yun, ikaw, no? Kaling sudlan daan nantiyan. Kaon daan before may gala mo biya sa inyong tagsa-tagsa ka mga panimalay. Labi na sa mga gaplano may gala o doon ay long ride. O baka mga igsoon taas-taas na biyahe. Muragwa pa man mga gala ma... Kwan siguro, no? Pag siguro may galagin ma-aksyonin itong problema sa pag-landslide mga igsoon dito dapit sa kwan, no? May Marilog District. Naman ko no ilan detour dito mga igsoon, pero mulagi ang ilang reklamo, gamay ko no kayo nga dalan, na usahay ko no mga igsoon, mabirya pa kay magtagbo ang mga dagkong sakinan, mga kini ang mga dikarga, so may tabo na sad mga igsoon, hinulatay. Eh di pamangyod mga igsoon, magian, motor pwede ko no, pero delikado gyapon kay ang murag ang 6 lanes mga igsoon, 4 lanes baka ang tulo ka linya sa karsada may gala dito sa kiniang landslide area sa Marilog District. Nakuan magyod mga igsoon, na-collapse tungod atong landslide may gala na tabo niya tumiyagi si Mana. Muna ni problema gyud sa ato mga igsoon kay basta ingon ini na ay mga birias dalan layo kay tagtuyokan ug maatog Dabaw magi pa kuno ka may gala sa kini ang Kabakan o diri pug ka moagi sa kwad diri pug ka may gala sa kini ang

0: karon mga igsoon ang kiniang social government. Giatuan naman mga igala ni Secretary Vince Dizon no sa DPWH mga igsoon, mumunti ang gipasalig nga sugdan ako no Lunes. O mga igsoon pang aksyon dayon. Ay nako. Paita. Unsa kay mga expected na to mga igsoon, madungga na po di Bongbong Marcos sa iyahang suna State of the Nation address. Ganaan pa ba mo maminaw mga igsoon? Ha? Ang uban may gala, murag. Mas piliyon pasuro nila may gala, mamasok na lang, no? Or baka ha, mga igala, mangharbis. Kaysa maminaw, umutanaw mga igala sa State of the Nation address sa atong presidente. Lahi man ko to sa una kang tatay didog, digong. Kay ang tao mga igsoon, nagyot, tuto, kanunay, no? Sa maghulat yun mga igala, og kiniang unsang urasa mahuman ang iyahang State of the Nation address. Eh, dili mang guta, pang-optic lang ng tatay, di ko mga igsoon, tinuod mang itong may gala, nga naagyoy kwan, naagyoy improvement ang atong nasod. Gani mga igsoon, karon no, nakugutan ako may gala nga ngilngig kayo, pastilan. Tungod ni mga igala sa kiniang rampant na kayo ang droga sa atong nasod. Doon ay gi-post sa Facebook mga igsoon, pero ay na lang yung magtanaw mga igala, no, kay ngilngig kayo, ang taong nga naglingkod mga igsoon, dili man siguro ni matawag na itong may gala nga content creator kining gatigbas. Kaya iya man may gala ang gi-video. Gi-video niya mga igsoon niya na itaong galingkod sa kiniang lamisa, perteng taasa sa sundang mga igsoon, gi-ayo-ayo niya og tigbas in taon ang tao may gala. Wag yun makapanagang. Okay, kamulo siguro po ito. Tanatanaw sa iyang Facebook ang biktima. Mingog sundang may gala sobra usa ka dupa. Ah, malingaw na nagyo kataas. Murag halos maputol lagi siguro tong liog atong tao. Uya na iyang istorya may son, wa kuno niya tuyo, wa kuno sa kabalo sa iyang gibuhat. Sige sa may gala o tigba sa tao. Sige sa yaw-yaw nga. Hindi ko alam ito. Bangag. Klaro kay mga kaigsunan bitaw nga high sa droga. Ingon ana na karon mga kaigsunan, kadelikado ang atong nasod. Gani mga igala og tinuod man ugaling or ila ba kato mga igsoon pagpanghinadlok lang nga naa na poy nang gawas mga igsoon na viral ni mga igala sa social media nga ang eskwelahan dito kuno sa Bulwa, Bugo Bakani sa Cagayan de Oro naa na poy nagplano mga batanon nga naa na po kuno sila ipamusilon nga mga estudyante. Oh. Nya, nagpakita gyud silang dagway, giunsa nila mga igsoon, gipreparahan gyud nila ilang mga armas. Kung kini mga kaigsoonan, pasiaw-siaw malanggani ni or batawag ta mga igsoon, kinumidya malanggani pero di gyud maayo. Ha? Kay netabo na may gala dito mga igsoon sa Bacolod. Oh, di ba? Tacloban ba to? Nga pila to ka mga estudyante ang gipang patay, gipang pusil, na mga samaran, unya mga minor gapon mga igsoon ang involved ng mga suspitsado. Mauna ni epekto mga igala, grabe yun mga igsoon. Bisan asa na karon ang druga. Ang drugs mga kaigsoonan, muna yung nakapalala pag ayo karon sa atong kiniang siguridad. Muna yung kini ang collapse sa atong peace and order, mga igsoon. Muna, mingon si John Beck Remolya nga safety kayo ang mga katauhan karon kumpara kuno itandi, mga igsoon, sa panahon ni Tatay Digong. Bullshit kayo ni nga tao ba? Lami kayo mga kaigsoonan ni mga igala, karabi taong ipakaon sa kini ang gutom nga liyon. Kaya perte kayo, mga igala, ka bakakon nga klase sa mga tao ni si Remolya. Gapares lang ng mga igsoon niyang igsoon nga si Buying. Ah, grabe! Mas protektahan pa nila mga igsoon ang mga kriminal kaysa mamamahimong biktima. Ingon ana, kalaw ay karon mga igala ang gobyerno nato sa liderato ni Bongbong Marcos. Mas gitagaan pa nila mga kaigsoonan ko o kumplito nga kini ang atensyon ang mga kriminal kaysa sa mga tao nga ila mabiktima sa mga kriminal. Mona nagdasa pag-ayo mga kaigsoonan ko ang patay nga gakaitabo karon bisag asa napita sa atong nasod. Di nagakahadlok may gala ang mga durugista, di na mahadlok ang mga kriminal, bisag adlawan, mga iksoon, basta-basta ho nala nilag patay ang tao. Sayon ra kayo nila kutlo ang kinabuhi, mga iksoon, ang mga tao, mga igala, ang mga inosente. Tungod ining pasag na kay nga druga, mga iksoon. Muna sa may gibuhat sa atong mga pulis. O sa bagay, mga iksoon, ang atong mga pulis, halos may gala, tuwa naman dito gayang pungad kanunay sa Malacanang sa Senado. Katuwa naman ang ilang puwersa dito, mga iksoon, gibutang ni Bongbong Marcos dito. Ha? Muna nga, ang atong mga ginsakpan sa kapulisan sa probinsya, mga iksoon, relax na po kayo. Kailang una-una, alisot po kayo, basitag, tinutanay trabaho, ani. Ang atong mga opisyal, ang atong mga kadagkuhan, yahay man kailang kahimtang. Lisot po kayo, kami rin maninuodir eh. Kunya sila dito, ha, pasinosina ula sa bangko. Munang, gingo na ito mga kaigsunan, gadepende yun sa leader. Ang atong leader, karo mga iksoon, ang atong presidente, way papakabana, may gala sa pisan order. Nato yung mga nadakpan, mga iksoon, kunuhay, ilang ipakita, may gala, nga mga accomplishment kuno, tagpila ka gramo, tagpila ka kilo, tunilada baka, nga mga droga, ilang nakumpiska, pero way tao nga ilang ipresentar. Walay mga suspitsado, mga igala, nga ilang gibandira, nga muni muna, nadakpan na mo, kinintawa na. O, doon ay mga epiktos, doon ay mga droga na kuha, mga iksoon. Muna makaing umigala ba nga, ilaran ni mga iksoon drama, ilaran mga igala ni pakita lang nga, nakuno sila yung mga accomplishment, pero di ay, ilaran ni mga kaigsunan kong senaryo. Di pareha sa una ni Tatay Digo nga, mga gobernador, mayor, mga kaigsunan, ngan lang yun. Gapang layas yun, mga igala mo, di ka mo layas, impas. Karon, sus, bisa gamay kay may gala nga mga sityo, na di ay mga kaigsunan ko, kinilo ang mga droga. Shabo, muna mga adik, mga kaigsunan karon, nag times 50 ang ginaganon sa panahon ni Tatay Digong, na nurender itong may gala nga mga user, mga poser, karon mga iksoon, murag mga ohong nga banhaw. Paitaligay kayo Diyos. May gala, wala tayo oras. Salamat kayo sa inyo makanunayong pagpaminaw, mga iksoon. Hantod na lang sa sunod higayon sa Mantak na Ugsama Gapong Istasyon. Salamat kayo sa ngalan na lang sa among station manager, Stephanie Danggal Yoyuti, finance officer, balang technician on board, akong co-pilot karon dire sa studios, Engineer Iga Transmitter, o banilan Engineer Igan Ramil Bedriho, Engineer Igan John Tingkang. Sa atong kaubanan usap sa production department, sa among technical consultant Geraldo Danggalio, Station General Manager Reynald, mga iksoon ng sibihan, ang pastor ng bayan, Kuya Pastor Dan Danggalio. Inyong alagad, inyong angkormani. Ako si Igan Tata Retisa, manamilit ang mingong daga salamat, mayong pagpanyuto kaninyong tanan.
1: Ratsada! Inyong nabati ang usa ka taknang tulumanon. Ratsada! Hangtod sa sunod higayon sa samang takna og istasyon. Daghang salamat.

0: Pakinggan mo
1: 98.5.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, matag-hamal. Naopan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasad tay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Oy Mare, gahinuktok mali ka diha.
7: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
6: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
7: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
6: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
8: FA Phone Shop.
9: Numero 1 sa balita.
10: Bukabat sa 9.24 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang gitinag-iyahan sa pamilya.
9: Numero 1 sa serbisyo publiko.
11: Anong mo? Malumong nga kasing-kasing akong naghangyo. Bahala lang ginagmay. Basta dili lang yung taon magnapasma.
9: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radio Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
12: Magkalingawan sa Bukidnon.
13: Radio Kaibigan.
14: Oras sa Radio Kaibigan, alas 12:01.
15: Silap sa kautuho. Mga igsoon, kumusta? Nining musunod inyong madungog ang tuluman. Silap sa kautuhon. Ang tinong sa Mindanao o sa dakbayan sa Valencia. Silap sa kautuhon. Programa mo tunol sa mga balitag impormasyon. Magadayig sa mga angay daigon o musaway sa mga hiwi nga binuhatan. Silap sa kautuhon. Kay ang paglimud sa kamatuoran mao kana ang dakong krimen nga imong mabuhat sa katilingban. Og karon ania ang inyong

Maing hinaot kita nga okay pas all right ang bukid no nining orasa. Sa mga nagtunol sa serbisyo programa sa buhatan sa gobernador, sana kadai ang suok sa bukid nun. Kumustag mayong pagpaminaw. Daghan kitag mga higala, mga barkada, bro natus guardians. Gasoroy suok por suok sa bukid nun. Nagtunol sa mga serbisyo ni Governor Onel Roque. Kumusta kamong tanan diha? Manginaot kita nga ang inyong serbisyo way pili. Manginaot kita ang tanang mga taga-bukid nun nga entitled sa serbisyo sa pangagamhanang probinsyal inyong tanang pag-aservisyoan. Binas livelihood program. Besag unsang ang mga programa. Manginaot kita tanan serbisyuhan. Dili ipamulitika. Dili gamiton sa pamulitika sa mga leader sa barangay ni Governor Onel Roque. Kay na kita'y ga nadunggan ug atong namonitor. Kon muuban mo namo, muapil mo ani, magpamimbro mo ani, prioridad mo sa serbisyo ni Poncio Pilato. Ayaw na. Di ka na maayo. Once ang usa ka gobernador naglingkod sa iyang katungdanan, once ang mayor naglingkod sa iyang katungdanan, once ang kapitan naglingkod sa iyang katungdanan, wa gyud nay pilion nga pagaserbisyo. Kay ang imong konstituwente entitled nga makatagamtam sa serbisyo isip ikaw ang leader. Why pili? Once na naglingkod ka sa imong posisyon sa gobyerno, di na ka politiko. Usa na ka ka public servant. Kagawad, kapitan, mayor, gobernador, board member, dili na angay gamiton nga kun muuban mo namo, prioridad mo. Prioridad ninyo nga serbisyuhan ang tanang katawhan nga way pili. Mao'y prangka-prangka nga pagkaistorya. Public office is a public trust. Naka na sa atong batakang balaod sa Pilipinas. Mao'y angay nato kanunay inumduman. Kaibigang Joshua, subo kayo palandungon adunay mga supporter, adunay mga leader sa atong mga kasamtangan nga namunuan. Gamiton ipanghaylo ang prioridad ka, duol kasluwag, ikaw ang unahon, which is dili ka na mao. Kay si governor, si vice gobernador, si board members, si mayor, si vice mayor, si konsehal, si kapitan ug mga kagawad. Nanumpa na sila pagaserbisyuhan ang katawhan. Why pil? Hinumdumi ninyo. Once kamo naglingkod anang inyong tagsa-tagsa ka mga buhatan, namo karon sa inyong katungdanan, di mo politiko. Public servant mo. Sulugoon kamo sa katawhan. Ayaw gamita ang inyong posisyon aron lang sa inyong pagpamulitik. Alas 12:11 na mga higala dinis atong papanaguban.

responsibilidad sa Estado, responsibilidad sa gobyerno, pagaserbisyuhan ang katawan, bata man or tigulang, bayi man or laki. Maunay atong ipahinumdum aning mga nagsigang kalimutaw, aning mga supporter, leader, ining atong mga namunuan karon. Responsibilidad sa gobyerno, responsibilidad sa nagkadaiyang local government unit, paghatag sa seguridad sa katawhan, paghatag og serbisyos mayong panglawas sa katawhan, paghatag og komportable nga pinuy-anan sa mga konstituente. Mao nay responsibilidad sa gobyerno, mao nay responsibilidad sa Estado. Dili kay mo serbisyo nga pili-pili, dili kay ang imo ra supporter ang imong serbisyo. Nabitaw tay na encounter nay Kapitan Dennis Valencia. Ang gipangayo in town endorsement lang, pero kay tua gidungog ang iyang igsoon o iyang kaliwat, tuas kaatbang nagsuporta sa kasamtangang kapitan, wa tagaig endorsement. Pasti lang. Maupay na'y problema kay na-hospital, wa'y ikabayad, ang wa'y puangod nga kapitan, wa mihatag, bisan anang gamay nga papel nga endorsement lamang. Kay lagi, tuas sila nagsuporta sa iyang katma. Pastilan mga ito. Unsa nga klase sa kapitan, unsa nga klase sa pagka public servant man. Public office is a public trust. Mao ginay atong pagpahinumdum diha kanina. Bisa gihang niyo nagayo ura gusto sa kapitan nga muluhod ang mangayog endorsement unta para sa proseso to sa billing balay ronon sa ospital. Pero ang nasangpit nga kapitan, tigka, galurat rang mata. Pastilan mga yan. Muna'y classes public servant. Kapitan ka ang mga namuyo sa imong barangay, imo ng mga anak. Dapat imo ng serbisyuhan nga way pili patas nga pagserbisyo. Salig siguro sa kapitan mo, graduate na siya. Yan, ang indahay man, mudawat, mudagag kagawad. Pastilan, inumdumi kapitan, nga daghan na bang kapitan, nga midagan pagkakagawad, wa ni daog. Daghag presidents, ana. Daghan ng hitabo, ana. Muna, inumdumi kapitan. Alas 12:15 na, mga higala din sa atong papanaguban sa programang Silab sa Kautuhon. Kumusta ang atong 31 ka barangay ning atong dakbayan sa Valencia? Kumusta ang Valencia ni ining utuha? Maayong pagpaniud tong anak kaning yung tanan. Condolence sa mga nagsubo niining panahon na kami nakigduyog sa inyong kasubana. Atong mga membro aktibo sa Kaibigan Foundation nga nagsubo, kami nakigduyog sa inyong kasubana. Atong pasubo sa pamilyang Alabag atong silingan, Diasporok 18 Barangay Batangan, Alabag family, ang ugangan sa atong igagaw si Edwin Cambarihan, ang iyang ugangan si Boy Alabag, mitaliwanan ni ining kalibutana. Kami nakigduyog sa inyong kasubanan sa pamilyang Alabag, Diasporok 18, Lalawan, Barangay Batangan,
ning atong dakbayan sa Valencia. Sa pamilyang Lucio sab, diasporo 15 Malabuaya Batangan, sa kamatayon ni tata, sa iyang asawa, sa iyang pamilya, atong pakigduyog usab sa inyong kasubanan. Happy Fiesta sa tanang mga nagfiesta karong adlawa. Santa Ana, nagfiesta karon mga higala. Si Santa Ana ang inahan ni Birhen Maria. So happy fiesta! Alas 12:17 na. Happy birthday sa tanang mga nag-birthday usab karong adlawa. Happy birthday, kaibigan! Ilabi na ang mga aktibong miyembro sa Kaibigan Foundation. Happy, happy birthday! Nganha kaninyong tanan. Happy birthday at mga palanggang senior citizen nga nag-birthday. Happy, happy birthday! Happy birthday kang agaw Kakay Juna Celestiano Kagul. Happy, happy birthday! Kani kagawad sa Barangay Pinatilan, Julius Danico. Happy birthday usab karong adlaw. At usab is special nga pagtimbaya kang Ma'am Queenie Dubria Pasaporte. Happy birthday Diasporok Unsi Barangay Batangan. Usas mga gidikanan sa atong learners Dias Batangan Integrated School. So happy birthday Ma'am Queenie Dubria Pasaporte.

Padayon kita mga higala, atong gikasubo sa nakalabay nga adlaw. Adunay manager sa Linding, kining tig pahuam o kwarta mga higala, gipusil dito sa may barangay San Jose, Quezon, Bukidno, Pastilan. Atong gikundinar ang nasangpit nga di tawhanon nga pangita. Kon adunay problema, ipatawag sa barangay. Kon adunay way pagsinabtanay, istoryahon nganong mo resulta manggyod sa pagpanghunos sa kinabuhi sa atong isigkat. Wa kitay katungod, mukutlo sa kinabuhi sa atong isigkatawo mga ito. Ang Diyos lamang ang adunay katungod nga mukuha sa atong kinabuhi. Kay ang Diyos ang nagpahulam temporaryo sa atong tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Apan hinumdumi kanunay, bara ibara, og unsay imong gihimo ngadto sa imong isigkatawo, mausap ang himuon diha nimo. Sakit kayo palandungon mga igala, huwag bugat nga rason ang paghunos sa kinabuhi. Manginaot kita sa atong kapulisan, Dennis Bukidnon, sa atong provincial director sa PNP Bukidnon, ang atong nagkadaiyang chief of police. Manginaot kita mga sir, masulbad kining mga patay nga gakahitabo dinhi sa atong lokalidad. Dito sa Bintar, ay patay. Dito sa San Fernando, ay patay. Gitubag dito sa Quezon, lain usab nga pagpangutlos kinabuhi mga igal. Siguro, atong hugtan ang atong mga checkpoint, ang atong police visibility. Kay kining mga kriminal, makakitas presensya sa atong kapulisan, medyo mukurog na mga higala. Mapakgang ang ilang mga daotang plano. Maunay prangka-prangka nga pagka-istorya. Maunay dakong bili ni ining presensya sa atong kapulisan sa nagkadaiyang kadalanan. Kaning mga pagpatrolya sa atong kapulisan, daku kay kanag ikatabang. Mapakgang ang gaplanog krimen sa atong palibot. Mapasalamaton kita dinis atong PNP Bukidnon kay gakakita natos dalan labi na ning PNP Valencia. From time to time adunay checkpoint, adunay presensya sa atong kapulisan.

pangdakop nining mga individual nga naglambigit padayon sa operasyon sa ginidiling druga dinhi sa atong dakbayan sa Valencia. Tunga sa milyon katong latest nga accomplishment sa atong mga personahe nga naglutos nagukod aning illegal nga droga dinis Valencia. Congratulations. Daku kadto ang market value sa shabu nga nahipos sa atong otoridad. Congratulations for the job well done, mga sir ug ma'am, PNP, PDEA, mga retired generals nga giusa sa atong city government of Valencia kabahin sa pagsumpo ni ining illegal nga droga. Atong pag-congratulate City Government of Valencia, Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, ang atong kanhi Mayor June Galario, ngining ilang padayon nga advokasya sa pag-eliminate, pag-eradicate, sa paglutos, pagdakop ngining mga individual nga naglambigit ni ining shabu kung illegal nga droga dinhi sa atong lokalidad. Usas atong gisaludahan nga performance, lakang programa sa City Government of Valencia kining padayon nga paglutos ni ining mga illegal nga binuhatan dinhi sa atong siyudad sa Valencia, mga igan. Kaya nasayod yun ta kung ang usa ka lokalidad taas ang kaso shabu, taas usab ang kaso anas krimen. Mapasalamaton kita kay Dinis Valencia, manageable ang atong kriminalidad, mga igala. Di kayo piras ubang lugar, patay diri, patay dito, kawat diri, kawat dito, lungkap diri, lungkap dito, o uban pang kriminalidad. Alas 12:27 na, mga igala, dinis atong papanaguban. Usas hinungdan ngano si President Digong Duterte, bisan wala na siya's katungdanan, taas gihapon ang trust o popular ratings ngadto kaniya tungod sa iyag yung kampanya sa illegal nga drogas, mga igala. Diha gyud, di gyud malimtan sa mga Pilipino ang sakripisyo ni President Digong Duterte. Ang sakripisyos iyang kinabuhi, paglutos sa mga drug lords, paglutos sa international nga sindikato nga naglambigit ni ining shabu dinis Pilipinas. Mao nang di gyud malimtan sa mga Pilipino. Kay way laing politiko, way laing public officials nga gihimo ang tanan, masulbad lang ang problema sa kriminalidad sa drugas dini sa atong nasod tas Pilipinas, si President Rodrigo Duterte lamang, mga ika. Ambot lang ining presidente ni Joshua, magsuna ra ba karong alas 3 unsa kay iyang accomplishment report ani kining State of the Nation address, mao nay pag-report sa presidente unsay iyang nahimo sa Pilipinas. But unsay nahimo? Sa di pa kita mupadayon nga tus unahan, magpasalamat sa day kitas naghatag kinabuhi, nagpaluyon ng atong papanaguban. Kon ikaw higala, naghambin sa usa ka balatian, dugay ra nimo nang gidala-dala,

0: ani ana ang dako kay gikatabang sa imong gihambin nga balatian. Ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Epektibo, daghan ang nakasulay. Wagtang ang ilang gihambin nga balatian human bigamit sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Parisina sa epektibo nga haplas. Kung daghan kang panuhot sa imong lawas, haplasi ka na sa Aroma Herbal Oil. Daghan na usab nga nakasulay na wagtang ang ilang panuhot sa lawas o mga sakit-sakit sa lawas human migamit sa Aroma Herbal Oil. Ang Aroma Herbal Oil o ang Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula. Mapalit dinhi sa sibihan sa Radyo Kaibigan o sa Kaibigan Center sa Alquino Emporium ning atong dakbayan sa Valencia. Alas 12 imedya na. Nakapaniud to na ba ang tanan? Kami diri ng huyab pa. Lain atong pagpasalamat sa Lels Laundry. Alang sa imong problemang daghang labunon, barato ang rate. Dada ka na ang imong labunon sa Lels Laundry. Uga diretso, pinilo na daan. Ang Lels Laundry, nahimutang Purok Uno, along National Highway, Lumbu, ning atong dakbayan sa Valencia. Mayong pagpaminaw, mayong pagpaniyod to. Kaparuk, Tata Rehidor, lamian nga batsoy, lamian nga ruskaldo. Kaparuk, Tata Rehidor, yes, my Labinya Market, Purok Dos Batangan, mayong pagpaminaw, upan sa iyang mga customer, naglanog-lanog ang atong panag-uban. Mayong pagpaminaw, Kaparok Tata Rehidor, lamian nga batsoy og aros kaldo. Mayong pagpaminaw, Kuya Philip Kapadngan, Ma'am Lori Kapadngan, congratulations diay sa mga stakeholders, BCLA personnels, yes, Batangan Integrated School sa nagmalampuson nga feeding program mga higala sa ato mga learners diya sa Batangan Integrated School. Kita isip stakeholders, uban sa mga BCLA Batangan headed by Kuya Philip Kapadngan, nagsuporta sa programa sa school-based feeding program sa Department of Education diha sa Batangan Integrated School. Ate Agnes Casas, ang tingog sa kababayenan. Kuya Arby Usminia, ang tingog sa Maranao diha sa Batangan. Daghang salamat sa iyong gugmag serbisyo sa atong mga kabataan diha sa Batangan Integrated School. Kuya Alfredo Bilos Jr., Kuya Jewel Pabalulot, kagawad Tata Kirino, musta diha? Naniutto ka na ba? Alas 12.33 na, manginabuhi sa Taspikas Lawak. Tulo na kaadlaw naglubog, naayo sa dihang miinom sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula.
1: Yes, unsay ato ipabot nga testimony sa ato mga tigpaminawan?
2: Pasalamat po Pastor sa Vigimax nga sa kaayo nga gihatag niya. Labi na sa akong papa po Pastor nga duha ka adlaw gikuha na mo dito sa naawan kay dili pud siya kalakaw kay kanang wadan siya kusog. Pagkuha sa akong mama gipainom niya Vigimax tulo ka buok, tingala siya nga nilihok-lihok na iniigit siya kabaro. Dayon gipalitan ako siya Vigimax ra sa atong niadtong maramag niadto ko karon kaloy sa Ginoo na ulian na gi sa Pastor makalakaw na siya. Tingalan na akong mama nga migawa siya sa siya at sa siya ni adto na siya siya na naning kamot nakalakaw siya.
1: Pila siya kadlaw nga dili magkabagkod atong tuwa pa siya sa naawan.
2: 3 days siya dito Pastor kanang nawadan dito siya potassium.
1: Okay karon okay na siya.
2: Okay na siya ron Pastor. Salamat sa Ginoo nga makalakaw na gid siya.
1: Okay, kinsa kanini og taga asa?
2: Igan si Rilin Patrice ni Pastor sa barangay Mauswagon Don Carlos.
1: Salamat ka Igan na, salamat.
3: Lu, nganong katakian ka man?
4: Sakto sa ayo ko hubag sa tiil daw. Ay natapilo manggod sa akong paglakaw. Agay kasakas sa akong hubag, sakit pa jod ka ayo akong tuhod kagirayuma. Besan or sa nalang tambal akong itambal ni ene apan wadji hapoy alibyo.
3: Wa na'y problema Lu, ani-anay bago. Ang solusyon sa imong hubag, maokini ang Aroma Herbal Oil. Ang pinagpalang nga na.
5: Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Ipanalanginan kini sa Diyos alang sa nagkalalaing sakit sa kalawasan, sama sa arthritis, rayuma, varicose, sakit sa likod, sakit sa tiyan, sakit sa ulo, kabuhi, panikip, pamaot, paso, samada, pinakan sa insekto, katul-katul sa panit. Epektibo usab kini nga haplas alang sa mga buros. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil. Aroma Herbal Oil, ang pinagpalang lana.
6: Yes, akin sa ni Palayog.
7: Igan best paler ni Pastor.
6: Igan beta paler, yes. Unsa ato Igan?
7: Kanang mag-testimony lang ko sa bitimak bitaw Pastor kay si Igan apindat nga taga-kuan, taga-payas. Gusto ta siya mag-testimony pero kay dili ko siya kabalo mo gamit sa
6: cellphone. Okay.
7: Nako.
6: Yes,
7: Yang apo ko no, kanana ang gisakitan og pian isa ka gabi daw. Kayon, kadagan daw niya yang bana dito sa kang Igan nini ipapalit og bitimak sa kabuo ka ilong kuno nag bitimak ang iyang apo kay fitness kita ustian nga limag-limag sa kaskita tiyan pagka man ato gidala da nila sa ospital si doktor ni iyang kuno doktor nga sa pagdi painom ninyo aning inyong apo di ay ma'am nga nawala naman ang iyang sakit sa tiyan kay ang kainin nga doktor Pastor ang kuan kuno ni
6: appendicitis ni buto. Yes.
7: Buto na daw niya. Natingala ang doktor. Nga nung wala po nung makapadaot ng bata. Ganing buto naman ang appendicitis. Hindi niya nga. Simak nga kung ipa. Dinomdok. Siya nga. Ngayon ko nung doktor nga. Ay, tigpaminawan. Di ay mo saan ang radyo. Dahil siya nga. Oh, tigpaminawan. May kanimbro mami sa kaibigan. Mautok, doktor. May gani. Kaya painom ninyo. Bidimak. Kaya kung wala pa. Delikado ka. Ayaw ni imong apo. Namatay na unta ni. Mautok. Ito niyang kasalamat, Pastor. Bona yung testimony, Pastor. Nga, salamat sa Ginoo. Nga dunay bidimak. Nga gigamit sa Ginoo. Nga nakahatag upay yun. Kaya kung wala pang bidimak. Tingali patay na iyang apo kuno Pastor.
6: Okay. Salamat kay Igan ha. Salamat. Igan na bit.
1: Yes, Igan.
8: Mag-testimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang Pastor.
1: Okay.
8: Na di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo Pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Yeah. Ang akong ginatambal, Aroma na oil.
1: Okay.
8: In 1 month siguro Pastor nga nagamit ko, kani siya di siya makaliyok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian. Tama ba siya hubang mo yung yaplas. Di boto, di na ulian. Then karon bili naman niya siya makaliyok. Karon Pastor, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuang botilya. Tulo ka biton. Karon siya Pastor, maliyok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya maliyok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon Pastor, magatuyok-tuyok na gid siya sa yung sigaanan.
1: Salamat sa Diyos.
8: Sa una, dili na siya makaliyok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuod na Pastor, kay takuwi kay siya panalangin, nga yagig panglanginan ng mong haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
1: So, Aroma Herbal Oil ka? Igan.
8: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
1: O sa may mong mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na ng haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin ikas kinunga. Makaayugit siya Pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga itong mga tulo lang kaadlaw Pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita tambal. Naulian din siya sa Ginoo nga sila magagamit ko ni ining haplas.
1: Okay, salamat Igan. Salamat Igayo.
8: Okay, Pastor. Salamat po, Pastor.
1: Okay.

Padayon kita mga kaibigan. Dinis atong papanaguban sa silab sa kautuhon. Alas 12:39 na. Again atong pagtimbaya sa atong mga magtutudlo. Yes, Batangan Integrated School. Sa atong school principal kang Sir Michael. Kang Ma'am Lorraine Exeli Sapanta, kumustag mayong pagpaminaw? Og sa tanang mga magtutudlo sa Batangan Integrated School, mga ginikanan sa mga learners sa Batangan Integrated School. Matod pa ni Ma'am Lorraine Exili Sapanta, Sir, daghan salamat kayo sa City Government of Valencia. Kaninyo, Kuya Philip Kapadingan, sa inyong pagbutang o culvert, sa inyong pagbakho, anam-anam nang nihubas ang tubig at tubangan o gluyo Diaz Batangan Integrated School. So, ato pong gitanaw mga igala. Tinood yun. Wa na'y tubig nga na stagnant Diaz may high school department at ubangan nga bahin sa Batangan Integrated School kay nakanalan, nabutangan o culvert. So na'y drainage diya sa nagtapunog nga tubig at tubangang bahin sa high school sa Batangan Integrated School. Matod pa ni Ma'am Lorraine, dakugyog na tabang sir nga mahubas ang tubig dihang dapit. Ingana ang gugma sa City Government of Valencia, Mayor Amy Galario, Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, BCLA Batangan, headed by Kuya Philip Kapadi. Ang tawo nga gitamay pag-ayo. Ang tawo nga gikaminusan pag-ayo. Pero ang tawo nga sikreto ra kayo glihok, pagtabang sa iyang mga silingan sa Batangan. Di hambugiro, di bras uban, pagharpar lang agi. Wa rabay agi. Pero si Kuya Philip Kapadingan, dili lumad nga taga Batangan, dili anak sa Batangan, pero ni bati sa kalisod o kapitos sa atong silingan Diaz Barangay Batangan. Isip stakeholders sa Batangan Integrated School, nanumpa kami niyatong opening sa Brigada Eskwela, tabangan, serbisyuhan atong Batangan Integrated School. Sumaw ka na. Adunay feeding program ang stakeholders BCLA headed by Kuya Philip Kapadingan sa Batangan. Kada bulan kaduha mag-feeding sa atong mga kabataan, ilabi na sa atong mga learners, mga gagmayng kabataan Diaz Batangan Integrated School. Tamis kayo pahiyom si Ma'am Castellanes o uban pa nga ma'am magtutudlo sa dihang gipasnaks, gipakaon ang ilang mga learners diha sa Batangan Integrated School.

alas 11 con alas 12:43. Atras na minuta mga igala. Alas 12:43. Mayong pagpaminaw di ideas Barangay Pinatilan. Brad Bito Guzman, Brother Knight, Ate Elaine Guzman, uban sa inyong pamilya, kumusta mayong pagpaminaw? Naglagubo ang atong panaguban. Yes, Pinatilan. Brad Juni Iyana, kumusta man ang Pinatilan, mga BCLAs Pinatilan, kang Frank Tangmuan, kang Luz, kumusta mong tanan diya sa Barangay Pinatilan, maayong pagpaminaw. Alas 12:44, ato day ipanawagan ang mga barangay officials sa Barangay Batangan. Kanus ako nun ninyo trabahoon ang nakabudget na nga drainage Dias Purok 2 Batangan. Atong mga barangay officials Batangan, na naman kay budget, na naman kay allocation kanang drainage Dias Purok 2 Batangan, kanus ako nun ninyo i-implement? Kay kusog ang uwan, magbaha, mag-overflow ang tubig diyang dapita. Mauni atong panawagan ngatos atong mga buutan nga barangay officials sa Barangay Batangan. Kay gikanalan na diya gilauman unta sa City Government of Valencia og sa BCLA Batangan, gidad-an nagbakho diya, gisugda na untag laom, kay lagi gabaha. Inyumang gipaundang mga barangay officials Batangan, kay matud pa naanay budget allocation sa pag-rehabilitate, pag-ayo anang drainage Dias Purok 2 Batangan. Asa naman kuno karon? Kay kusog nga uwan, grabe gyud ang baha dihang dapita. Maunay atong panawagan sa mga buutan nga barangay officials sa Barangay Batangan. Paliog tagain ninyong pagtagad. Katong piling kagawad, piling kapitan diya, ala, liho ka na na. Paspasin na diya, paluap ng atong mga barangay officials. Piling kapitan, piling kagawad. Purbida. Ati Manay, paluap na! Asan ang budget? Kanusa i-implement ang pag-rehabilitate anang Daplins Dalan, Dias Purok 2, Batangan. Manay, atong panawagan. Hinom dumi, public office is a public trust. Alas 12:47 na. At kagahapon, Domingo, nakabisita kita sa Batangan Public Cemetery. Ang among cementerios Batangan nga Daplins sa pa Daplins Canal. Dito kita kagahapon tungod kay among gihandom ang ika-21 katuig nga death anniversary sa among apuhan. Korbida. Barangay officials Batangan, namang kay caretaker kanang atong Batangan nga sementeryo. Or basin, wa mo kabisitas atong sementeryo. Bisitay in town ninyo. Kay ang atong sementeryo, puwerteng bulingita, puwerteng ilara, murag naas imperno ang mga minatay dias Batangan nga sementeryo.
prangka-prangka nga pag-istory. Mahadlok ka, muadtos lubnganans imong minahals kinabuhi. Kay ang sagbot, lapas tawo. Pastilan. Murag sa atong pagtanaw, aya ra malimpiwan o kalag-kalag. Paliog in tawon. Panawagan kining atua sa barangay officials, sa barangay batangan. Kanang inyong caretaker, paliog susiya ninyo. Luoy kaayo ang nangamatay nga gipanglubong sa sementeryo sa Batangan. Gawas nga mulutaw sa tubig baha kung kusog ang uwan. Why maintenance? Ang sagbot lapas tao. Dito tag kagahapon nagsugok-sugok kitas kasagbutan. Nahadlok kitag maka-encounter kitag kubra dito mga higala. Pertigyang sagbuta. Paliog lang. Mga honorables Batangan. Mauaw kita nga gadawat kita og honorarium. Buwis sa katawhan. Paliog. Tagay po ninyong pagtagad na atong sementeryo. Matud pa ni Kuya Philip Kapadngan, ispray lang na ground up. Bisag ka na lang. Luhoy kaayo ang atong mga minatay nga gilubong dito. Gipang kamanga nagsagbot. Mulutaw pas tubig o grabe kakusog ang uwan. Kay lagi Duplins sapa, Duplins kanal, kanang inyong gipalit nga sementeryo dia. Ako'y nakakita kagahapon naglingo-lingo ko. Asa may gipanghinambog anis barangay officials Batangan nga caretaker? Luoy kaayo mga higal. Atong tagaan o gamayng respeto ang atong gipanglubong diha. Mao ni atong panawagan. Di ni pagpangatake ang ato. Panawagan nato ni. Kay inyo manang responsibilidad. Isip mga barangay officials. Nanumpa man mo. Naghangyo mamus katawan. Nga kung pilion, ibutang mo diyas inyong katungdanan, mo serbisyo kam. Uban gani, 24 oras, amo kamong serbisyohan. Tuk-tuk lang mo sa among balay. Pero pagkadaog, adtos ilang balay, gawas ay ilang pultahan, nanay na himot na kabutang, beware of dogs. Pastilan. Wa pang kilatig ko, Lord. Paliog lang, paliog lang. Naman siguro mo yung mga minahals kinabuhi, mga barangay officials, dias Batangan nga gilubong dias atong sementeryo. Paliog po ninyo, ati manapod. Bisag isprayan la ground up. Mga matay na lagi ng sagbot dia. Mga lata ra na dia, mamatay na. Porbida gyud. Kabaw na lay kulang. Baka na lang kulang. Dias atong sementeryo. Kay pertigyong labunga ang sagbot. Mura nagug kahoy. Taas pastawo mga higala. Pastilan. Napay atong sementeryo nga way plano. Ang dalan kaniadto karon nakurat na lang tang gilubgang gilubnga na. Ambot ba asa gi-identify ang dalan dihang dapita. Atong naibawaan, murag nagplano na po sila nga mupalit og luna extension cementerio sa Batangan. Planuhan ninyog ayon na. Butangin ninyog cemetery plan ng atong cementerio para maplastar po na. Development plan. Butangin ninyo nag-development plan ang atong cementerio para di pa gubot pas lukot. Mauni atong panawagan. Pinubri nga suhestyon. Isip nagpakabana nga katawhan dias barangay batang. Alas 12:53 na mga igala. Dinis atong papanaguban.
Mayong pagpaminaw di ay kang worthy Sir Knight Juju Iduwabe. Atong nahimamat atong Sabado sa lubong ni Aning Caridad Aragon. Brother Knight Juju Iduwabe, mayong pagpaminaw. Dagang salamat usab kang Reverend Father Julius Tumayaw, Dias Porok Uno Batangan. Mga Tumayaw family, maayong pagpaminaw atong mga palanggang suking tigpaminaw. Dias Tabuk Tulay, Dias Barangay Batangan. Mga watchman sa Boulevard, kanunay nagsunod sa atong papanag-uban, maayong pagpaminaw. Alas 12:54 na mga higala.

Yes, lungsod sa San Fernando, mayong pagpaminaw. Sayod kita nga naglagubo ning atong papanaguban. At today, pag-congratulate sa PDP Laban. PDP Laban Bukidnon, PDP Laban Valencia. Ubay-ubay nga mga lideres, mga politiko, midangat sa Dabaw ni atong nakalabay nga adlaw. Sagi pahigayon nga asimbliya sa PDP Laban, mga higala. Dennis Bukidnon, atong nakita dito si Kanhi Mayor Jun Galario, City Mayor Ami Galario, City Vice Mayor Grizel Galario Fernandez, mitambong sa PDP Laban Assembly. Gani ang atong barkada, Kanhi Kunsyal sa lungsod sa Quezon, Yung si ato usab nga nakita dito, mga higala, mitambong sa asimbliya sa PDP Laban. Usas ilang pinasidunggang bisita dito si Davao City Baste Duterte, mga higala. Murag si Baste Duterte naghupot og dako nga posisyon na karon sa PDP Laban. Usas dako nga political party sa atong nasudtas Pilipinas. Alas 12:56 na karong hapon, mga higala, atong paminawon ang State of the Nation Address sa atong Presidente sa Pilipinas. Murag ikaunom nga State of the Nation Address sa Presidente sa Pilipinas. Mutunol siyag report ngadtos mga Pilipino unsa ang iyang nahimo og ang iyang pagahimuon. Ang pangutana karon, unsay nahimo sa atong presidente sa Pilipinas? Imo bang nasinati og natagamtam ang mga kalambuan nga nahimo sa atong presidente sa Pilipinas? Naba siya'y accomplishment? Daghan! O sana sa iyang accomplishment, gipang priso ang iyang mga kritiko. Marcolita, Jinggoy Estrada, si Bato Gilutos. Manay, bugat nga accomplishment, Joshua, sa imong presidente. Samtang ang mga pangkawat nga kwarta sa flood control, minalita nga mga kwarta wapay nadakpan. Basin iyan ang i-report on niya, Joshua. Atong paminawon nga nanay giplanuhan nga pasakag kaso. At sa ning Timbaya Jan Rambo sa Mindanao, mayong pagpaminaw. Kaparok, Tata Rehidor. Yes, imong batso yan, Araskalduhan. Brad Jolios Abusio. At mga Brad nga guardian, mayong pagpaminaw. Ma'am Liti Lidesma. Yes, kibatang Don Carlos. Lami raba kayo ilang durian, Dea Joshua. Yes, kibatang Don Carlos. Tamis kayo ang ilang durian. Pastahin natin. Pero pinalit pait. Wala ko igong oras. Salamat Vigimax Plus, Aroma Herbal Oil og sa Lels Laundry sa Purok Uno, Lumbu. Sa ngalan sa atong Master Control sa Technical Department, kaibigang Joshua Vergara Sison. Sa kinatibuk ang puwersa sa radio, kaibigan, sa pastor ng bayan, Pastor Dandang Galio, uban sa iyang pamilya, atong pagpasalamat. Kininausab ang iyong higalas kahinginan, kaibigang Noel Cagol.
dakbayan sa Valencia, maayong pagpaniudto ug dalaygon ang Dios.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon na pasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni! Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon.
0: Radyo Kaibigan.
4: Sa timpla sa spicy mix, nagiblend together. Fuay ka blend, jelly paste. Sukad karon, mataghamal, kauban din nato kanunay ang pida salamisya, ang fuego blend, chili paste.
5: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend, chili paste, available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa fuego blend, chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor, Alquino Building, o sa second floor, Radyo Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
6: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na kung dili pa ka andam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod o pabilin sa pagka-responsable.
7: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon, pinaagi sa maalamon o luwas nga desisyon.
6: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon o sa Provincial Population Office. Alang sa kabatanunan nga andam, maalamon o may kaugmaong puno sa paglaom.
5: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
8: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikpit gidapit dinhi sa lungsod sa Quezon. Kung printing services ang ipangita ni ana ang GRD Printing Services.
9: Higala, di na kamo ato pa sa bisan asa. Kay ni ana mismo ang GRD Quezon Printing Services nga mo serbisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko nga mga tarpaulin printing.
8: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
9: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
10: sa GRD Quezon Printing Services.
8: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon, Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
11: Hello, Pastor. May buntag.
12: May buntag. Paliyog, Pailaila.
11: Ako si Biuli Andaya, taga Purok Dosi, after ulit Mungkayo.
12: Taga Mungkayo. O say, atong tisimone, Igan.
11: Juan, Pastor, kanang. Ang ato ang anak, atong Mayo, nanganak siya, nga, kaluha pag yun.
12: Okay.
11: Nga, iingnan siya sa doktor nga, ato sa hospital siya pa anakon.
12: Oo. Oh.
11: Nga, kaya nahadlok man lagi siya. Kaya atong pag yun, adlaw nga, nag-vaccine me, dami nga, mag-asawa. Pagkagabi, nagbati siya. Nga, karoon kay, ang iyahang plano nga, atong pagyod siya sa doktor. Nga, kay, ako giingnan siya nga, ako siyang giingnan nga, ato na lang yun da. Nga, karoon kay, na, nausap man iyang una-una, dili na lang yun daw siya mga nasa hospital. Nagsige nagsakit yung tiyan, ako siyang dipainom mga BGMAX.
12: Okay, so sa ito po?
11: Karoon, Pastor, kay, aksin man ko kabalaka kay, ang mag-una-unta sa iyaha, one man ka lang, inunlan. Nga, gisigundahan ako painom siya, upat ka, buet. Talon si Kino, Pastor, ba? Ang gawas yun ang isa. Nga, pagkataon-taon, ang isa na po din gawas. Karoon, Pastor, kay, ang sa inunlan naman po niya. Nga, 30 minutos, usay gawas. Ako na po siyang gisigundahan painom, ubiha ka buet. O, talon si Kino, ipanalanginan yun ang BGMAX. Ang gawas po ang iyahang inunlan. Nga, ikadaan akong testimony, Pastor, ang akong baboy nga gilubagan sa liog ba? Akong diaplasa ng BGMAX, imbuto po siya.
12: Okay. Salamat kay Kais pagtawag o pagpabot sa mong testimony.
13: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
14: O lagi, Mare, nangita manggod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
13: Dili na problema, Mare. Ate dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
14: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
13: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
14: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
15: FA Phone Shop.
16: The best songs on the radio.

sumahin ang tan, ang sunata ng madunggan, o ang tao nga imong mahinumduman. Kini ang lahat sa kaibigan, ubali kami sa laitak na sa paghiskot o mga storya sa kinabuhi, o paghatag, pagtambag na para sa tanan. This is Love Diaries. Love Diaries.

In a world of love, destiny brings people together in ways we might not fully understand. It is a powerful force that connects hearts, regardless of time or logic. It is those moments when two people's hearts intersect. It creates beautiful stories that go beyond time and reason. This is Love Diaries with Lady Diana. Isang magandang hapon, maayong udon, good afternoon po. Kaninyong tanan, mga suking tigpaminaw, mga higala at mga kaigan sa kahanginan. Usik ka mabugnaw, nga hapon ni po kanatong tanan. At nagkaroon may ganang nga Lunes sa pizza size sa bulan sa Hulyo at tuig 2020. And once again, makiigan o with me, uglay na po't nga adlaw sa atong panag-uban-uban sa kanginan. Aron sa paghiskot-hiskot o mga sugilanon sa kinabuhay. And of course, paghatag, pagtambag, pagturunan para sa mga taong inasakitan. Para sa mga taong gipang binuangan, para sa mga gipang bulagan, para sa mga ga-move on, o sa mga walay plano ga-move on. Ang atong programa higala para kaninyo sa unsang panigihulan, ipadala na po ang inyong mga sugilanon sa kinabuhi na lamang sa atong pinalanggang sibyahan, 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Mag-anak kung mag-aulong magpadala sa inyong mga sugilanon, mga pangutana, mga hugot-hugot or bisan unsa may tungod sa gugma kinabuhi inang DJ na po ang bahala ni Aneng Tanay. Ang kanamang botan is a text ka na sa 2-on hotline number 0965-60-11688. Once again, para mabasa ni Lady Diana Inyuhan ang mga sulat, inyong mga text message pagpanimaya, mga greetings sa inyong mga minamahal sa buhay. Inyo lang ka na i-text at tuwang hotline number once again at 0965-60-11688. Same goes sa mga gusto nga matambag mga galis at letter sender karon through text or through call. Makaigan ang atuang numero po ka nang nagapin nga comments anong Facebook Live karong kapunan. Once again at 0965-60-11688. So again, maayong hapon. Usa ka mabugnaw na hapon po sa inyong tanan, mga palanggang suking tigpaminaw. Kumusta man ang inyuhan sa iyong kautuhon diha, sa iyong kautuhon sa adlong Lunes, mga higalan. Naot pang, okay na mo diha sa inyong nahimutangan, aramoy ka, kadal-kadal ka ng gabi. Eh, medyo tugnaw-tugnaw raw ang lady na yan. Sa maulan nga kahapunan. Pero sa mga walay kagagos diha, pag-mantener na lang sa gabi diha, mga kahapunan. Nawili nung ito ang Herbie Vagoffi Blend, mga kaigan. Ang matambanan ng katugnaw ng imong gibati ka. Dansi kita ni DJ sa mga naay kagagos ka raw. Sige lang, paabot lang po si May. Alright, so once again, magandang hapon po. So, nagpulong na minyo ka na ito, gano'n. So, nagalailain yung radio sides. Sa kamulong naglanda ka na ito, gano'n sa Facebook Live. Magandang hapon po sa inyong lahat. At kaway-kaway naman dyan sa inyong mga suking tigpaminaw.
And also lady diyan na mga galang busog na wag karong dagna ano gamalinawan inyong panghuna-huna og hapsa inyong ibang bati mga kaigan og hinaud pa nga okay ra mo diha kauban sa inyo ang mag-imnamaw sa buhay gakos lang sa galon ang galon anong galon masay gakson diha pwede ba kaha nga gining unlan na lang zabon gahi ra mo sa ginang galon nga gakson. So, grabe, kapi-kapi na lang gani, padungog-dungog pag yun. Depende na lang, sumaigo ano yan. Gansigit ang mga single people, gano'n. Agwantahan na lang sa ninyo ang kabugnaw sa panahon, mga gano'n. Unsaon naman, murag minus, bumanggit ang panagat, gano'n. Abot na lang mo sa inyo ang mga swerte sa kinabuhi. Oy, natin caller, pero standby ka lang dyan. Caller, no? Dili isa magtubag o tawag sa DJ, ha? Masa ganun na tatatao magtubag o tawag mga kaigan. Sa kamulong, kung ano, ha? Gamulong, kahari-hara, isamdang naminaw karon. Sa kamulong, ay kagagus-gagus diha sa naon na lang. Sa kamulong, inom-inom o gape. Sa kamulong, lingkod-lingkod ka pahulay, higan sa tabaho, o higan ba sa umay. Gawan gamulong gabarik ito diha, gabulo ang uban, gamulong gabarik isikay sa ilang panimalay. Gamulong, gapang, gapang labag, inayulan mga gala, may nalang naitubig. Ano yung lugar nga walay mga agas, mga kaibigan. Halig na lang ito sa ulan, ano. Sa kamulong gapang usos ilang mga labhunon diha. Sa kamulong gapalig silhig sa ilang mga panimalay. Og sa kamulo pong naasin ay trabaho kay Rohana. Sa kamulong gabiyahe, kamulong aga-drive sa ilang mga sakyanan. O may hapon po sa inyong lahat dyan. O may hapon po sa inyong lahat mga suking tigpaminaw ha. Patayon lamang sa inyong pabamino ang agala kay si Lady Diana na po ang bahala sa inyong kautuhan ka raw. Because adlo po tayo ngayon, nga Lunes mga gala na Monday po tayo. So which means may babasahin tayo. Nga nainapod kasulat ng baganan mga gala. So sa mga excited nga maminaw diha mga kaigan, sa excited nga mutambag sa aming sender karong kapunan. Standby lang kayo dyan. Maabot lang tagadali mga gala. Kaya hindi po maglangay si Lady Diana at mong basahon. At ito ang sulat karong kapunan. But before that, magandang hapon, po muna sa mga naminaw karato at karoan ang napita sa mga Esrala, South Cotabato. Sa Maragatsun, Mbina Agyes, sa Water 4.9, Ratso, kaibigan, Esrala, South Cotabato. Ayong hapon po sa inyuhang lahat dyan. Uban sa atong teknisyan, Sir Jules, magandang hapon po. Pinagin sa atong mga palangganihan ng mga suking tigpaminaw. Himo nang parte sa ilang pang-adlaw-adlang buluhaton ang pag-abli sa ilang mga radyo matag-alauna sa hapon para maminaw sa programa ni Lady Diana. So welcome po and happy, happy, happy listening po sa inyong lahat siya. Magkabang nabitin mga ganas sa may lagindingan na sa Miss Oriental na maayong hapon sa mga naminaw Mina Agyes sa 94.9 DXDD Radyo kaibigan lagindingan na sa Miss Oriental. Salamat sa ituan, kaibigan DJ Bakaha or itong technician niya nga nag-comment sa Facebook Live na nag-hook up na sila kadato karon. Salamat po and of course, magandang hapon sa atong mga gwapo-gwapa na mga suking tigpaminaw. Ano sa man ang lagay ng panahon niya sa inyo mga galan, no? Unang ulan maghihapon niya. Amo na rin sa bukid noon, medyo taligsik na ginawa galan. Medyo taligsik na magkasubaw na ha. Walang dili po ta magbabadlong, dili magsigigawas-gawas sa panahon. Hapon, sining lahat dyan ha, sa may langiningan may sa Miss Oriental. Happy, happy listening po sa inyong lahat dyan. And of course, sa mga naminaw, pinaagya sa 98.5 Radyo, kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Sa tibok na lang po, probinsya sa Bukidnon, kutob sa mabot sa atong Sibiyahan. Kung sa tanang naglanto sa Facebook Live, kutob sa mabot sa atong programa, mga gali na maayong hapon. Mag welcome po sa inyong lahat. This is, once again, Love Diaries with your DJ, Lady Diana.

magagakos Lady Diana, magagakos na lang sa silag termos Lady Diana. Kami single na gani ita mapasok pag itaan na ang termos man said yun. Hanggang sunliha, magabaso po rin taong daan. Nagina-ogdaog na kita sa kapalaran, ano ba? Single na gani, mapasok pag yun. Malapuhan pag yun sa ininit, mga gana. Sa so, maghabag ganito, Maria, Sender 807, I mean 087.

Na pag-comment lang mo diha ko rin baka nagbasa sa inyong mga comments mga kaigan. Pag-palig na lang mag-follow mga kaigan sa atong official Facebook page para nga ma-update mo permente sa mga kalihukan at sa atong pinalanggang sibyahan. Pag-notify mo sa mga labas na balita mga ganan o gitan sa atong sibyahan. Saning basahan mga gani ang pipilag ka mga comments sa Facebook Live karong kapunon ha ay basing mang luod yan ikaw ba na dili mabasa ilahang ay comment. Alright, magsugod na sa pinagkababang from Sir Martin Laquinon. Hello maulan nga kapunon Lady Diana, how are you? Ay mo nagtibok siguro karong Pilipinas ka kung ulan mga gala na kung sila dito sa may North Cotabato man imuha diha Sir Martino ulan gihapon sa ilahang. Imuha kaigan ka lang na minaw karon. Ah, magadapitan na minaw sa programa og nag-ulan ba nagyapon sa inyo, ha? At i-check daw ba kung nag-ulan ba sa Dibog, Pilipinas? Ay, Summer Dean, may hapon sa imuha, ha? Ka-pointless ba ng survey ni mo? Wala lang. Gusto lang ako mabalaan kung ga-ulan ba sa inyo, ha? Sir Martin, salamat naman hapon. Kalimo diya ka side. Okay lang po yung design na rin. Ay, nakunin niyo bali-balihan. Okay na ko na rin side, mga gano. Pasanat ko pa from Stephanie Perez all the way from Tivoli, South Cotabato. Ang Stephanie, gaulan ba rin sa inyo, garoon? Naghapon, ha? Kung sarangit nga ulan akong gusto, Lady Diana, ay mag-ulan o kwarta. Siguro, pwede pa lang yung siguro, mga gano. Kung mag-ulan magaling kwarta, sa gawas na kumatulog mga kaigan. Pagsigig bang nakup o gwarta. Pero magulan nagkagwapa DJ. Ay, na nakinahanglan. Wala naman sa tuwa. Ay, sarot lang ha. Ay, makaingon mo riyak. Kahanginon ba aning DJ sa radyo kaigan? Sarot-sarot lang po. From Sir Blas R. Balarote. Pasara po DJ. Magandang hapon po sa iyo dyan. Ang ito ang suki ang ating paminawan. Pag suki nga magdadambag. From Pagarian City. Ang kamulo karoon na sa ilang trabaho. Na magandang hapon Sir Blas. Pag salamat ka imo sa salamat ka ay sa imo ang magpaminaw sa ato ang programa karong kapunan. From Martin Magrinio, hi, good hapon, Lady Diana, pwede mga i-text my DJ. Ganun na pong girl, ang edad 20 or 22 lang. Ay, hinay lang dahil pagbasa ako number, DJ. Ay, yung number na mga gana, 0997-156-6952. Once again, 0997-156-6952. Gika ni Martin Magrinio sa Barangay Mount Nebo. Ay, magandang hapon sa inihuhang tanandiha sa may Mount Nebo. Valencia pa bagihapon ng Mount Nebo. Ang hapon na pinaganin mo niya, Sir Martin Magrinio, nga naminaw, grata, karangan, og nita, og textmate, mga ganlan. Salamat na maghapon kanimo niya, Sir Martin. Alright, ang sana eh? Hi, sweetheart. Magandang hapon. Na-miss kita. Sir Bong, aha, magkagikan. Hindi naman sa kakabulan, wala na ganaan sa programa, no? May hapon, ganyan ba niya? Sir Bong Ilio from Lake Cebu, South Cotabato. Ate Jean Lungayan Ratunil, Pasara DJ. Ay, magandang hapon. At a shoutout po sa iyo dyan kang Ate Jean Lungayan Ratunil na nanonood sa ating ngayon sa Facebook Live. Kaulan na ko na gihapon sa ilaha, kaulan sa may Tibuli, mga gala, no? O kaulan pa na ko sa may kuan, sa may Pagarian City. Ay, salamat sa inyong answer sa itong survey, ha? Ano kayo, participative ang katuong mga listeners, mga gala. O may hapon sa inyo, hadi, ha? Dari kayo, walay ulan, ha? Sana yung lahi-lahi taong clouds, ha? Parang naglahi po kagalibutan ni ha, Sir Blas. Ulan, ay, sir ko, kaya medyo ang whole Philippines masiguro na naka-experience of low pressure area mga gala karong panahuna, ma'am. So kung asa ka manong garo na minaw, pag-amping-amping diha, ha? Kasi nagmanigyas ka, mapadulong ka sa lain. Hi, Lady Diana, my hapon. But shoutout na lang ko sa akong self na nagluto og loaf bread. Salamat, DJ. Ay, sana all. Kasi naibang hatag diha. Sir Cyrus Moreno Mendoza, nagkakamulong luto og loaf bread. Mantay na yung linuto riha. Gaya ba sa... Mahimo na ng toasted imang loaf bread. Sir Cyrus Moreno Mendoza, nanonood po sa atin ngayon.
My time check is ready. 1:29 in the afternoon. Ano una ba nito ibina po sa kapunod mga gala. Og para ho na. Para ano masahon ang lain na po't kasulat ng ipadala sa adang programa. Karong

paglangay mga gala, here it goes. Marud Bonnie Letter Center. Dear Lady Diana.

Lady Diana. DJ, nakadungog na bumuanang ginatawag nila nga bright unta pero bugok lang pag-abot sa gugma. Kay kung naa, ako na gid na Lady Diana. By the way, tawagan ang gos sa pangalan nga Mika. 25 years old, ugna in love sa maling tao, Lady Diana. Daghan na gaingon nga bright manunta ko. Pero nga nung bugok daw kay ko pag-abot sa gugma, DJ. Nga no daw, na in love ko sa lalaki nga minyo na, Lady Diana. Sala di na ako nga nahulog ko sa iyang kabuutan o gakiring sa ako, ah? Dili na may hap, kapila na ako sa giblock sa Facebook, DJ. Ako nang giaway o giabog para lang mubiya siya. Pero wala gyapon. Hangtod karon, gasturyahanay lang gyapon ming duha, Lady Diana. Dili man hinuon mi uyab, DJ. Pero close kayo, Miss Tanan. Ugmurag kabalo na mi, nga more than friends ang among tanaw sa usag-usa. Sugod atong nag-chat mi sa Facebook, Lady Diana. Wala na'y undang. Kada adlaw, wala'y hunong. Mahunong lang kung mag-uban sila sa iyang asawa, Lady Diana. Agoy. Sige na ko sa gabugon, huwag i-block kay gaka-inlove na gigus iya ha, DJ. Huwag dili ko gusto nga makaguba ko og pamilya. Pero ambod, nabuang nagid siguro ko kay inigdugay. Inigdugay siya makareply. Usahay ako ang magpapansin og mangluod sa iya ha. Kapilan ako ni Hangyo, Lady Diana, nga undangan na kuniya og i-block na kuniya. Og dili na ko niya tag doon, pero di po sa gusto. Mingawon daw sa nako, DJ. Wala ko nakabalo, unsaon ako pagpalayo para muhunong nami. Kay murag ka to nga sa akong kasing-kasing. Gusto nga mahunong na. Pero ang katunga po, gusto nga magpadayon pa ang among kasuod, Lady Diana. Siya sa akong Facebook, sa akong email, o sa akong duha ka number, maong kung i-block na ko sa mangita yun siya pamaaging makakontak sa ako, DJ. Maluoy na lang po ko usahay, kay wala man sa DJ ginabuhat nga sa'yo, Lady Diana. Good. Ambot na lang. Gusto na ko hunungon na lang ni, kay dili man gihapon sa maakua, kapoy ka ay mahigugma sa taong dili maimo, Lady Diana. Loving someone you cannot have. Please, maayok og tambag ni mo, DJ, og sa tanang naminaw sa imong programa karon. Maghulat ko ang mapansin ni mo ning akong text, DJ. Salamat, og maayong adlaw kanatong tanan.

Okay. Radio Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5. Oh.

para mo buhaton niya kung say tama ba. Advice that are coming from our texter 3882. Matod pa niya. Good PM. Guwapan. Guwapan na mga DJ. Maulan nga hapon. Ganin mo niya. Mga pita, Lady Diana. Oy, salamat ka ayon, no? Kalami, mas buhay sa magkapikampira ka. At ambag lang, anang Sander DJ, undangon na lang yun na niya. Yun na nila kay pwede sa mapriso sa ilang gabuhaton. Wala ra ba aso nga makumkum Sander kung mahibalan sa asawa, ipit yung ka. Sander DJ, salamat sa pagbasa. O, diba? Undangan na na, Ma'am Sander, samtang naapay panahon. Hinlusuli na na imong kinabuhat niya. Kaya sa'yo, bangid ka ina, Maria, no? Sa panahon nga masakpan mo, ipit did gam Sander. Walang please lang po, wag mong sayangin ang buhay mo anang daw para anang dawhan. Ayo siguro kay nimo atik-atik ning lalaki makagala, no? Grabe mo yung pagka-in love ni Sander sa iya. May punig talent ni guban lalaki makagala. Baraga, natural ka is ilaha ang ilang pagka-atikon. Ang nagaling ng mga bright kaya mga babae, mailad pa magin nila, no? Ahi, purig talent ni Uban. And from 4037, matod pa niya. Mani siya niingon ganina, may gan lang. Bugok, giray ka, Sender. Mani pa niya, haha, naglaro, ana, nga sayop, buhaton, yapon. Gusto guro ka gubot, Sender, no? Kung ako, ikaw, i-block na ko na siya sa tanan, ug magpalayo ko, uy, mangita ko, glaki nga single.

ko dapat na, di ba? Pwede mo kaayo nga. I mean, bata pa mong sa. She's still 25 years old. Ay, kaedad na ganit dito, Ma'am Zenby. She's still 25 years old, mga gala. And, pero sa iyo na nang edad, siguro ka ba? Ano naman siguro, Tam? Balansi-balansi sa mga desisyon nga itong pagamuhato, no? Pamili og lalaki nga walay kabilinggan sa kinabuhi. Kanang lalaki nga walay lalaki nga tarong o kung galing magdayan, manggaling mong duha, walay pamilya nga maguba, Ma'am Sender. Kana ba? Walay tao nga masakitan, sino ba ginigugma ay duha? Walay tao nga matapakan. Ay, grabe naman saan makatulog pa ka mo anay ni gagabii. Naginigugma ay mong duha, pero nay asawa, nay ang mga anak, kagahilak tungkol sa inyong gibuhay. Damay-damay na sa dani. We don't know. Ako mo agree ka na mga gala nga. Daghan yun mga lalaki ay master ka ayo mo dula sa ilang mga words mga gala na. Master ka ay magpakitang tao, magpakitang gilas. Para lang ma-fall ang mga babae. Pero yun sa panahon, kung ano ginaingon nga maayo sa sinugdanan, Lady Diana. Okay, nga na pa-impress na mo na ilahan. Dili tanan ha. Sorry, nagon. Hindi ko pulina lahat mga gala, pero daghan yung lalaki. Ay, wala siguro na inborn yung talent nila nga master kay sila mamaban. From 6141, Matid Pania, good BMD, say. Pa-shout out sa Medrino family nga namino karon sa Kiungot. Oy, mayong hapon po sa Medrino family. Yan ang ino, karanta-karanta ang asayt sa may kiungot na. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. What if I never found you? Magtambag na ako sa Sender Lady Diana, maghuna-una siya og taron. Gamita ang imong utok, Sender. O grabe na gid ni mga galang ang mga pulong, ha? Saro, dili pa ka magkamataan ni Ma'am Sender? Maragsagba na magiging mga pulong, mga galang. Gamitay mong utok, daghan ang lalaki sa kalibutan. Nganong yagigang sa minyo na pagbag-o na Sender, paduol sa Ginoo o ayaw palabi sa imong gibati. Ayaw palabi sa imong gibati, Ma'am Sender. Mabaya sa mag-isay. Hello, may hapon. Good hapon, gwapa. Kumusta na ka, gwapa? I-greet na lang ko. I-greet na lang na ako ang akong my love na andari sa balay na minaw ni mo para kwasing kong song, You and I. Salamat sa pagbasa, gwapa. Ay, magandang hapon ni Busa yun dyan. Mabaya sa mag-isay. Kauban si M. Palanggang gabi ka sa kinabuhi. Alamino ka na ito karoon. Ito nang i-play karoon taon-taon. Mag-request nga awit, Mabaya, ha? Salamat kayo once again. Maraming salamat po.

0: Nawala man ang inyong signal sa Radyo DJ. Hello, nawala na po da.
1: But now you're always there for me when you say forever.
0: Nawala na gid po di mga gala. Ay, nako. Ambot na lang gid, no? Maragi na timing na siguro sa programa ni Lady Diana. Nawala na po da mga gala. Ay, pasensya ka ayo ha. Bakit na mag-dispend sa mga gala sa mga suki ng ating pamainawan.
1: I give my love to heaven home.
0: Yung nag-tune in garon sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City. Pasensya ka ayo po. Unstable good ang among signal mga gala. I don't know kung unsay problema ani, unsay need ayuhon. Wala din ko kabalo mga gala. Pasensya ka ayo. Murag ragyod. Bulag ragyod ang tinuod nga solusyon. Tama gyud. Wala akong gilain nga solusyon aning problema nga Sir Blas, no. Pagbulag ragyod. Kinahang dili man ta mo ingon manggood nga sige lang ma'am sender oy, barayon lang ana. Di balay mo masakpan, di pud pwede na magana. Ni sayop gyud kaayo na, di ba? Bisag asa ta nga anggulo mo tan-aw aning sitwasyon na. Ang solusyon ragyod pagbulag ragyod nilang duha. Ragyod ang tinuod na solusyon, ana, bisan pa og unsa ka kagwapo or butan, basta minyo na dili na naimuha, ayaw na isiksik imong self para lang magapasakit pa ka sa uban, tama yun. Bisan unsa pa na kagwapo, bisan unsa pa na ka-caring, ka-buutan, ka-generous, ang tinuod, ana, ma'am sender, minyo na na o dili na gyud na maimuha pa. Kung maimuha mang galing, kung ibaray nyo na nini inyong binuhatan, amot lang, unsay may tabo sa inyo, Ma'am Sander, good luck na lang yun, pag-expect yun, na walay kalinaw sa inyong kaminyoon or sa inyong panag-uban doha. Pero best yun yung buhatan na ni Ma'am Sander, pagbulag yun, anak yun, panagbulag na lang yun, you can start all over again. Well, eventually, kadagayan, anak Ma'am Sander, magka-move on na mangyapong ka. Ngayon na daw kung naipagsiksikan pa imong kaugalingon para lang magkapasakit ka sa ubang tao. Anong diha magigit niyo ipamugos imong kaugalingon anang lalaki nga nanay tag-iya, di ba? Kung nasubod saan mga gala, no? Sa balan ganit ni mo nga nanay karelasyon or minyo na ang lalaki na mag-iring-iring sa imo, magpapansin sa imuha, klaro naman kay na, di ba? Nga wala na'y klarong pagkalakihan. Tarong pa na nga lalaki, seryoso pa na, then mag-focus siya sa iyang pamilya. At tarong siya sa iyang pamilya. Hindi na mapapansin pa sa imuha. Murag iyahan, gugma, kalitra, gawala. Anagin siguro na. Sir Martin, mag-move on na di ha, Sir Martin. Dawat-dawat na lang yun dang na ay maabot, na apoy mawala siguro ani. Para sa nung signal karo, nawala na po mga gala. Sander, iparayon na rin ay mong gugma kung gusto gusto ni mong gubot, samo kung gusto ka mapriso, okay rin na, hala pa dayon mo, yun na. O kung ay gagagulo, Ma'am Sander, no, totally, she is already in her 20, I mean, in her right age. Nasa tamang kanang level na ng pag-iisip, mga gala, no? Ay, may isa mo dahil sa sonsi, ikaw kalingon. Pero kung di ganin mo, paminawan ang mga tambang nga atong kakadungog karoon. Iparayin din na ni mo. Okay, rabas, dawat pong kagwan. Dawat kagubot, dawat kagsamo, kung gusto ka mapriso, okay rin na, Ma'am Sander. So, kung di ka gusto mo, end up, ana nga sitwasyon, then ang solusyon na yun, pagbulag mo, ana, doha. Putla kung unsa manggaling ang kondisyon na sa inyuhang duha, na ragit na ang sender. Ipadayon imong kadanghag. Ay nago, og may muha manggani pero sa madugo nga pamaagi. Kaya, og ako'y asawa o niya, ako'y asawa o niya na ami anak, makita jud ang katag, o nga suko na gini sila mga gala. Pero tama po di, mga gala. If ever manggaling piliun ka sa lalaki, ibasin mo padalong gid ana, hopefully not, pero if ever manggaling maparayon mo duhaan ang lakiha, moagi ginugunog kag madugo nga karanasan, Ma'am Sender, di ba? Kung maano pa ni Sir Blas kung siya pa'y asawa, makita yung katagan niya. Kung naa sila yung mga anak, di ba? Ipaglaban magid na sa iyang asawa. Kung maniguro magid ang asawa nga mapriso mong duha, di ba? Kisa kung tao'y malipay, ano? Maniguro gina ang asawa na mapriso ka, Ma'am Sender, mapriso mong duha. Tapos kay dili lang pamilya inyong giguba, di ba? Pagsalig sa iyang asawa, ang kagumaon sa ilang mga anak, daghan pang mga butang, Ma'am Sender. Mo nang karon pa lang, please lang po, paguna-una og tarong, Ma'am Sender, ha? Ampo sa Ginoo, Ma'am Sender, no? Kaya siguro galibog mong isiguro kas imong ginabati karon. Gaga, lumba imong kasing-kasing o imong huna-huna karong panahuna. Pero pause for a while, ampo sa Ginoo, Ma'am Sender, si Lord dagay makatabang sa imuha. Kung mga gala, no, makaya nato nga mutambag sa iya, ha? Makaya nato nga bisan pag 500 katambag atong mahatag sa iya karon. So dili na nato matuhop sa iyang kasing-kasing gusto yung una-una mga galang atong ginapang advice sa iya, ha? At the end of the day, iyaharag hapong disisyon ang matuman. Kung nang importante ka ayo nga magpaubos giga sa presensyo sa Ginoo, Ma'am Sender, para maglamdagan ka, para magairan ka sa mga disisyon ng imong pagabuhaton. How did this come to me? Kung bright ka karon, kung bright ka, oh, karon gamita imong ka-bright, Ma'am Sender. Kung gina, no? Kung bright mang kakabi, sige daw, gamita ron imong ka-bright. Ay, nagkari nga, bright pero bugo sa gugma, mga gala. Unta, dili tayo nga na, ha? Kung bright ta, o kawalo, dapat mo balanse-balanse, mga gala, sa atong mga desisyon nga pag-abuhato. Dili po sa labi ang emosyon, dili po sa labi ang kausap po ng mga pagbati sa nung kasing-kasing diha. Dapat kabalutan mo balanse sa mga butang-butang. Ahit ang mabuhat o desisyon, mga kaigas.

Roma 2026, Mario Pania, good maulan nga hapon, yeah. DJ Dayan. Sander Ilaron, ragyapong kaana, oy, o, oh, diba? Ano ginaing nila, ga, once a cheater, always a cheater, mga gala. Kung nabuhat nila karon, agida kong posibilidad nga mabuhat po dat nila puhon, unless, o bagoon sa Ginoo ilang kasing-kasing. Kung galing man, di ba? Kung galing man, walay kausaban ang lalaki. O pag-expect yun, Ma'am Sander. Total, iwo man ang gitolerate niya nga behavior. Iwo man ang gitolerate niya nga hinuhatan. Kasi nga, di ba? Nakuha man mo siya through cheating. Wala po siya sa imo through cheating. Dili na bang hinadlok, Ma'am Sander, ha? Pero kung anan, usa lang nagka-posibilidad nga posibleng mahitabupon po hon if ever magdayon mo duhaan ang laki. Ayaw pa ilad sa mga laki. Parihara na sila tanan DJ. Oy, again, wala ating lahatin. Naloy po rin tawon sa mga good boys diha. Mga baby boys ng mga tanong pariha. Wala ating lahatin. Siguro may mga lalaki talaga. Mga salot. Lagi talagang amot lang, dili gahuna-una siguro sa ilang mga desisyon. Pero na po yung mga lalaki mahigalang nga nabilin, mga tarong paghihapon, ha? Sabag nating lahat yan. Kaya basig ni mga single nga babae na minaw, garon, di na lang ni sila mag-uyab-uyab, guys. O, ingon ni Lady Diana, parihara na sila tanan. Hindi po, di ba? Kung namagaling mga badlungon, na po yung nabilin nga mga tarong mga gala. Kaya nga, ampugid mo sa Ginoo, ha? Nga ihatag, hatagan mong lalaki, nga, kanang paragits inyo, ha? Lalaki nga, hindi mo pasakitan, o kanang swak yun sa inyong kinaiya, mga gala, o kanang gigandigang Lord. Ambugid ha, basta mga single, ipod mo ka trauma mga gala nga, di na lang gudbo mo mag-uyab-uyab. Once again, dili tanan nilaki, diba? Grabe sa si Texter, oy, sakitan man sa... sakitan mo sa mianing mga tarong. Mga tarong intaw nga nagpahipi lang sa gilid-gilid. Nagadamay mga gala. Huwag naman. Natang tiwaso niyang text mga gala. Ayaw pa ilad sa mga laki, parehara na sila tanan. Bata pa kaayo ka, gaulog-ulogan rakaan na. Mula gininu, 25 years old pamanggod siya. Ugo siguro, kining ilalaki, I don't know, pila edad aning tawhana, no? Pero basta hindi na manipulate iya ang emotion sa aning mga gala, no? Masig tigulang na ning lakiha ba? Gaulog-ulogan lang si Sander Muning, murag grabe ka iyang gugma sa kining tawhana. Hindi ka deny, no? Daghan po mga lalaki, may kayo mo ulog-ulog na gala. May kayo mo atik-atik, good hands down, good ko aning uban lalaki, mga gala. So, master, good kayo mo dulag mga pulong, ay. Murabag degree holder sila ilang pag mga... for doctorate degree, good sila aning ilahan. Maayo mo atik-atik, mga gala. Bata pa ka, Sander, ulog-ulogan ra ka, ana. Kung tanong pa na siya, nga laki, ang pinga niya ihang pamilya. Ayaw pa ilad kay daghan. Daghan at mailad, ani. Pero pwede niya siya nailad, ani. There's an experience pa din niyang advice, mga gala. Kaya intro pa din siguro ni nailad si Texter. Huwag doon na trauma na ni si Sander mo na yung nagaingon siya. Nga, pareha na doon ng laki sa kalibutan. Kaya naka-experience po siguro siya nag-iilad, mga gala, huwag ipasakitan. Uy, podbaya. Pero ako rin mismo maingon sa inyo, ha? Hindi lahat ng lalaki ay pare-pareha, mga gala. If ever manggaling nakauyab mo sa una, o na may mga ex gipasakitan mo, gibinuangan na mo, then siguro, it all happens for a reason, mga gala. Sabot sila sa inyong kinabuhi, kay na ay rason. So, dilibot pa sabot, katanang lalaki sa kalibutan, pareha na lang gudbo sa ilaha. Nibot lang sila sa inyong life para tagaan mo leksyon, para i-realize inyo nga mga butang-butang. Pero dilibot, pasabot ka tanan na laki, mabot sa inyong kinabuhi, hinuangan na lang pod mo, pasakitan na lang pod mo.

ito nang hinihintay mo. Pero once again ha, dili basta-basta mo salig sa mga tao mga gala ha. Ila-ila sa ginugtarong ng imuhang gina-entertain di ha. Kaya rito gagat sa iyang mga matalinhagang salita. Mga isagdag sa magali, ang numero ha, 0936-805-3785. Once again, 0936-805-3785. Paragwas kag song, Magkabilang Mundo by Jerry Lam. Ayaw kay naana dyan ka. Nag-onboard among guwapang DJ, nice voice, ug buutan makalingaw. Sa ere package tanan, grabe na magiging na promotion mga gala. Kasi mahalin, daan ni Ma'am Angelica. Salamat ka, ayaw may habang ginili Angelica, Angelica Kunod. Dari sa amua kay nag-ulan, o gugma dari BFF, o isa na on. Sa mga walay hindi gugma di ha, o nag-ulan na gugma sa ilan. Ang pangalan sa bagyo nga musuluray kay Inday kauban sa Dudong. Pero nagadog bitaw ko aning Inday mga gala ha. Pero kaning Dudong ambo tinuod ba ning Dudong. Para ko sar man tumo na nga naka-experience ta karon og pag-ulan-ulan mga gala. Salamat ramang habon. Ganimo diha, Ma'am Angelica, once again. Angelica Kunog ng Puruknoy Bitugaya, Valencia City, Bukidnon.

Alright, time check mga gal. It's already 2:26 in the afternoon. Alas 2:26 na po sa Kapunong Makiigan. And for now, standby po muna kayo dyan. Inuminos at mga gal sa inyong request ng mga awit. And of course, later on, inigbalik ni DJ. Maghatagta o finale ng tambag para sa itong sender karong Kapunon. So dyan lang po kayo. Huwag kayong mawawala and keep on tuning and keep on watching. Only here in 98.5 Radyo Kaibigan. Mauni ug ato niya.

Radio Caibigan. Whoa, 98.5.

0: 98.5.
1: Good morning, Pastor Dan.
2: Yes, paliw pala ila, and then Tagasa. Dudu Akop, Kiari Manulo. Yes, Igan Dudu, unsa may ato ipabot sa kanginan?
1: Pastor Dan, pagtestimony lang ko sa limak nga akong napalit.
2: Okay, sige padayon Igan.
1: Ay, namagong kay Papa, Pastor Dan, nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o bichimak, Pastor Dan. Sa una, dili na siya kakalimbang, dili ka maulili kayo siya makaihindako ang iyang tiya. Sa diyan nga ako, Singi palitan, Pastor Dan, sa bichimak. Tagka na siya, Pastor Dan, gibawas, gamay na iyang tiya, makaihindi na pujeg tarong. Tapos, nagtulog na pujeg tarong. Sa karon, Pastor Dan, nag-reduce niya ang lawas, baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Dan, sa bichimak, akong dipalitan. Na kanunan ako madungong sa radyo ako ito rin na namaparan na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagan dito Ginoo ang makasayo sa balatian.
2: Salamat sa pagtawag o gadalay ko ng Diyos.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian, sa timpla, sa spicy mix. Nag-i-blend together. Fuego blend, jelly paste.
6: Sukad karon, mataghamal, taoban din nato kanunay ang bida sa lamisya. Ang fuego blend, jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
2: O sa may mensahe sa mga katawan na naminaw karon?
8: Mensahe sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila na yung haplas tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin kita sa kinunga. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo nga doon mga tulo lang kaadlaw pastor, samad akong ulo nga muragid akong kita na tambal. Naulian din siya sa kinunga nga sila magagamit ko ni ining haplas.
2: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
8: Okay pastor, salamat po pastor.
2: Okay.
9: May good news!
6: Hello! Oy, unsa ko'y good news!
9: Aniya na ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad na trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pegment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear na photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
9: Huwag ka na ipangitaon pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.

0: 57 minutes past 2 o'clock in the afternoon on this 12:07. Saka punun makaiganan, you're still listening to Love Diaries with your DJ Lady Diana. Welcome, welcome back sa ating lahat at maraming salamat po sa mga patuloy pa rin nakikinig sa ating programa ngayon sa nagkalain-lain ng radio sets. And of course, sa tanong nagatambay paghihapon sa ating Facebook Live karong hapunon. Welcome back sa inyong lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Karong tignama, gana we are bound to the very last part of our program. At naghatag og finale nga tambag para kang letter sender. Karong adlaw nga hinaot panaminaw kana ato karon. Kang Ma'am Sender Mika nagpadala sa iyang sulat. Maing hapon kani mo, Ma'am Sender, og salamat sa imong pagsalig sa atong programa. Ma'am Sender, no, dili ka bugok. Ayaw lang po kaay basula imong kaugalingon. Nahigugma lang ka sa tao nga dili na angay higugmaon pa. Ang pagbati dili nato pirmi makontrol, pero ang atong mga desisyon ato ng responsibilidad, Ma'am Sender. Kung tinuod nga gigugma kaniya, respetuhon usab niya ang imong hangyo nga magpalayo og ang iyang responsibilidad isip bana. Ang padayon ninyong komunikasyon nagpalalom lang sa imong pagbati ug nagpadayon sa kasakit ni imong gidala. Ayaw kaloy isiya labaw sa imong kaugalingon, Ma'am Sander. Manalip di ang imong kasing-kasing, pinaagi sa dili na pagtubag ug pagbutol sa tanan ninyong koneksyon kaniya. Lisod sa sinugdanan, apan kana ang labing maayong lakang aron makagawas kaniini, Ma'am Sender. Ayaw ka balaka, bata pa ka ug daghan pa ang posibilidad na makaila ka sa tao nga gawas nun nga mahigugma ug mupili kanimo sa husto nga paagi. Ang gugma nga gikan sa Ginoo dili kinahanglan ikatago ug dili magkapasakit sa uman. In Proverbs 4:23, guard your heart above all else, for everything you do flows from it. Alamang, ang pingkanunay ginaot kahatagan ka sa ginuukusog sa pagpili sa kalinaw kaysa sa gugma nga diligid mahimong imo, Ma'am Sander. Alamang po, and thank you so much for sharing your story with us today. Maraming salamat po sa inyong lahat. And of course, dugang salamat sa tanong nagpadala sa ilang tambag para kang Sander karong adlaw through text, call, and comment through Facebook Live. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ug marabot po home, nag-uban na bang ihapong kita sa samang oras, sa samang sibyahan. Sa ngalan na lamang sa kinalukong persa ng 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, Bukidnon. Halina lamang yung Lady Diana sa kanginan nga mag-aingon. Sa iba't ibang mga kwento ng buhay, natututo tayong masagtan at maging masaya. Ito'y para aklat na puno ng pahina at sa bawat pahina sa iba't ibang kahulugan. Ito'y nagpapamulat sa atin sa mga bagong posibilidad, mga bagong pananaw, at higit sa lahat, mga bagong leksyon sa buhay. This is Lady Diana sa programa Love Diaries with Lady Diana. May hapon karatong tanan, and to God be the glory.
1: Numero 1 sa balita.
2: Nukabat sa 924 mil ang damyo sa sunog sa duha ka panimalay ang pinag-iyahan sa pamilya.
1: Numero 1 sa serbisyo publiko.
3: Kalungog, malungog nga kasing-kasing nga kung nagahangyo. Bahala lang binagmay, basta dili lang yung taon nga mga pasma.
1: Numero 1 sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
4: Huwag kalingawan sa Bukidnon, Radyo Kaibigan.
5: Mga on na ta.
6: Uy, kalami sa sinabaw.
7: Naabay kinilaw.
8: Ilabas ang bida sa lamisa.
9: Fuego blend jelly paste.
7: Kalami ane.
10: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
11: Sukad karon, matag
8: kamal, kauban yun na to kanunay ang bida salamnisya, ang Fuego Blend Chili Paste.
6: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag gakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste, available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste. Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building, o sa Second Floor, Radio Kaibigan, AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
11: Uy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
12: O lagi, Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
11: Dili na problema, Mare. Adto dahin sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
12: Ah, sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
11: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City, o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
14: May good news!
8: Hello, oy, unsa koy good news!
14: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido, o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
15: sama sa large format outdoor sticker,
16: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, o very clear nga photocopy. Muhimusan sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
14: Wakaray pangitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
16: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa Second Floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
17: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton na ay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
18: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
17: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
19: Kinsa ni pala yung taga-asa?
20: Si Margie Tiling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
19: Ah, yes. Padayon, Igan, o sa atong i-testify? Padayon.
20: O, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na itong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng tuhod. Natlasan ako, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
19: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw di sa lawas?
20: Nakoy arthritis.
19: Nag-arthritis.
20: Oo, nagpakita po sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
19: So, Igan, okay na karun. Pila nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
20: Tulog ka-adlaw.
19: Okay. So, karun, okay na karun. Makalakaw na ka, humang ka, nakapla sa atong aroma.
20: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
19: Amen. Okay, salamat di kaayos sa pag-testify.
21: Bisan ka, boss kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na po ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
22: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes. Adunay mga sangang buhatan na sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Llano del Sur. Villanueva

0: Surprise, Lola!
1: Hala, on siya na!
2: Happy anniversary, Lolo! Lola!
1: Hala, oy! Nag-effort man mo? Kanindot sa tarpulin!
3: Naapay ba nga t-shirt, oh?
4: O, diba? Happy anniversary ninyong doha!
1: Naapagi mga match nga na atong nawot
4: o mga giveaways para sa bisita, Lola.
1: Hala, oy, mura man tagkaslunog utro, ane. Pero, ay siya, sikang mahalong kadaghan sa galastuhan karon. Ingon, ane, pakabunggag inyong selebrasyon.
4: Di kalidadog bunggang preparasyon, pero ang gigastog kamay na kayo.
5: Yes, Granny Oy, kaysa ZRD Quezon Printing Services, ang tanan, bongga o barato ra.
6: Gikan sa gamay hangtod ako nga tarpaulin printing, naasabtay signages, sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
4: Naasabtay document printing, very clear nga photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
7: sa GRD Quezon Printing Services.
6: GRD Quezon Printing Services, nahimutang sa DCAT Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
8: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa chili mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon.
7: Fuego Blend Chili Paste.
8: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
3: So kagkaroon, mataghamal, kauban yung kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Chili Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
8: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kagakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
6: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
9: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus mupahinay o muguba sa immune system sa tao. Kung dili atagan o pagtagad, kini mahimong hinungdan sa AIDS o Acquired Immunodeficiency Syndrome. Sa kasamtangan, kadaghanan sa natakdan sa HIV nalambigit sa unprotected sexual contact. Ilabi na kung walay klarong kahibalo sa sexual history sa partner. Ikinahanglan ang regular nga HIV testing. Kini makatabang na masayran dayon ang kahintang sa imong panglawas o malikayan ang posibleng nga transmisyon sa uban. Dili angay ikaulaw ang pagpa-check up. Know your status and get tested. Libre ang HIV testing sa City of Valencia HIV and AIDS Support House. Ganaymutang sa karaang building sa City Health Office. Importante ang early detection. Bisan pa man nga wala pa'y lunas sa HIV, ang paspas nga pagpakonsulta o pagsugod sa antiretroviral therapy makatabang sa pagpugong sa virus o pagpahiulit sa kusog sa lawas. Ang kahibalo sa imong kahimtang maoy unang lakang sa pag-atiman sa kaugalingon o sa mga taong imong gihigugma. Likayi ang mga lihok na mahimong hinungdan sa HIV gamit o proteksyon o paglikay sa riskong mga sitwasyon. Kini nga pahibalo gihatod kaninyo sa Gender and Development Office o sa Public Information and Assistance Division ng lokal nga pag-amhanan.
10: Kini at 98.5 Radio Kaibigan. Hit Songs 80s.
11: Kumusta mga kaibigan?
10: 90s.

0: Radyo Kaibigan.
1: Your number one radio.
2: Mga on na ta.
3: Uy, kalami sa sinabaw.
4: Naabay kinilaw.
5: Ilabas ang bida sa lamisa.
2: Fuego blend jelly paste.
4: Kalami ane.
2: Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy meat. Nag-i-blend together. Fuego blend jelly paste.
5: Sukad karon, mataghamal, kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego blend jelly paste.
3: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building, o sa second floor Radyo Kaibigan AMQ Building, Sayre Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
6: Kabalo ba ka? Anaanay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan nga Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, o naay managoy, o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karon bawal na gid na. Ug silutan ang musupak, ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan asa. Ayaw hilom, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdum hatod kaninyo sa Gender and Development Office of Public Information and Assistance Division ning Dakbayan sa Valencia.
7: Si Teresa Ejero sa Hingog City.
8: Yes, Egan.
7: Magdesimony ko party sa Aroma. Nag-atiman kong tigolang pastor.
8: Okay.
7: Di siya makalipo. Tapos, yung mga tiili na mga tiyo pastor. Tapos, doon na siya sama sa iyang sampot. Ang akong ginatambal, Aroma oil.
8: Okay.
7: In 1 month siguro pasto nga nagamit ko, kani siya di siya makalihok. Tapos ang iyang sama sa sambot na ulian, naman siya hubag mo yung yaplas, din boto, din na ulian. Din karon, bili naman niya siya makalihok. Karon pasto, mga isa ka bulan, nakahurot siguro po mga tulo ka kuan botella, tulo ka baton, karon siya pastor, malihok na niya yung gamot nga tuo, nga dili niya malihok. Yan ang makapangusog, yung mga tiil. Karon pastor, magatuyok-tuyok na din siya sa yung higdaanan.
8: Salamat sa
7: Diyos. Sa una, dili na siya makalihok. Munang dako kay ko, salamat sa ginuodan na pastor, kay kakulit kay siya panalangin, nga yagig panglangin na namang haplas, nga may akong ginagamit sa iya.
8: So, Aroma Herbal Oil ka, Igan?
7: Aroma Herbal Oil ang akong ginagamit sa iya.
9: May good news!
5: Hello! Oy, unsa koy good news!
9: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag
10: sama sa large format outdoor sticker,
11: tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex o very clear nga photocopy. Muhimus at sila o PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs, and billboards.
9: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o parato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
11: Sa dugang kasayuran, agto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway, at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
12: Oy, Mare, gahinuktok mali ka diha.
0: O lagi mare, nangita mangod ko phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy ug kay Sam.
12: Dili na problema mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty ug no advance interest.
0: Ah, sige, salamat kay mare. Adto na ko sa FA Phone Shop. Hala mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
13: FA Phone Shop.
9: Maayong balita alang sa tumaslingan kasikwit ginapit din sa lungsod sa Quezon kung printing services ang gipangita ni ANA, ang GRD Printing Services.
2: Hikala, di na kamuato pa sa bisan-asa. Kay ni ANA mismo ang GRD Quezon Printing Services nga muservisyo gikan sa gamay hangtod sa dagko ng mga tarpaulin printing.
9: Naasabtay signages sama sa lighted signage, panaflex signage o blackout signage.
2: Naasabtay document printing, very clear na photocopy, t-shirt printing, mug printing, trophies o mga giveaways. Dinhi lang na
14: sa GRD Quezon Printing Services.
9: GRD Quezon Printing Services nahimutang sa Diket Building, Balangay Size, Quezon Bukidnon. GRD Quezon Printing Services.
15: Ulat ng bayan ng presidente ng Republika ng Pilipinas.
16: Ang ginawa ninyo, ang ginawa sa inyo lang ang pera.

tayong nakatayo. Huwag tayong titiklop. Huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti.

Former President Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Sherwin Gatchalian, and honorable members of the Senate, House Speaker Faustino D. III, and honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gismundo, and honorable justices of the Supreme Court, His Excellency, the Most Reverend Charles John Brown, and esteemed members of the Diplomatic Corps, Executive Secretary Ralph Recto, and honorable members of the Cabinet, First Lady Luis Araneta Marcos, other distinguished guests, ladies and gentlemen, good afternoon. Mga kababayan ko, naririto ako muli upang tuparin ang ating katungkulan at magbigay ng ulat sa inyo tungkol sa estado ng ating bansa at sa mga ginagawa ng inyong pamahalaan. Isang taon na ang nakalipas mula noong huli akong tumayo rito upang ilantad ang katiwalian na nadiskubre namin sa mga flood control project. Gaya ng aking ipinangako sa inyo, nagsagawa tayo ng malawakan at malalimang imbestigasyon na walang pagkikiling kahit kanino man. Masusi nating sinuri at sinundan kung saan tayo itinuro ng ebidensya. Lahat ng kailangan gawin ay ginawa natin upang matuntun ang punot dulo. Mayroon ng mga unang nakasuhan at nakulong, mga kontratista, matataas na opisyal, pati na mga mambabatas. At dumating na tayo sa punto na ayon sa ombudsman, ay malapit na ang paghain ng patong-patong na kaso labang sa dating speaker. Masakit man sa akin ito, ngunit kailangan nating gawin ang tama. Hindi ako pangulo ng aking pamilya. Hindi ako pangulo ng aking kaibigan. Ako ay pangulo ng Pilipinas at ang tungkulin ko ay sa inyo, ang aking mga kapwa Pilipino. Kaakibat ng mga naisampang mga kaso at tiniyak ng inyong pamahalaan na mababawi mula sa mga nagsabwatan ang nakuha nilang pera ng taong bayan. Gayon din, pinigilan natin ang paglabas ng pera ng bayan na ipambayad pa dapat sa mga depektibo, peke o guni-guning mga proyekto at mapupunta lamang sa mga bulsa ng mga tiwalaing kontraktor at opisyal. Halos 25 bilyong piso ang halaga ng nabawi, frozen at napreserbang mga pera at ari-arian ng mga akusado. Ang mahigit 800 milyong piso dito ay agad nating nabalik sa Treasury. Lahat ng mababawi mula sa mga sangkot na tiwali ay agad ibabalik sa kaban ng bayan. Ipinapaubayan na natin ang pag-uusig sa Ombudsman at sa ating mga pinalakas na National Prosecution Service. Nananalig din tayo sa makatarungang hatol ng hukuman. Makakaasa kayo na ang gulong ng hustisya ay tumatakbo. Sa kabila ng mga kaganapang ito, kailangan natin umusad tungo sa pagbabago. Nakatulong ang lahat ng mga ulat at hinaing ninyo sa isumbong na pangulo, sa pangulo, ang inyong pagbabantay at pakikialam sa pamahalaan ay ang susi sa paglaban sa katiwalian. Ang reforma sa DPWH ay nagsimula na. Nagpasok tayo ng mga bagong graduate kasama ang mga tuwid at maasahang mga job order at contract of service. Bukod sa mga flood control project, lahat ng mga proyekto ay sinuri at tiniyak na talagang kinakailangan at maayos mula sa plano, presyo hanggang pagpapatupad. Para walang overpricing, sinigurado natin na ang mga materyales ay ayon sa presyo sa merkado. Bantay sarado ang bawat proyekto at ang nakalaang pondo sa transparency portal, integrity chain at katuwang na ang mga civil society organization. Mula nung tumama sa ating bansa ang epekto ng gera sa gitnang silangan,
nagdeklara tayo agad ng State of National Energy Emergency. Iisa ang ating misyon, uplift, ang iaho ng ating nahihirapang mga mamamayan. Ang lahat ng mga ahensya ay inatasang magtipid at pagtuunan mabuti ang mga programa na mas mahalaga sa pagtugon sa mga epekto ng krisis. Ibinuhos natin ang pondo kung saan karapat-dapat at mas kinakailangan sa mga pangunahing serbisyong ramdam at tiyak na makakatulong sa ating mamamayan. Ang pera ng taong bayan na muntik mapunta sa bulsa ng mga tiwaling opisyal ay naisalba natin. At sa halip na magamit natin sa mabuti at para sa tunay na kapakanan ng mamamayan. Ibinaba natin ang karagdagang halos 58 bilyong pisong pondo sa mga lokal na pamahalaan para mas mabilis at mas malawak ang paglingap sa taong bayan. Mataas ang tiwala at kumpiyansa natin sa mga lokal na pamahalaan. Ito ay paghahanda na rin para sa mas marami at mas malawak na serbisyo para sa kanilang mga nasasakupan. Nagsimula tayo doon sa mga direktang naapektuhan ng kaguluhan. Ang pagsaklolo sa ating mga kababayang OFW na naipit sa digmaan. Mahalagang misyon ito ng pamahalaan. Gayong lagpas 2.25 milyong Pilipino ay naghahanap buhay sa Middle East. Simula nung naputok ang gera, mahigit 12,000 kababayan natin ang ating naiuwi sa bansa na ligtas. Mahigit 140,000 OFW naman ang ating nabigyan ng sari-saring tulog sa gitna ng kaguluhan sa Middle East, tulad ng pagkain, tulong pinansyal, pagpapagamot at masisilungan. Pag-uwi sa Pilipinas, sila ay ating tinulungan upang makapagsimula muli sa pagpahanap buhay sa pamamagitan ng Action Fund at OWA Kabuhayan Program. Ang iba naman ay nilapit natin sa peso o kaya'y sinama natin sa bayanihan para sa balikbayang manggagawa job fair. Samantalang ang iba ay tinulungan natin makapaghanap buhay muli sa ibang bansa. Bukod sa kanila, ang mga magbabalik natin mga gurong OFW ay papasok na sa mga public school natin kung saan sila ay higit na kinakailangan. Dahil dito sa Pilipinas, sila ang ma'am at saka ang sir. Patuloy ang ating ugnayan sa iba't ibang bansa at ang suporta natin sa mga OFW para sa kanilang kaligtasan. Lalo na at may mga kababayan tayong nasawi o hanggang ngayon ay nawawala sa Middle East. Pangalawa, bunga ng ating magandang ugnayan sa iba't ibang bansa na tiyak nating sapat ang supply ng langis para sa ating pangangailangan. Sa kabila ng pagsara ng Strait of Hormuz ay nagawa natin makabili at makapag-angkat mula sa ibang pagkukunang bansa tulad ng Japan, South Korea, Oman, India, maging sa Russia, pati na sa China. Dahil sa mga ito, natiyak natin na sapat ang supply ng bansa na tatagal hanggang halos 2 buwan. Nakipag-usap din tayo sa Iran para sa kaligtasan ng ating libo-libong mga kababayang tripulante na nasa Strait of Hormuz. Sa kooperasyon ng ating mga kumpanya ng langis, hindi naging biglaan ang pagtaas ng presyo ng petrolyo, kundi paunti-unti sa loob ng 1 linggo. Ito ay para naman maging magaan sa ating nahihirapang mga consumer. Nagtakda rin tayo ng sunod-sunod at malalaking mga price rollback na kailangan tuparin ng mga kumpanya ng langis. Sa tulong ng batas na naipasa ng Kongreso, agad din natin nasuspindi ng 3 buwan ang pagpataw ng excise tax sa LPG at saka sa kerosene. Bukod dito, agad din natin nilimitahan ang pagtaas ng presyo na inaangkat nating bigas. Inaresto at kinasuhan din natin ang mga nahuling nagsasamantala sa kabila ng pagdurusa ng taong bayan habang may State of Energy Emergency. Lahat ng posibleng gawin para mababa ang presyo at mapabagal ang pagtaas nito, ginawa natin. Marami ang naapektuhan o kaya nawalan ng trabaho sa panahong ito. Kaya tuloy-tuloy ang pagsasagawa natin ng mga job fair sa buong bansa. Nitong Mayo 1, araw ng paggawa at kasagsagan ng mataas na presyo ng krudo,
Nagsagawa tayo ng halos 100 job fair kung saan halos 300,000 trabaho ay pinagbigay alam natin sa publiko. Sa isang araw ng job fair na ito, lagpas 6,000 Pilipino ang hired on the spot. Dito rin natin ipinamahagi ang mga sweldo para sa mahigit 100,000 benepisyaryo at nagtatrabaho sa ilalim ng dilip at tupad ng dole. Kumilos agad tayo upang pigilan ang mabilis na pagtaas ng presyo ng bilihin. Hinikayat ang mga bangko at e-wallet na magbawas ng kanilang karaniwang singil sa bawat transaksyon na online. Kaya ngayon, maraming bangko at e-wallet na ang nagbaba o nagtanggal ng kanilang sinisingil sa online transaction fee. Upang makaluwag din sa mamamayan, nagbigay ang mga bangko ng hanggang 6 na buwang palugit sa pagbabayad ng utang at hanggang 1 taon naman kung ang utang ay ginamit para sa agrikultura. Ganito rin ang ginawa ng GSIS at SSS para sa mga utang ng mga miyembro nito, pati na ang NHMFC para sa mga umutang ng murang pabahay at ng Pag-ibig Fund para sa mga naapektuhan na OFW. Kahit papano ay nakaluwag ito sa mga consumer, lalo na sa mga naghuhulog para sa kanilang bahay at sa mga nagpupundar para sa kanilang negosyo. Sa panahon na lumiit ang kita dahil sa mataas ng mga presyo, mahigit 26,000 toneladang bigas ang binigay sa mahigit 2.5 milyong pamilya. At ito'y itutuloy pa natin hanggang umabot sa 8 milyong pamilya na makikinabang. Patuloy pa rin ang programang Benteng Bigas Meron Na. Ito'y nakakapagbigay ginhawa sa mahigit 12 milyong Pilipino sa buong bansa. Ang mahigit 800 nating kadiwa ay nasa buong Pilipinas ay sabay pa rin nakakatulong sa mga namimili at sa mga magsasakat mangingisda na direktang nakakapagtinda ng kanilang mga produkto. Nagbigay din tayo ng suporta sa halos 2 milyong magsasaka at mangingisda sa kasagsagan ng mataas na presyo ng langis sa ilalim ng Presidential Assistance to Farmers, Fisherfolk and Families o yung tinatawag na PAF. Dahil sa mas malakas, malawak at mura nating internet, naging mainam na alternatibo ang online classes at saka ang ating work from home. Mataas ang presyo ng ating kuryente, lalo na ngayong Hunyo, dala pa rin ng mataas na presyo ng krudo at paglakas ng dolyar. Gayunpaman, tiniyak natin na nabigyan ang mamamayan ng kaunting proteksyon sa kanilang electric bill. Ipinag-utos natin ang agarang pag-refund ng mga kumpanya ng kuryente na may sobrang nasingil sa mga customer nito. Ipinag-utos din natin na payagan ang ilang piling consumer na makapagbayad ng kanilang bill ng hulugan sa buwan ng Mayo, Hunyo at Hulyo. Kaugnay nito, pansamantala nating pinagbawal ang mga pagputol ng linya habang hinuhulugan pa nila ang kanilang bill sa mga buwang ito. Para sa ating mga micro-entrepreneur, ipinatupad natin sa BIR sa ngayong taon ang one-time tax abatement. Layunin nito na makapagbigay ng kaunting ginhawa sa mga nalugi o kaya'y lumiit ang kita dala ng hirap ng panahon. Ang sektor ng transportasyon ang pinakamatinding tinamaan ng epekto ng krisis. Super, operator, pasahero, manggagawa o negosyo man, lahat ay umaray sa matarik na pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo. Ngunit hindi natin kayang hayaan tumigil o maantala ito dahil ito ang nagsisilbing piston ng ating ekonomiya. Ang mga super ay natulungan ng cash relief mula sa ating programang AIX. Mayroon din 10 piso kada litro na diesel subsidy para sa mga pampasaherong jeepney at UV Express upang may dagdag na pangkarga. Bukod pa rito,
Mahigit 1,800,000 nagpapasada ang nahandugan din ng tulong ng AIX. Para naman sa mga pasahero, nagkaroon ng mga libreng sakay kung saan sinigundahan pa ng ilang mga ahensya ng pamahalaan gamit ang kanilang mga sasakyan. Humalili rin ang DA sa paghatid ng mga kargamento ng produktong agrikultural sa mga sentro ng kalakalan sa buong bansa. At para lalo pang makatulong ng sabay sa tsuper at pasahero, binuhay natin ang service contracting program para sa pampublikong bus at ang ating mga jeep. Sa ilalim ng sistemang ito, ang kwalipikadong operator o driver ay nakakakuha ng karagdagang kita sa bawat kilometrong tinakbo sa pagserbisyo ng mga pasahero. Sa panig naman ng pasahero, kung hindi man libre ang sakay, meron silang 20% na discount sa pamasahe. At ang diskwentong ito ay dagdag pa sa karaniwang 20% discount para sa mga estudyante, sa senior, at saka sa may kapansanan. Ibig sabihin, para sa ating mga priority passengers, 40% ang kabuuang diskwento nila sa pamasahe. Nariyan din ang tupad, tuloy pasada, kung saan nagkaroon ng dagdag na kita ang mga tsuper na pampasada. Sa mga programang ito pa lang, milyong-milyong Pilipino, driver man o pasahero, ang nakaramdam ng kaunting ginhawa sa kanilang mga biyahe araw-araw mula nang ito'y nailunsad. Dito sa Metro Manila, ang lahat ng mga sumasakay ng LRT2 at MRT3 ay patuloy na nagiginhawaan ng 50%ng diskwento sa pamasahe. Bukod pa ito sa mga espesyal na diskwento na ating ibinibigay tuwing Linggo at mahahalagang kapistahan. Sa ating mga paliparan at pantalan, pansamantala nating binaba ang sari-saring mga bayarin sa paggamit ng mga pasilidad, gaya ng terminal fee, landing and take-off fee, harbor fee, anchorage at berthing fee, pati mga storage fee. Alimbawa, sa Cebu Port, naging libre ang terminal fee. Sa mga palipara naman, ang service charge sa mga pasahero ay binawasan din natin. Gayon din, sa PITX, ang terminal na nag-uugnay ng Metro Manila sa Katimugan, sinuspindi natin ng 3 buwan ang pagsingil ng terminal fees sa mga pampasaherong sasakyan. Sa mga expressways naman, sila ay may diskwento sa toll fee na umabot hanggang halos 200 piso. At kapag ang kargamento naman ay pagsakay ng Roro ay produktong agrikultural at sangkap ng pagkain, binaba natin mula 500 ang terminal fee. Ngayon, piso na lang ang sinisingil sa kanila. Sa pagdaan naman nila sa mga expressway, libre ang toll fee ng mga truck na accredited ng Department of Agriculture. Dahil sa lahat ng mga pinatupad na ito, milyong-milyong Pilipino ang kahit papano ay direktang nakaramdam ng tulong sa panahon ng mataas na presyo ng pretoryo. Sila ang ating mga tsuper ng pampublikong sasakyan, mga estudyante, manggagawa, pati na rin ang mga magsasaka at marami pang pasahero sa buong Pilipinas. Mga kababayan, sa ating pagbalik-tanaw, kaya ko kayong harapin at sabihin na ginawa natin ang lahat ng nararapat upang malunasan ang mga epekto ng krisis. Agarang kumilos ang buong pamahalaan upang tumulong sa mamamayan. Sa katunayan, tayo pa ay hinahangaan ngayon dahil sa bilis, liksi at pagiging aktibo ng ating pagtugon. 5 buwan mula sumiklab ang digmaan, ramdam pa rin natin ang bigat ng mga epekto nito sa ating bansa. Hanggang kailangan, asahan ninyo na hindi titigil ang pagsuporta ng pamahalaan. Naglaan tayo ng mahigit 60 bilyong piso para dito hanggang sa katapusan ng taon. Ang pondo na naisalba natin na balak ibulsa ng mga tiwaling opisyal ay sa taong bayan natin ibinubuhos. Ngayon,
Ngayon, ipipihit natin ang mga programa sa mas nangangailangan nating kapwa Pilipino para naman mas malawak at mas marami ang maaabot ng tulong. Layunin natin matulungan ang 3.5 milyong benepisyaryo ng 4Ps at walang gutom program, ang 1.5 milyong minimum wage na manggagawa ng miyembro ng SSS, at ang 2.5 milyong kababayan nating mahirap na hindi pa naging benepisyaryo ng programang pang-ayuda ng pamahalaan. Nariyan pa rin ang nakaabang na pagsuporta natin para sa sektor ng transportasyon, agrikultura at mga OFW na apektado ng kaguluhan. Kung susumahin, mahigit 7.5 milyong pamilya na lubos na nangangailangan ang matutulungan natin sa mabigat na kabanatang ito. Ngunit, hindi natin kaliligtaan ang ating mga manggagawang Pilipino, lalo na ang mga middle class, pati na ang mga maliliit na negosyo. Alam natin na sila rin ay nabibigatan sa epekto ng krisis. So to ensure the continued progress of the middle class amidst the lingering effects of the crisis,

Dagdagan natin ang mga manggagawang malilibre sa buwis sa kanilang kita. Isasama na natin ang mga kumikita ng hindi lalagpas sa 350,000 pesos kada taon. Kasabay nito ang karampatang pagbaba ng income tax ng iba parang manggagawa. Pangalawa, ang mga maliliit na negosyo ay hindi napapatawan ng minimum corporate income tax. Pangatlo, para mapanatag ang loob ng taong bayan, ang pagbigay ng amnesty para sa mga hindi nabayarang buwis tulad ng income tax, estate at donor's tax at value-added tax. Kasama na rin diyan ang mga multa na kaakibat ng mga ito. Malinaw ang mga leksyon sa atin ng mga nagdaang buwan. Una, ang kahalagahan ng seguridad at katatagan ng bansa pagdating sa enerhiya at sa pagkain ng ating ugnayan sa ibang bansa at ng bawat mamamayan kahit saan man sila naroroon. Pangalawa, ang abilidad ng pamahala na kumilos agad sa angkop at mainam na paraan. At ang ikatlo, ang pagpursigi at pagnatyag ng Pilipino sa kabila ng mga hamong dumadaan. Dala ang mga sariwang leksyon nito, mas maayos at mabilis ang pagresponde natin sa ating mga naging biktima ng sakuna. Tulad sa nangyaring paglindol sa Visayas at Mindanao kamakailan, mahigit 600,000 pamilya ang ating nasakluluhan. Lampas 3 bilyong piso ang ating binuhos para sa agarang tulong sa mga pamilyang lubos na naapektuhan. Ito ay sa pamamagitan ng pagkain, pagpapagamot, tulong pinansyal at pabahay. Unti-unti na rin nating naaayos ang supply ng tubig at kuryente, linya ng komunikasyon at mga daan sa mga apektadong lugar. Hindi lamang minsang paghatid ng tulong ang ating ginagawa. Ang misyon natin ay sila'y muling makabangon at maitaguyod. We have moved on from the reactive approach. Now we are not only proactive but predictive as well, aided by digital tools. The strategies of public-private supply chains, hubs and spokes, warehousing, automated production, and wide-scale pre-positioning of food and non-food supplies in LGUs have proven their efficacy. We have now established a network consisting of primary disaster resource centers in Luzon, in Visayas, and soon in Mindanao, 15 hubs, 76 spokes, and 919 last-mile facilities across the country, which makes up our nationwide disaster response infrastructure. Because of this robust system, delivery of emergency nourishment and relief to target areas is now made possible under 24 hours. Sa panahon ng krisis o kalamidad, handa na ang pamahalaan sa pagpapadala ng mga mobile energy system upang makapaghatid ng emergency power sa mga lugar na nawalan ng kuryente. Complementing these are our government emergency communication system and the private sector-led and our first ever satellite to mobile service, both of which guarantee uninterrupted telecommunications nationwide in the event of crises and of disasters. At dahil meron na tayong konsepto ng state of imminent disaster, hindi na natin hinihintay na mangyari ang sakuna. Aagapan natin ang paghahanda at pagresponde. And so, taking all these lessons to heart, our overarching mission and all our conscious efforts henceforth must not be to simply uplift, but to ensure security and self-sufficiency of our nation and of our fellow Filipinos. Sa nasaksihan nating pagtaas ng presyo ng petrolyo, maraming kababayan natin ang umasa sa pampublikong sasakyan. Kaya't pinagtutuunan natin

natin na mabuti ang ating mga tren, mga busway, transport hub at integrated terminal at ang pagpapaganda at pagpapalawak ng mga paliparan at pantalan sa buong bansa. Ito ay upang mas malawak at malayo ang naaabot, tumaas ang kapasidad at maging moderno at mas maginhawa ang serbisyo. Halimbawa, sa susunod na taon, ang mga tren ng North-South Commuter Railway ay tatakbo na sa pagitan ng Valenzuela at Malolos. Sisikapin ng DOTR na sa pagtapos ng administrasyong ito, tapos na rin ang railway hanggang sa Clark. Sa susunod na taon, bubuksan na rin ang 12 stasyon ng MRT-7. Matapos ang halos 3 dekada, may bago ng linya ang MRT na tutulak pa hanggang Sacred Heart sa Quezon City mula sa North Avenue. At balang araw, aabot pa ito hanggang San Jose del Monte, Bulacan. Sadyang napakalaking ginhawa nito sa halos 1 milyon na pasahero bawat araw. Thanks to the recently enacted Accelerated and Reformed Right-of-Way Act, right-of-way issues are now more quickly resolved, removing the biggest choke point in our mass transit development program. Sa kabilang banda, yung unang bahagi ng Cebu Bus Rapid Transit ay bukas na, at yung nasa Ilocos Norte naman ay ating pasisinayaan sa susunod na taon. Ang mga nag-modernize ng mga sasakyan, lalo na ang mga lumipat sa mga hybrid at electric vehicle, ay hindi nakaramdam ng kurot ng pagtaas ng presyo ng petrolyo. Consistent with our clean energy drive, we have encouraged the adoption of electric vehicles. We have removed all tariffs on EVs until 2028 to bring down market prices. And government has also been mandated to prioritize electric vehicles and their refleeting plans. This clean and green policy is two-pronged. It shall also spur growth of our domestic local industries across the EV value chain, specifically those involved in the vehicle assembly and manufacturing of batteries and related spare parts. Mitiin natin na sa pagdating ng 2040, kalahati ng mga sasakyan natin ay EV na. Ang ilang makabagong lab bus at ang articulated bus na gagamitin sa Davao City, mga EV na. Ang MB Dalaray naman na pinasayaan natin kamakailan lamang ay isa ring EV na nabuo sa pagtutulungan ng UP at saka ng DOST. Sa darating na panahon, ang ganitong electric ferry boat ang gagamitin sa Pasig River Ferry Service mula Pinagbuhatan sa Pasig hanggang Eskolta sa Maynila. Kaya hinihiling ko ang suporta ng buong industriya upang mapaandar na natin sa lalong madaling panahon ang ating minimiting modernisasyon ng mga pampublikong sasakyan. Titikay natin na magiging makatao, magaan at makatarungan ang pagpapatupad nito. Tulad ng aking nabanggit, dapat mataas ang kalidad, matibay at maghahatid ng pangmatagalang ginhawa sa taong bayan ang lahat ng pampublikong imprastruktura. Ngayong taon, matatapos na ang bahagi ng South Luzon Expressway TR4 mula sa Santo Tomas City, Batangas, patpuntang Tiaong sa Quezon. Halos 17,000 motorista araw-araw ang makikinabang dito. Ang mga nasirang tulay sa San Juanico sa Eastern Visayas, Kabagan Santa Maria sa Isabela, Pigatan sa Cagayan, Kalbigan at Liloan sa Samar, at Panuliran sa Iligan ay kaagad nating naayos at ngayon nagagamit na muli. Bukod sa 137 evacuation center na naitayo sa buong bansa, magsisimula na ngayon taon ang pagpapatayo ng Ligtas Pinoy Centers. Una doon sa mga lugar na madalas tamaan ng hagupit na panahon, tulad ng Bicol, Eastern Samar, Bukidnon, Davao de Oro. Ang mga gusali na ito
ay dinisenyo upang kayanin ang mga malubhang kalamidad tulad ng super typhoon na 340 kilometers per hour ang lakas ng hangin at ang magnitude na 8.4 na lindol. Ganon din dapat ang taas ng kalidad at tibay ng lahat ng pribadong imprastruktura. Ang lahat ng gusali sa ating bansa ay dapat handa at kayang manatiling matatag at nakatindig laban sa anumang banta ng sakuna at kalamidad. Kaya akma lamang ng bigyang halaga at pagtuunan ang pag-amyenda ng National Building Code upang maging alinsunod ito sa mga modernong pamantayan. Katambal ng paglaban sa katiwalian, kaugnay ng mga ghost at substandard na flood control project, naglunsad din tayo ng offland kontrabaha sa buong bansa. Dito sa Metro Manila, masigasig ang ginagawang paglilinis ng mga estero at imbornal sa pangunguna ng MMDA. Nakakatulong ang mga cash for work program sa malawakang paglilinis na mahigit 200 estero at waterway mula sa Luzon hanggang Mindanao, sa Ilocos Sur, sa Cagayan, sa Camarines Sur, Negros Occidental, Cebu, Capiz, Iloilo, Lanao del Norte, Maguindanao del Sur, Misamis Oriental at Bukidnon. Sa kabila ng mga ginagawa natin ito, kailangan pa rin nating iwasto ang ating pamamaraan sa pagtapon ng basura. One systemic intervention is to update our 25-year-old Ecological Solid Waste Management Act, aligning it with modern waste management practices such as waste to energy and waste treatment technology. As we recalibrate our solid waste management systems, we can draw inspiration from the solid waste management practices being championed by the MMDA here in Metro Manila, such as waste recovery, processing, upcycling. For example, what used to be the Carmona Sanitary Landfill of the 1990s is now the MMDA Nature Park. And more than a multi-purpose green space, it shall soon be the base of its high-level disaster preparedness training and simulation exercises. Gayun din, ang ating sistema ng agrikultura ay pinapatatag natin upang magarantiya ang ating supply ng pagkain at maipababa ang presyo nito para sa lahat. Ang sari-saring mga programa, tulad ng puhunan, farm input, kagamitan, kaalaman, pati na insurance ay tumutulong sa mga magsasaka at mangingisda. Kaya mula noong 2023, patuloy na tumataas ang produksyon ng bansa. Lumalakas ang cropping intensity, dumadami ang ani tulad ng palay, mais, asukal, baboy at manok. Dala ito ng malakas na buhos ng suporta sa sektor, ang gumaganda at lumalawak na sakop ng imprastruktura at sistema ng irigasyon at tumataas na antas ng mekanisasyon. Nagbubuklod na rin ang mga magsasaka at mangingisda at nabibigyan ang ng makabagong teknolohiya, binhi at mga pasilidad ng kagamitan. Ilan sa mga ito ay ang 145 rice processing system, 3 malaking cold storage facility, at halos 40,000 makinarya. Ang mga taniman naman ng nyog ay dumadami at lumalawak din dala ng ating programa na malawakang pagtatanim sa buong bansa. Nakapagtanim na tayo ng 18 milyong puno at layunin po natin na sa pagkatapos ng administrasyong ito, makakapagtanim tayo ng 100 milyong puno ng nyog sa Pilipinas. Gagarantiyahin ito ang tatag ng ating industriya ng nyog hanggang sa mga susunod na dekada. Ang NFA din ay ngayon may mas malakas na ang kakayahan sa pagbili ng mga ani ng magsasaka sa mas magandang presyo at sa pag-imbak ng buffer stock. Ang mga sari-saring peste at sakit na ay nagbabantang manira ng mga inaasahang magandang kita, halimbawa rito ang avian flu at saka yung ASF,
Kaya tinitiyak ng DA na ang mga magsasaka ay natututo ng mga makabagong kaalaman at mga mainam na paraan sa pag-iwas at paglaban sa mga ito. Gayunpaman, ang insurance ay nagsisilbing mabisang panangga laban sa pagkalugi dala ng pagkawala o pagkasira sa hindi inaasahang pangyayari. Sa nakalipas na 4 na taon, natulungan ang sektor upang mabawi ang halaga ng pinsala sa hanap buhay na umabot sa 19 na bilyong piso halaga na kabayaran. Ang crop insurance ngayon ay hindi limitado sa mga pananim. Kasama sa saklaw nito, ang mga alagang hayop, palaisdaan, mga gamit at pasilidad, pati sasakyan na pang-agrikultura. Meron ding life insurance para sa mismong magsasaka at mangingisda. Papalawigin pa ng Philippine Crop Insurance Corporation at DA ang kaalaman ng mga magsasaka at mangingisda tungkol sa crop insurance. Upang makapagbigay ng kapanatagan sa isipan ng mga benepisyaryo ng agrarian reform, wala tayong tigil sa pamamahagi ng mga titulo sa lupa na ginawad sa kanila. Kaya sa loob ng 4 na taon, lagpas 400,000 titulo na ang suma total ng atin na ipamahagi sa kanila, na may kabuong lawak na mahigit 500,000 hektarya. Tatapusin na natin ang pamamahagi ng mga titulo sa susunod na taon. Marami sa benepisyaryo ang naghintay ng 30 hanggang 60 taon. Ang iba, mapalad na nasaksihan ang paglabas ng kanilang titulo. Sa tagal naman ng panahon, yung iba, apo na ang tumanggap. Gayun din, kahalaga sa kanila ang seguridad na hatid ng kalayaan mula sa pagkalubog sa utang. Kaya asahan ninyo, kukumplituhin na natin ngayong taon ang ginagawa natin pagpapawalang bisa ng mga utang ng ating mga benepisyaryo. Sa kabila ng mga ito, patuloy pa rin ang suporta ng DAR sa reformang agraryo tulad ng irigasyon, mga daan, makinarya at mga pautang para sa mga benepisyaryo nito. Kaya sinasabi ko, Secretary Conrad, huwag mong munang isipin na pwede ka nang mag-retire. Marami ka pang trabaho na gagawin sa DAR. Ang mga nagdaang buwan ay nagpaalala sa atin na kailangan natin paramihin ang pinagkukunan natin ng kuryente. Ito ay isang tanda ng pagiging matatag na bansa. Kaya't kasalukuyan nating binabantayan at tinututukan ang 200 proyekto na matatapos hanggang sa dulo ng administrasyong ito. Ang kabuuang kapasidad ng mga ito ay halos 10,000 megawatt. 45 sa mga ito ay natapos na at 31 ay matatapos ngayong taon. At ang 124 naman ay inaasahang matatapos hanggang sa 2028. Dagdag pa rito, ang mahigit 1,700 megawatt na hatid ng mga proyekto para sa energy storage system na may kakayahang mag-imbak ng kuryente. Karagdagang seguridad ito sa 2028 para sa halos 30 milyong kabahayan at mga industriya sa bansa. Ang mga proyektong ito ay napabilis ng dahil sa mga bagong patakaran at proseso na nagpapadali ng pagnegosyo dito sa ating bansa para sa mga Pilipino at dayuhang negosyante. Ngunit siyempre, mas pinapaghalagahan natin ang mga teknolohiya na hindi umaasa sa inaangkat na krudo na pinapaandar ng mga likas na yaman ng ating bansa tulad ng renewable at indigenous. Bukod sa ilang mga plantang pinapatakbo ng krudo, nakapagdagdag tayo ng mahigit 60 plantang pinapatakbo naman ng geothermal, solar, hydro at wind at saka ng biomass. Because of the extension as well of the Malampaya service contract until 2039, drilling operations once again resume for the first time in 8 years. What we have uncovered is truly a national treasure, an untapped reserve of 222 billion cubic feet of natural gas,
which bodes well for the continuous production of our premier gas field until 2034. To put it in context, 222 billion cubic feet of natural gas is sufficient to power 1.6 million households for the next 8 years until 2034. Inspired by this development, we have already awarded a total of 14 petroleum service contracts in Luzon, Visayas, and Mindanao. By far, this is the highest number of such contracts ever to be awarded during a single term of any president in our history. Four of the contracts that we have so far awarded are for the production of hydrogen. Hydrogen gas will serve as a backup fuel for our power plants, especially useful for our off-grid areas. It is also touted as the world's clean fuel of the future. Two of the newly awarded petroleum service contracts are co-managed with the BARM government. This is the first time in our political history. BARM is now firmly set to pursue its strategic vision of energy security and total electrification for and in the Bangsamoro region. Sa kabila ng mga nailatag para sa ating seguridad sa enerhiya, panatag ang aking loob na kaya nating umangat pa. We have begun to embark on the establishment of hydrogen power plants. Multiple projects are now in their pre-developmental stage in Marinduque, in Masbate, Zamboanga, Sibugay, Basilan, and other potential areas. Pushing the envelope further, perhaps it is time for us to revisit nuclear energy production. After all, we are already using nuclear energy in the fields of medicine, in agriculture, water filtration, and the upcycling of plastic. We are confident in its capacity to reinforce our energy security and to bring down the cost of electricity in our country. Titiyakin natin ito ay ligtas. Titiyakin din natin may papaliwanag na mabuti sa publiko ang magandang dulot sa atin ng enerhiyang nuklear. Mga kababayan, sa lahat ng mga ginagawa natin sa sektor ng enerhiya, maninaw din sa pamahalaan ang hinaing ng taong bayan na pababain ang presyo ng kuryente sa bansa. Unang-una, upang maging simple, madali at abot-kaya ang pagpapakabit ng solar panel at battery storage system sa kanilang mga bahay, hinihiling ko ang tulong ng Kongreso na maipasa na ang sariling Kuryente Act. At kung pagbawas ng presyo ang usapan, sa aking palagay, panahon na para tanggalin na natin ang systems loss na pinapasa sa consumer.

Pinapasa ito sa consumer at kinakarga sa bill na pinapatungan pa ng value-added tax. Hindi naman kasalanan ng consumer kung bakit nagkaroon ng systems loss. Kaya hindi naman tama na kailangan sila pa ang pagbabayarin dito. Therefore, we, the people, request, no, we demand for the immediate amendment of the EPIRA. And to prohibit charging systems lost against consumers, including the value-added tax thereon. Noon nagsimula ang administrasyon, nilatag na natin agad ang pambansang polisiya sa social protection floor na magtitiyak na may pangsalo at paglingap sa ating mamamayan, lalo na sa oras ng pangangailangan. Kaya't nariyan ang DILIP at tupad ng DOLE at AIX at Risk Resiliency Program ng DSWD para magsilbing pantawid sa anumang krisis na pinagdadaanan sa pamamagitan ng pansamantalang hanap buhay o di kaya'y tulong pinansyal. Ngunit, mas mainam pa rin ang pangmatagalang seguridad ng makukuha mula sa matatag na trabaho. Maraming trabaho ang hatid ng ating lokal na industriya na patuloy natin pinalalakas. Kasabay ng seguridad na dala ng matatag na trabaho ang SSS, GSIS at Pag-ibig Fund, nagsisilbing proteksyon para sa mga manggagawang Pilipino. Katuwang ang mga ahensyang ito, nakakaipon ang manggagawang Pinoy para sa kanyang pagtanda at sa pagretiro. Nakakatulong din ito sa panahon ng kagipitan, kalamidad o krisis sa buhay. Bukod pa riyan, daan ito upang makapagpundar para sa sariling buhay tulad ng mga abot-kayang pabahay sa ilalim ng ating 4PH program. Nariyan ang DISUD at mga ahensyang kasapi sa sistema ng pabahay upang matupad ang pinapangarap ng natahanan ng Pilipino. Katuwang ang pribadong sektor at lokal na pamahalaan, puspusan natin pinupuno ang kakulangan sa pabahay sa buong bansa. Ito ay ginagawa natin sa pamamagitan ng mga bagong komunidad, mga acquired asset ng Pag-ibig Fund, Community Mortgage Program, Resettlement, at pati na mga paupahan. Sa ating programang pabahay, higit 500,000 bahay ang ating naitayo na at napondohan. Kasama ang higit 100,000 bahay na naidagdag natin sa loob lamang ng isang taon sa ilalim ng pinalawig natin na 4PH program. Susi sa lahat ng ito ang magandang sistema ng pautang upang gawing mas abot kaya ang mga pabahay para sa mga Pilipino. Isa na rito ang Pag-ibig Fund. Ang kanyang 17 milyong miyembro ngayon ay patuloy pang dumadami. Kung kaya ang pinupundar ng mga miyembro ay patuloy ding lumalago. Ngayon, itinaas natin sa 10 milyong piso ang limit sa pautang para sa pabahay. Halimbawa, dahil dito, ang mag-asawa na may mas kakayahang bumili ng pinapangarap nilang bahay para sa kanilang pamilya. Ngayon, halos 7 milyong OFW na ang nagkaroon ng insurance. Dahil dito, panatag tayo na ang mga OFW natin ay naaalagaan at natutulungan ng mabuti. Patuloy din na dumadami ang mga kasunduan natin sa ibang bansa para sa karagdagan oportunidad para sa hanap buhay. Napataas din natin ang minimum wage ng OFW natin na namamasukan bilang kasambahay. Para naman sa ating mga pensyonadong uniform personnel na nagsakripisyo para sa seguridad ng ating republika,
itinaas natin simula ngayong taon ang nakukuha nilang pensyon at subsistence allowance. Bilang dagdag tulong naman sa mga pensyonado ng SSS, pinaaga natin ang 10% pagtaas ng kanilang pensyon simula Hunyo na dapat sana ay nakatakda pa sa Setyembre. Mula nung nag-umpisa ang administrasyon, humigit kumulang 44 na milyong Pilipino na ang protektado ng SSS. Mahigit 80,000 sa kanila ay mga tsuper, mga tendero, tendera, gig worker, mga job order at contract of service at iba pang mga nasa informal na sektor. Ang mga contract of service at job order ng pamahalaan, ipinagpatuloy natin ang kanilang mga serbisyo. Naglaan pa tayo ng karagdagang sahod para sa kanilang paghulog sa SSS, pag-ibig at PhilHealth bukod sa iba pang mga benepisyo. Misyon natin na mas marami pang Pilipino ang makakasapi sa SSS, lalo na ang informal na sektor at mga self-employed na tulad nila. Kaya nananawagan ako sa buong sambayanan, huwag natin ipagwalang bahala ang seguridad na handog ng SSS, pati na ang Pag-ibig Fund. Tiyakin po natin na wasto at buwanang paghulog para sa mga ikabubuti ng ating mga kinabukasan. Maganda ring balita na dumadami sa ating mga kababayan ang kumukuha ng insurance at pre-need mula sa pribadong sektor. Mainam din itong pagpundar para sa kinabukasan. Ito ay para sa lahat ng Pilipino. Ginawa rin itong mas abot kaya dahil sa mga micro-insurance plan ngayon na nasa merkado. Ito yung mga rehistrado at lehitimo. At mas maganda rin balita ng sa ating kabataan. Sa kanilang murang edad ay nagbubukas na ng mga account sa banko o kaya sa digital payment app. Hikayatin at turuan natin silang mag-impok at magpundar para sa kanilang kinabukasan. Gayunpaman, edukasyon pa rin ang siyang pangunahin nagtataguyod ng kakayahan kung kaya ito ang nangunguna sa listahan ng administrasyong ito. Sinisimulan natin ito mula sa pagkamusmus. At ito'y dapat tuloy-tuloy at hindi tumitigil. Kaya dapat nakakintal sa puso't isipan ng mga Pilipino ang lifelong learning at continuous self-improvement. Ang nagdaang mga buwan ay nagpaalala sa atin na mahalaga ang reskilling at upskilling ng ating mga manggagawa. Napatunayan natin ang kakayahan ng mga senior high school graduate natin sa mga isinagawa natin bagong Pilipinas Servicio Fair nitong Marso, mahigit 1,000 kalahating senior graduate ang naging hired on the spot. Maaari na rin sila ngayon mag-apply para sa mga bakanteng unang baitang na posisyon sa pamahalaan. Ngunit, patuloy pa rin natin pinalalakas ang curriculum ng senior high upang lalong maihanda ang estudyante para sa tunay na mundo. Pinaigting ang work immersion para maranasan nila ng personal ang paghahanap buhay sa kanilang gustong larangan. Panatag ang ating loob sa edukasyon pagkatapos ng senior high dahil sa patuloy na pagtaas ng kalidad ng kolehiyo sa ating bansa. Noong 2022, ang mga kolehiyo natin na pumasok sa World University Rankings for Innovation ay 12 lamang. Patuloy po nating ipinataas ito bawat taon. Ngayon, 140 kolehiyo na ang pumasok na sa World University Rankings. At lagpas kalahati sa kanila ay state at local universities and colleges kung saan libre ang matrikula. Para mahikayat ang kabataan na magtapos ng kolehiyo, ang tanggapan ng Pangulo ay naglaan ng 100,000 piso para sa 5 estudyante sa bawat barangay sa buong bansa. Sila ngayon ang ating presidential scholar.
Mabisang pambato rin sa buhay ang mga programa natin sa TechBok o TVET. Sa ngayon, 81% na ang placement rate ng mga dumadaan sa kursong TechBok. Halimbawa, sa programang Super Scholar at ang programa Eng Supernur, naturuan ang mga driver ng panibagong kaalaman na sa kanilang iba't ibang pangkabuhayan. Sa programa naman ng DOLE at DA, mahigit 10,000 magsasaka at mangingisda sa buong bansa ang matuturuan na rin sa mga bagong kaalaman. Ang TechPro ay nakapaloob na sa senior high at ito'y progresibo o ladderized upang maging tulay sa agarang hanap buhay at hakbang din tungo sa patuloy na pag-aaral at pagsasanay. Maaring gamitin ng isang TVET graduate ang kanyang national certificate bilang pundasyon upang maituloy pa ang pag-aaral hanggang maging ganap itong kolehiyong diploma. Halimbawa, ang electrical installation and maintenance sa senior high maaring magtuloy sa electrical engineering balang araw. Ang caregiving pwedeng ituloy sa nursing. Sa kabilang banda, kahit graduate ng kolehiyo ay maaaring kumuha ng NC upang tumahak ng ibang larangan o kaya'y magdegosyo. Inahayag ng DOLE at TESDA sa publiko ang kompletong impormasyon ukol sa mga kurso at programa TVET, lokasyon ng mga training center at provider, paano mag-apply, petsa, iba pang mahalagang detalye. Malaking tulong ngayon ang TESDA Passport na bunga ng digitalization ng inyong mga serbisyo. In line with our digital transformation drive, our DICT continues to train our tech-savvy citizenry in high-impact tech skills to help them stay competitive in this ever-evolving field. AI is here to stay, and so we adopt it to harness its potential to enhance critical sectors from our educational system to our industries. We have launched massive training programs for AI readiness, which have reached at least 1.8 million individuals, students, parents, and teachers alike. This success inspires confidence to further scale up our initiatives for AI literacy across all sectors. We must ensure our global competitiveness. Within and beyond the academe, we must inculcate in our youth the virtues of critical thinking, innovativeness, creativity, as well as the ability to find solutions to problems. Our targeted scholarships and funding grants are all aimed to encourage these trailblazing traits. Contests such as Young Creative Challenge, the NICE, and the Philippine Innovation Awards recognize their talent and their hard work. At the same time, we have to do more to protect our children. We must protect them from the harmful influences and forces that exploit their vulnerability. The corrosive influence of fake news, the unfettered exposure to pornography, even to minors, the constant depiction of casual violence, and the toxicity and hate culture pervasive in social media. These pernicious influences lead to issues of their mental health, rise in teenage pregnancies and HIV/AIDS cases, and other extremely harmful consequences. We must all assume a community responsibility for our young people's protection. Ang mga nasawi na ating mag-aaral kamakailan dala ng karahasan at kapabayaan ay nag-iwan ng malaking puwang sa kanilang pamilya at mapait na aral din para sa ating lahat. Sa mga magulang at kaanak ng mga nasawit at nasaktan dahil sa nangyaring karahasan sa mga paaralan, tanggapin po ninyo ang aming taimtim na pakikiramay. To the parents of Chris Lawrence Fabian, Joyancy Separa, and Ayesa Nicole Dazo, we are all so very proud of the unflinching bravery and heroic virtue that you have instilled in your children. They are an inspiration to us all. Their courage and their selflessness, true Filipino qualities,
are the virtues that these trying times call for. Kailangang mamulat ang buong lipunan at akuin ang responsibilidad. Pag-ibayuhin natin ang ating paggabay at pag-aruga sa ating mga kabataan. Magkakasama tayong lahat sa misyong ito. Ang pamahalaan, pamilya, paaralan, simbahan, industriya, komunidad. Tatayo ang paaralan bilang pangalawang tahanan para sa kanila. Kaya hinahanda natin ang mga pampublikong paaralan upang tanggapin sila ng bukas palad. Ngayong school year, tuloy ang ating school-based feeding program bilang mabisang suporta sa pag-aaral. Sa programang ito, mapapakain natin ang mahigit 4.5 milyong kinder at grade 1 at mga mag-aaral na grade 2 at pataas na mga lubos na nangangailangan ng nutrisyon. Magtutulungan ang lokal na pamahalaan, ang barangay, PNP, DepEd, upang palakasin ang seguridad sa paaralan. Siniguro ng DepEd na nakahanda, gumagana, at alam ng lahat ang mga mekanismo at proseso sa pag-ulat, sa pagtugon, sa mga insidente ng bullying, pati na sa mga iba't ibang emergency. Hindi inahanda rin natin ang ating mga principal at guro upang mamagitan sa pag-ayos ng anumang hindi pagkakaintindihan ng mga estudyante. Sa tulong ng unang batch ng 10,000 school counselor associates na ipapasok natin sa mga pampublikong paaralan, ang mga anak natin ay meron ng malalapitan para sa angkop na payo sa anumang mabigat na pinagdadaanan sa kanilang isipan. Hindi mawawaglit sa ating isipan ang karangalan at kadakilaan ng ating mga guro. Pinangako ko noong nakalipas na SONA na walang magre-retirong guro na Teacher 1. Ngayon, mahigit 80,000 guro at schoolhead sa pampublikong paaralan ang na-promote gawa ng ating expanded career progression. Nagkaroon na rin ng mahigit 30,000 karagdagang posisyon para lumakas ang puwersa ng mga guro. To facilitate effective instruction, we also continue to provide them with helpful and innovating teaching aids such as smart TVs, laptops, tablets, free mobile data, even lapel microphones. To dramatically increase the traditional annual production output of DepEd, we have activated force multipliers in addressing classroom storage, tapping the DPWH, PAGCOR, and the LGUs as additional production arms for the increase in our schoolrooms. For its part, the private sector also will construct its initial share of more than 16,000 classrooms in Luzon by way of PPPs. Additional PPPs with higher production targets will soon follow for the Visayas and Mindanao. Kapag may nagkasakit sa pamilya, tila krisis ang tumama. Sa mahal ng pagpapagamot, kaya nitong simutin ang kita o ipon ng isang pamilya. Kaya malusog na pamumuhay ang ating pangunahing isinusulong. Kumpletong bakuna, maayos na nutrisyon, regular na ehersisyo at pag-iwas sa masamang bisyo at mapanganib na gawain. Mahalaga rin ang ating sports. Itinaas natin ng triple ang suporta natin dito. Hindi lamang dahil sa aliw na hatid nito, kundi para sa kalusugan. Sa nag-uumapaw nating suporta kay Alex Ayala, sana ay marami ang mainganyo para matuto at maglaro hindi lamang ng tennis, kundi ng ibang sport pa. Sa halimbawa ng Pilipinas Women's Football Team, sana rin ay mas sumikat pa ang football sa ating bansa at maraming maglaro. Balang araw, baka makasali na ang Pilipinas sa World Cup. Ang ating sistema ng universal healthcare ay ang pangunahing seguridad sa kalusugan ng bawat Pilipino, katuwang ang DOH at saka ang PhilHealth. Daig ng maagap ang masipag. Ito ang layunin ng ating YAKAP program. Ilayo ang Pilipino mula sa sakit at tugunan ng maaga
ang nagbabadyang karamdaman. Sa taong ito, 4.5 milyon na ang nakapagpatingin mula sa 25 milyong Pilipino nakarehistro sa programang ito. Hangad natin, mas maraming klinika pa ang makakasapi sa yakap upang mas marami pa ang pagpipilian ng ating mga mamamayan. Sa kaugnay nitong gamot program, ang membro ng PhilHealth ay makakakuha ng kailangang gamot mula sa mahigit 2,000 accredited na provider. Ang bawat membro ay may benefit limit pa na 20,000 piso kada taon. Ngayon, 75 na ang mahahalagang gamot na kasama sa listahan ng programang ito. Meron diyang antibiotic laban sa asma, alta presyon, kolesterol, para sa diabetes, sa ubo, lagnat at iba pang mga sakit na kadalasang nararamdaman. Sa 7 buwan ng taong ito, mahigit 300,000 kababayan natin ang nakinabang dito. Bukod sa programang ito ng PhilHealth, ang bilang ng mga gamot na tinanggalan natin ng value-added tax ay umabot na sa mahigit 2,000. Mahigit 700 dito ay laban sa cancer, mahigit 500 ay para sa alta presyon, mahigit 600 naman ay laban sa diabetes at para rin sa mental health. Sa buwis na ito na ating tinanggal, ang side effect dyan ay mas mababang presyo nito sa butika. Ngunit, kung pag-iwas sa sakit ang ating tunay na pakay, kulang pa ito. Kailangan mas maaga ang pagbabantay. Kaya pinapalawak pa natin ang programang ito. Sa susunod na taon, unti-unti nating isasama ang iba't ibang uri ng blood test at gamot upang mas maagang matukoy at mabantayan ang posibleng sakit sa bato, atay, thyroid at hepatitis B. Nariyan pa rin ang malaking suporta ng PhilHealth kung kailangan talagang magtungo sa paggamutan. Patuloy na pinaparami ng PhilHealth ang sakop nitong mga sakit, kondisyon at serbisyo. At itinaas din nito ang limit upang matiyak na sumasabay ito sa pagtaas ng pangapresyo. Pinahahalagahan ng PhilHealth ang mga laganap at malubhang mga karamdaman tulad ng cancer at sakit sa puso. Kasama na rin ngayon ang pagpapagamot ng HIV/AIDS upang makatulong sa pagpigil na dumadaming mga kaso dito sa bansa. Pati na rin ang TB na kumikitil ng halos 100 buhay bawat araw dito sa atin. Para mapaganda pa ang suporta natin sa mga batang may developmental disabilities, dodoblehin natin ang PhilHealth package para sa pagpapatingin sa therapy. Dadamihan din natin mula sa 90 hanggang 150 ang bilang ng therapy session na sakop ng PhilHealth. Nakaantabay din para sa kanila ang Project Aruga ng DSWD para sa karagdagang tulong pinansyal. Mula sa lagpas 5 milyong pamilyang Pilipino na gumagamit ng PhilHealth noong 2022, umabot na sa mahigit 7.5 milyong pamilya ang nakatamasa ng mga benepisyo ng PhilHealth nitong nakalipas na taon. Lahat ng ito ay gawa ng ating masigasig na paghikayat, maayos na proseso ng pagrehistro at mas pinabilis pang pagbayad sa mga ospital at healthcare providers. At mula nung inilunsad matapos ng huling SONA, halos 3 milyon ng kapwa natin ang walang binayaran, kahit 5, sa kanilang pagpapagamot gawa ng ating zero balance billing sa mga ward ng ospital ng DOH. Siyempre, hindi natin makakaligtaan ang maaasahang medical assistance o MAIP. Mas marami na ang ospital na sakop nito. Mas pinadali pa ang proseso. At ngayon, may e-MAIP na sa mga ospital ng DOH, online at kasama sa ating e-gov app. 2 na lang ang requirement. Wala na ring GLGL, kaya hindi na kailangan pumila o magmakaawa pa sa sino mang politiko.
Sa mahigit 56 na milyong nakapag-download at gumagamit ng ating eGov app, ganong karaming Pilipino kasama ang kanilang pamilya ang madali nang maabot ang napakahalagang medical assistance na ito mula sa national government. Kung kaya't sa puntong ito, mahigit 8 milyong pasyente na ang natutulungan ng maaasahing MAIP. Sa ating ginagawang mga pagbabago, mas marami pa ang matutulungan nito, anumang antas sa lipunan. Paraan natin ito upang mapakinabangan ng mamamayan ang buwis ng kanilang binabayaran. Malaking bahagi ng naisalba nating pondo mula sa korupsyon sa flood control project, binuhos po natin sa edukasyon, sa pagkain, sa DOH, PhilHealth at sa MAIP. Para talagang makatulong makapagpagaling at makapagpalakas ng katawan ng Pilipino. Patuloy pa nating inaayos ang sistema ng mga ospital at mga pasilidad sa bansa, kasama ang mga bukas at mga specialty center. Mayroon din Valor Clinics na tanging para naman sa ating mga veterano at kanilang pamilya. At magsisimula na rin tayong iguhit ang plano para sa makapagtayo ng isang Virology and Vaccine Institute dito sa ating bansa. Kasabay nito, ang hanay ng mga dalubhasa sa larangan ng medisina at kalusugan ay dumadami na rin. Mula noon na magsimula tayo, mahigit dumoble ang kumukuha ng medical scholarship kapalit ng obligasyon na maglilingkod sa mga pampublikang ospital sila balang araw. Sa kanilang pinamamalas na serbisyo publiko, ang ating mga doctors to the barrios ay nagsisilbing huwaran sa ating mga susunod na henerasyon ng mga Pinoy na doktor. As we have witnessed and proven during this difficult period, our strong foreign relations have earned us incalculable dividends. The Philippines is once again a full member of the community of nations. Our vigilant trade facilitation efforts have resulted in integrating our country into the international free trade network that is the widest and most active one that we have ever had in our history. It has yielded transformative economic agreements such as the Regional Comprehensive Economic Partnership. And now we are set to seal yet another promising comprehensive economic partnership agreement, this time with the United Arab Emirates. Because of these international engagements, the Philippines now has 23 free trade agreements in force or under active negotiations with other countries. Our exports have grown. They have continued to grow, reflecting high productivity and the increasing competitiveness of our products and services in the international trade market. It now behooves us to reinforce our strengths, enhance our comparative advantage, and diversify our portfolio. On this principle, we have maintained our competitiveness in supplying critical components to top technology companies in the world. We have also maintained export competitiveness for our indigenous farm products such as ube, coconut, bananas, other tropical fruits. And we have now ventured into new invaluable ones like enoki mushrooms. Foreign investments continue to pour in because of our beneficial policies, especially those promoting ease of doing business and accelerating digital transformation that curb red tape and corruption. Over the past 3 years, more than 6 trillion pesos in investments have been facilitated through our green lanes. These are estimated to create over 400,000 jobs for our Filipinos. Our productive ecozones lay down the fertile groundwork that brings these investments into actual fruition, posting consistent growth rates over the past 3 years. Extending beyond Metro Manila, from Luzon to Mindanao, promising new areas have been recently proclaimed, such as in Dumaguete and Misamis Oriental.
And soon, we will also present a strong case for Palawan and for the halal industry. We continue to strive. We continue to strive for bigger and greater things, venturing into areas heretofore unimaginable. That is, strategic and emerging industries that position our country in the global value chain, such as in the fields of pharmaceuticals. In this, additionally, a product of the 23-member-strong U.S.-led Pax Silica Initiative, the Pax Silica Industrial Hub will create an ecosystem that will have AI at its core. It will bring quality jobs to our people, accelerate our industrial competitiveness, and revitalize our economy. As a strategic component of the Luzon Economic Corridor, the hub will be an advanced manufacturing and logistics center in the global AI and technology value chain. Cagayan is both geographically and economically primed to serve as our gateway to space and host the country's first spaceport. A sounding rocket launch test is slated for next year. Yes, we are going to launch a rocket into space. This we will do in partnership with a South Korean aerospace company. We do not have to look or sail very far to find dependable allies. ASEAN is our safe harbor, within which we share not only mutual proximity, but affinity. During our chairship of the ASEAN Summit this year, we advocated for greater solidarity and cooperation among ASEAN member states. Together, we found ways to alleviate the dire consequences of the war in the Middle East. Through a united ASEAN and its strong extended network, we have achieved greater security and resilience as a region and as individual nations, more capable of withstanding disruptive events. The ASEAN Plus 3 Emergency Rice Reserve System will guarantee emergency rice supply in case of shortage in our domestic production. The ASEAN Digital Economy Framework, led by the Philippines, will harmonize digital rules and enable cross-border digital transaction. It will accelerate the growth of our local tech sector, enable fintech and digital banking solutions, and support financial inclusion, especially for small enterprises. Likewise, the Framework Agreement on Petroleum Security for the Joint Stockpiling of Energy Assets in the region has been ratified. And now that our Luzon, Visayas, and Mindanao grids are fully connected, we are in a better position to connect with our neighbors to help realize the ASEAN power grid. Moved by our stark realizations, ASEAN must further strengthen the bonds of our regional cooperation, building on our sense of affiliation and the heightened instinct for mutual assistance. This is Bayanihan for the international community and for this part of the world. And more significantly, we in ASEAN, joined by the entirety of Filipinos who by nature are peace-loving, re-echo our unified appeal for an end to violent conflict. We appeal to all parties for a heightened sense of community, to a return to the table, armed only with a genuine desire for peace and for normalcy. True diplomacy builds, violent conflict only destroys. Peace and order are the foundations of security for our country, for our region, for the world. A long but worthwhile 15 years since its signing, we are now ready to formalize a historic completion of the government's peace pact with the CBA-CPLA. And in accordance with the Republic Act No. 12317, the BARM electorate is now poised to partake in BARM's first regular parliamentary election. This is a critical accomplishment under the Comprehensive Agreement on the Bangsamoro.
COMELEC, law enforcement, volunteers, deputized agencies, all stakeholders are now ready to ensure that this defining political exercise will be peaceful, orderly, and credible. May these inspiring developments strengthen our collective belief in the unity and indivisibility of the Filipino nation amidst our individual diversity. Our unity and collective consciousness are challenged now greater than ever before. A common threat lies before us, directed against our dignity and self-respect. Of late, our very humanity has been called into question. Let me remind our friends and our detractors, Filipinos are a noble, kind, gracious, and great race. We are not greedy, we are not racists, we are not liars.

0: mo. 98.5
1: Maayong balita alang sa ganahang mukaon. Apan, huwag ka ng mukaon. Kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa. Fuego Blend Jelly Paste. Higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gidungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
2: So kagkaroon, mataghamal, kaoban yung kanunay ang bida sa lamesa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
1: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
3: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend Chili Paste.
4: Kabalo ba ka? Anaan ay balaod nga nagpanalipod batok sa gender-based harassment sa dalan, skwelahan, trabaho, ubisan sa social media. Kini ang Anti-Bastos Law, ang Republic Act 11313 o mas nailhan na Safe Spaces Act. Kung ikaw sitsitan, una ay managoy o ingnan kag, wow, chicks, dili na siya compliment ha, harassment na. Labi na kung dili ka gusto nga sultian ni ini. Karun, bawal na gid na. Ug silutan ang musupak. Ang silot, fine, community service o mapriso. Depende sa kalapasan. Babae ka man, lalaki o LGBTQ, aduna kay katungod nga mubati o kaluwas isan-asa. Ayaw hilong, isumbong, tabangi ang uban. Ang pagkabastos dili cool. Ang respeto o konsento maoy tinuod nga asting. Magtinabangay ta sa paghimo sa matagdapit nga usa ka safe space. Kini nga pahinumdom hatod kaninyo sa Gender and Development Office o Public Information and Assistance Division ning Dakpayan sa Valencia.
5: O si Ato Igana, Alex.
6: Akong pasalamatan ng pasikat ulit-alit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nangaugad yun ang kanang kuan. Tamad.
5: Naunsa dahil mo na itsama di mong TL?
6: Kano-kano ka na ako, Pastor. Okay. Nangauga.
5: So pag-aplas mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taot-taot na din mo na siya nga gikuha, no?
6: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
5: Uy, tapos sa diag aplasan mo ga aroma, nauga?
6: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
5: No, salamat sa Dios, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum.
6: Oh, lima ka buo, Pastor, akong ipalit oi.
5: Ah, lima ka. Ah, okay. So salamat kay kaayo.
6: Lima ka buo.
5: Okay.
6: Lima ka buo akong ganya. Magpasalamat kay ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na jud ta nga na himamat ka. Salamat kay sa Ginoo.
7: Oy, Mare, gahinuktok malay ka diha.
8: O lagi, Mare, nangita mong gugog phone shop nga maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko'y pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
7: Dili na problema, Mare. Adto dahil sa FA Phone Shop. Diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop, 3% lang interest matagbulan. 1% interest lang if ma-redeem ni mo within 10 days. 2.5% lang ang matagbulan na interest kung ikaw magprenda o 100,000 pataas. No service charge, no penalty, o no advance interest.
8: Ah, sige, salamat kay Mare, adto na ko sa FA Phone Shop.
7: Hala Mare, pagdali na, adto na sa FA Phone Shop. Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
9: FA Phone Shop.
10: May buntag igan, may buntag.
11: Ba, complicated akong sakit gumikan atong pagkamahala na ko sa akong pinabuhi. Malilay na kayo na ko kasi sa akong complicated sakit akong hubag atay. Kanarag yung hindi makilang sa gahong tagyot.
10: Nihubag imong atay. Pila ka bulan nga imong nabawaan na nga nag-antos ka ng maong hubag sa atay?
11: Lugay na.
10: Nakagi kag hospital kaya natutungod sa imong sakit?
11: Juan, katong nag-abot na ako din ni Mindanao kay nagpamahala na malang ko ato. Naayo nga kung hubag atay, ikan sa bigimat, pinagay sa gahong sa rinto. Usap pa na ako, di pa balon sa kong mga anak nga. Inana di ay, in ko wala na naayo na ay palaka. Wala na kinaro kay tambal. So, yan sa Ginoo.
10: Salamat kay Igan o kinsa ganin ni Palihog.
11: Norma, alis na mo rin.
10: Salamat kay Igan, Norma. Salamat kay kayo, ha?
0: May good news.
9: Hello, oy, unsa koy good news?
0: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido og di kalidad nga trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag sama sa large format outdoor sticker, tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker, personalized mugs, t-shirt printing, pigment and sublimation printing, calling cards, panaflex, og very clear nga photocopy. Muhimo sad sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, brass IDs and billboards.
12: Wa kanay pangitaon pa. Basta di kalidad og parato nga printing services, go kana sa GRD Printing Services.
0: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bag-o nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City, GRD Printing Services.
10: Kinsa ni palihog taga-asa?
13: Si Margie Piling niya, Pastor, sa Marihatag, Pagbahanan.
10: Ah, yes. Padayon igan o sa atong i-testify? Padayon.
13: Oh, mag-testimony ko. Baka rahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala po nakalakaw tungod ginagubag ng tuhod. Hatlasa na po, Pastor, sa aroma. Sabi sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
10: Taas ay mong, asa man, kanang naka-arthritis o taas sa may imong paminaw de sa lawas?
13: Nakoy arthritis.
10: Nag-arthritis.
13: Oo, nagpasikap ko sa doktor. Arthritis daw ang aking sakit.
10: So, igan, okay na karun. Pira nag-adlaw ka di ay nga hindi makalakaw?
13: Tulog ka-adlaw.
10: Tulog ka-adlaw. Okay. So, karun, okay na ka karun. Makalakaw na ka humang ka nakapra sa atong aroma.
13: Okay na. Saluyan sa Ginoo, Pastor. Buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
10: Amen. Okay, salamat ka ayos sa pag-testify.
9: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw, una ka na mo ihatod sa imong lubnganan. Hapanon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
3: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan na. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan na. Sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Ang ako nga testimony, mao kini. Unang nga gatong bijimat sa ako nga atikdan na nagamit ko, nagpalit nga niya po sa kagrapa na mga 1,000 plus ato. O gaapo gi kuang gayod na kita ko ang akong kuang sa akong lawas na doon na gayod langon sa epektibo ang maong bijimat. O salamat sa Diyos nga ato ni hidihidan akong kanang akong talinga nagmutmut kadayaw di ko makatulog. O saya ako kay buhat gipakuanan ko sa akong apo, gipatuloan ko sa bijimat, patuloy ko akong talinga. Matuokan mo sa dili mga isuon. Murag naga kuan ang kakatul o kasakit unya diha diha gayud naayo naayo gayud ako nawala ang akong kasakit diha diha gayud naayo. So praise the Lord, dalegon ang Dios na mapasalamaton ako sa Ginoo kay usa kanya ka instrumento kang Pastor Danang Galio naghihimo gayud niya gi blessingan sa Ginoo ang maong bijimat.
3: Kiniyak 98.5 Radio Kaibigan. Hit songs 80s.
15: Kumusta mga kaibigan? Okay ba kayo riyan?
3: 90s.

ining kapanaminan sa uban. Mga revelasyon nga maghatag og inspirasyon sa atong mga igsoon. Revelasyon sa kagahapon. Mga kaibigan, pwede ka na ninyong ipadangat din hilamang sa atong sibyahanan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City. Kauban ang inyong TJ Aya. Revelasyon sa

Oras 98.5 Radyo, kaibigan, alas 6:08 sa kagabion. Ano sabi niyong DJ Aya, makigbanuban ka ninyo sulod sa pipila ka mga oras sa programang Revelasyon sa kagahapon. Claro pa karon. Sa ngalan sa kinatibukang kawani ni atong CB Hanan, sa ato ang CEO, atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Atong Station General Manager Sir RG Dangalyo, Station Operation Manager Sir Romy Chang Jr., Finance Manager Ma'am Bernadeth Kilong-Kilong, Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute, Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho, Transmitter Technician Sir June Tingkang. Bisag gabi sa atong 464 ka barangay 20 kalungsod ug duha ka syudad nga gilangkuban ning atong probinsya. Maayong gabi kaninyong tanan. Ania na sa bang inyong higala sulugoon sa kahanginan. Ang inyong DJ Aya. Tingog nga haya. Ang gabi usab sa atong 31 ka barangay dinhi sa siyudad sa Valencia. O ingon man sa atong Honorable Mayor Ami Galario, sa atong Vice Mayor Priscil Galario Fernandez. Ang gabi usab kang spokesperson who

ni nga oras sa tod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herviba Coffee Blend. Ingon man ang Romex Plus Full Yar Fertilizer. Ang mga produkto nato sa VG Max mapalit diha lamang sa Kaibigan Center Ground Floor Alquino Emporium. Usab diri sa DXRK Radio Kaibigan Second Floor at bang sa NVM Mall. Sa lungsod sa Kadingilan, diha sa Kaibigan Center Purok 5 Public Market, diha sa may food court. Og sa lungsod sa Maramag, sa Kaibigan Center, Stall number 18, Perimeter Building Agro Commercial Complex. Og ang ato ang Foliar Fertilizer, ang Romix Plus Foliar Fertilizer, mapalit diha sa inyong dool nga mga lugar diha sa mga agri-vet supply.

0: Balik tayo sa itong pagpanaguban. Diri lamang sa programang Revelasyon sa Kagahapon. Mayong gabi diha kang Sir June Bulunos.
1: Sa kagahapon, klaro pa karon.
0: Kaning oras, hatod ka na to sa Romex Plus Foliar Fertilizer. Ang mga igan, unsa man kining Romex Plus Foliar Fertilizer. Labi na karon kay ting ulan na, no? Ting pugas na. Uban. Karon pa nagpugas sa ilang mga mais o sa ilang mga tanom. Labi na kay ting ulan, labi kayo mananom sa atong mga gustong itanom sa atong uma. So naay sikreto para mamahimong magmalambuon ang atong mga tanom. Sikreto para daghan ang bunga sa inyong mga tanom maski minus o gamay ra ang

binipisyo para sa atong mga tanom. Mo ni ang inahanglan sa tanom daghan ang imong harvest kung mugamit ka nining Romix Plus for full yard. Full yard di nakalitox DJ Aya. Full yard fertilizer. Na makita usab nimo dito sa binag nga o sinako nga abuno. Okay, isa-isahan na natog palit no kung sa abuno, katong mga binag, magpalitag nitrogen, magpalitag phosphorus nga abuno, magpalit putag potassium, lain-lain. Pero diri gihiusa ra sa Romix Plus Foliar Fertilizer. Moni ang spray. Kaning nitrogen mo kini ang pangpanahon. Mag-green ang mga dahon sa atong mga tanom. Kani usab ang phosphorus mo ipang palig-on sa mga gamot o bulak para sigurado ang bulak nga dili mga laglag labi na sa mangga dali na kay mga laglag ang buang kaning bulak no unting hangin pangpadaghan usab kini sa gamot pangpalig-on nga dili daling mapukan sa hangin mo na ang phosphorus ang kini usab nga potassium pangpalig-on gihapon sa punuan dili daling mataptan og sakit og makahatag pod og kalami sa iyang bunga so mo ka ng NPK nga anaa diha sa foliar fertilizer walay pili bata tigulang mayong gabi diha kang Consolacion Boy Sir good evening DJ Aya. Good evening, Caribilacion. Mayang gabi usap din ha kang Annabel Nunez. Ugingon man din ha kang Nanay Silisa Tanodra. Mayong gabi, DJ Aya. Nana Sadmi Dirin. Nagabantay sa imuhang program. Mayang gabi usap din ha kang Leti Lidesma watching from Kibatang Don Carlos. Imong katawa. Good evening, DJ Aya. Happy watching live and listening in Adlai, Carrascal, Surigao del Sur. May mayang gabi sa mga taga Surigao del Sur. Natuag yun yung fan si Ma'am Consolacion Boy Sir. Mayang gabi sa diha kang Sir Jules. Connected na ta diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato. Maayong gabi usab din ha kang Pastor Richard Dangalio sa iyang tibok pamilya. O sa ato mga listeners diha sa Sorala South Cotabato. Maayong gabi DJ Aya. Shoutout ko sa Flores Family, Ledesma Family, GR Flores, Michelle Cominquis. Flores o Grunil Angelica.

Watching live from Kibatang, Don Carlos. Ano na kita yung mensahe? Gikan kang 886. Mayang gabi, DJ Aya. Naminaminin mo diri sa Porok 9 Tugaya, Valencia City. Request kong song O Boss Na Ako. Paki-play, DJ Aya. Si Angelica Kulog Kunog. Di ay ni DJ. Kumusta man ka dira? Guapa man dahil ni nga si Angelica. Kumusta diha sa Porok 9 Tugaya?

ato ang VG Max Plus Herbal Capsule, no, adunay 25 ka powerful ingredients. Labi na karon nga ulan-ulan, daghan kayang ipang sipon ubo, maayo kayo ning VG Max Plus Herbal Capsule. Maghaplas pud ka dayon aning aroma plus

So ang ato ang lawas na kinhanglang yun og food supplement. Pinagi nining VG Max Plus Herbal Capsule. Aduna kitay resistensya o makahatag inig energy sa ato ang lawas. Nga dili daling mataptan ining mga o matakbuyan ining mga sakit sama sa ubo, sipon. Ano yung mga 25 ka ingredients, gulay o prutas, i-combine na sila para mamahimong kapsula. Imagino lang nato, no, mga igan nga ang usa ka ingredients, power na ginasya kay sama ni anang tanglad, sama ng luya, nga kung ato ng ilaga, makawala na sa ubo. O sa gula to, kalamansi or limonsito, niya naana man na diri sa to ang 25 ka ingredients sa to ang VG Max. So power na gani kayo ang isa, unsa pa ka kung giuban na nimo ang 25 ka gulay o prutas. Powerful na gyud kaayo ang epekto ana sa ato ang lawas. So para dili na ta maglisod og pangita ni anang mga 25 ka ingredients, giisa na lang na sila sa usa ka kapsula. Mao na kana ang VG Max Plus Herbal Capsule. Dayon, dayon katulog, maghaplas mo ganing Aroma Plus Herbal Oil, labi na kay bugno ang panahon. Sama na ako gabi eh, mao kini ang gihilot sa ako ang kining Aroma Plus Herbal Capsule kay sakit kay ang tibok kalawasan DJ Aya. So pagkabuntag, wala na. So back to work. Lagsik na kayo ang kuan ni DJ Aya, ang daily routine, lagsik na kayo ang pamahon-pahon. Kay nakahaplas man og kining Aroma Plus Herbal Oil. O relax na kaayo ang pagkatulog. So mga igan, ayon yung pakyasa paggamit nining Aroma Plus Herbal Oil ingon man ang VG Max Plus Herbal Capsule. Naputi nag-message na to ganina no nga kanang dili ko na siya kaginhawa. So akong gignan nga kanang pagpalit ni ining VG Max Plus Herbal Capsule. O ka i-message lang ko kung kinahanglan jud kayo niya kung nanay budget. Pwede man ta makahatag og discount. Basta ang importante nga makatabang ta nga ma-relax o ma-hupay ang ilahang ipang bati. Abi ninyo mga igan ang kaning paggamit bitaw nining VG Max Plus makahupay sa grabing kasakit o paminhod sa ato ang rayuma o sakit sa kaunuran. Tinuod gyud na ako living testimony sid ko nining VG Max Plus Herbal Capsule. Dili lang po si DJ Aya ang makatestimony ni ana, daghan na kayo mga testimonies nga naka-try na gyud nakasulay hangtod karon gi-maintain gyud nilang VG Max Plus Herbal Capsule. Kay grabe ka epektibo sa tuang lawas. Magpangita na gud ang imuhang lawas kung dili ka makatumar nining VG Max Plus Herbal Capsule. Dili ka maluya anang lagsik ang imuhang paminaw. Mayo sab kini sa tanang matang sa balatian like katong mga anemia, asthma, cyst or bukol-bukol sa tuang lawas, diabetes, dysmenorrhea, flu, hypertension. Mga tagas og BP diha. Ang pakunhod ning VG Max Plus Herbal Capsule. Katong di kayo makatulog. Labi na katong mga adunay pneumonia or UTI. Aduna usab UTI nga maglisod sa pagpangihi. Mod kay mahiligon kayo sa mga maala.

o problema sa atay, adunay rayuma o kaha allergy sa atong mga panit, anaa ang Vigimax Plus nga kanunay natong kaabag sa atong matag-adlaw nga pagpanglihok-lihok. Mo'y makahatag og energy, makahatag og og sa kwal pa ni siya, mo'y atong vest, mo'y ato ang panangga nga dili ta mataptan o matakbuyan ni ining mga sakit-sakit nga nauso karon ilabi na tag-ulan. O katusab sa atong mga senior citizens, nga mga lulu, lula, nga mahina na ang mga tuhod, hinanglan abagan yun na ito aning Vigimax Plus Herbal Capsule. Katong adunay mga heart problem. Katong, sama ito nag-message na ko ganina, no, na siya ay heart problem. Ako kay nigkatabang ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Kapaligon sa lawas o resistensya, batok sa mga sakit. Tungod kay kini, natural o dili-delikado. Paspas po ang epekto ani sa ito ang lawas. Labi na katong adunay usab gipang bati nga constipation o maglisod sa pagbawas. Nga mo ay hinungdan sa kabalo na mo. Basig na yung mga nangaon karon pasintabi. Daghan pa kayo o mga balatian nga pwedeng makatabang ang Vigimax Plus Herbal Capsule. Alas 6:29 na sa kagabion. Ato na i-play ning requested song ni Angelica ang Ubus na Ako.

Oras sa 98.5 Radio Kaibigan, o ingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan sa Rala South Cotabato, alas 6:34 sa kagabhion. Sa kagahapon, klaro pa karon. Kumusta naman diha sa 102.7 sa Boss Radio Kilikili Wow Lanao del Sur, DJ Ching Remix. Ang imong katawa, muraga. Mga gabi usap niya sa lungsod sa Pangantukan sa katong mga nag-avail sa itong Hair Viva Coffee Blend. Mga gabi diha kang Mr. and Mrs. Bingbing and Vinice de los Reyes. Kang Danito, kang Ariel Robles Obrado. Kang Gina Parado, kang Iba Pirote, kate Epi Pirote. Thank you usap niya kang Lizelle Villar. And of course, akong amiga diha kang James Operio. Thank you kayo sa pag-avail sa tuang coffee. Herbiba Coffee Blend. Dagandaghan natag mga customer diha sa Pangantukan. Ginahan sila sa tuang Herbiba Coffee Blend. Matod pa nila mas lami kaysa kadtong katong sa una. Sa unang ipromote ni DJ Aya. Mayang gabi usap diha kang ati Dolly Villasan. Mayang gabi diha kang Sir Bong Elio. Hi ma, pa-shoutout ko sa iyahad ang pinakagwapa nga sweetheart.

0: Agri Supply, sa Dool nga Agri Supply sa inyong mga lugar. Maayong gabi diha kang Sir June Bulunos. Ang ato ang Romix Plus Foliar Fertilizer aduna usab trace element. DG Aya, unsa man ang trace element? Wa man may kasabot, ana. Karang trace element, mo ni kasagara nga anaa sa mga tanong nga kinahanglan na iron, zinc, boron, manganese, copper, magnesium, o calcium. Mo ni sila nga mga elemento. Diba sa ito ang eskwilahan na table of elements? Ito, mo ni sila mga elemento. Table of elements to sila kani elements na para sa mga tanom pero maura ni sila kay mo ni naghatag nga para kaning iron para dili malata ang dahon o dili siya kanang perminti magdalag. Dayon ang kaning zinc mao ni siya nga para mutubo ang punuan ug ang dahon nga kanang walay mga sakit. Big on. Para dili malata ang bunga ug ang iyang bulak. Manganese mo ni naghatag og sa adlaw pa nga kuan kana mo siya photosynthesis. Itong sinag sa adlaw moy maghatag nini vitamins. Nya dire kaning sa full year kompleto na dire dili na balag wala na sinag sa adlaw. Kay nana siya manganese. Ana siya ay trace element. Among higala. Kunya kaning copper, mo ni siya maghatag og resistensya nga dili magkasakit ang inyong mga tanom. Claro pa karon. Chada kay na siya no kay mura pud og VG Max Plus nga kompleto na. Naapod ang full year giisa na po nila diri nga dili na kinahanglan mag-isa-isa pa kagpalit og abono. So less na lang makasave ka ani less na lang ang imong mapalit nga abuno tungod ni ining Romix Plus Foliar Fertilizer. Kaya i-combine naman nila diri sa Romix Foliar Fertilizer ang tanan nga nutrients ug elements giisa na nila plus na pagyoy kuan roof booster nga moay makapadaghan sa tag-as ug dagko nga mga gamot sa imong mga tanom. Tungod ni ana makaminos gyud ka pagpalit og abuno. Kay dili naman ka kinahanglan mo palit pa antong tagsakasakong abuno nga nagkalain-lain nga nutrients ug elements. Kay naisa naman din ni sa foliar fertilizer sa spray. Plus na pag yun siya ay adjuvant to crop protection chemicals. Moni siya nga makahatag og tabang o alalay ani nga abuno nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide o herbicide para moderitso sa dahon ang spray nga bisan gaulan bisan nahumanag ulan no kun kintahay nag spray ka karon o nya ni ulan dili gihapon to siya masaya kay kita sa una mag worry man ta oy ang akong abuno kuan to mo gibaha gianod to so wala nakapunta dito sa tanom nato so kani siya dili taangay nga mabalaka tungod kay katong spray niya mo dagay dito sa dahon dili gihapon to siya mawas out kay mutulo man to paingon dito sa yuta ana siya ingana siya katsada o ka epektibo aduna siya ay soil conditioner. Dili ra nga tong buhok mo ay naginahanglan og soil conditioner. Ay naginahanglan og conditioner ang yuta usab nga gitamnan sa ato mga tanom. Kaya ang katong tinulog gikan sa dahon mo katoy mo dagay day ngadto sa iyang punuan. Unya mga hulog man to dito sa yuta. So dili masayang kay diha sa yuta mo to siya mag-induce og soil aggregation, makahatag siya og better soil environment. Magbugna kinig natural soil microbes. Nga muhumok makapahumok sa katong gahi og bantok nga yuta. Grabe ka power po din ning foliar fertilizer no. Tungod ni ini muminos og makuhaan ang ato ang kuan ang ato ang budget nga kung mapalit atong abuno nga sinako kay naanaman ni siya kaning Romix Plus Foliar Fertilizer. Makasave na ta sa paggamit ni atong sinako nga abuno. O kaning Romix Plus mao ni siya ang liquid fertilizer, growth booster, adjuvant to crop protection chemicals and soil conditioner. Barato ra tungod kay ang tag-iya ini Romix Plus. Romix Plus na. Adunay kasing-kasing sa mga mag-uuma. O adunay pusong mag-uuma. Napalitan ato ang mga Romix Plus sa tanan agri supply nga duol sa inyong mga lugar. Thank you kayo kang Sir Jun Bulunos sa imong pagsalig usab diri sa 98.5 radio kaibigan para niini nga produkto. So daghan kay itang mga listeners diha sa pangantukan. Diha sa diri sa atoang 464 ka barangay 20 kalungsod ug duha ka syudad nga halos kay atong probinsya sa Bukidnon kuan man ni siya kanang agricultural landman. Daghan tag mag-uuma so pwede ka mo kaayo nga mo gamit nini Romix Plus Foliar Fertilizer. O, ala 6:42 sa kagabion. Hello diha kang Chiche. Hello DJ Aya. Greet ko lang ang mga people sa Double D House and our pugi na CEO Pastor Dan Langgalyo. In fairness ka Pastor Dan ha, walay nakabaluan ni nga si Pastor Dan dahil lami kay muluto. Lami daw kay muluto si Pastor Dan ang amo ang CEO din sa 98.5 Radio Kaibigan. O grabe kay siya hands-on. Pag naa siya sa balay, hands-on kay na siya sa kung unsay mga kinahanglan nga kuan diya sa panimalay. Pag naapon siya sa trabaho, hands-on yun. Labaw ng hands-on sa opisina. Sa labi na sa Kaibigan Foundation. So, ingana ka ingana nga ka adunay determinasyon si Pastor Dan Dangalyo. Among higala alas 43 sa kagabion, balhin sa ta sa Pikas Lawak.
1: Morning, Pastor. Kumatulog ng tawag sa mga Pastor. Katong testimony ko ba yun sa Bigimar, Pastor?
2: Pailala sa kaibigan kong taga-asa ka o kinsa.
1: Kundi si Ram na tagong barangay kanugutan. Ako oh. Hinat, Pastor, sa CBC1 na Pastor.
2: Okay, time. Maayong agad na sa imo.
1: Bigimar, Pastor, ako kay Taman sa agong kinabuhi. Kagin mo po, nakasugat kong problema, Pastor.
2: Yes.
1: Umbag akong ito, Pastor. Niyaway lang ako ikon. Video mark yun, Pastor.
2: Maoba.
1: Anto, Pastor. Isa ka, buti na. Ang palit dito sa kwan. Si Butika.
2: Okay.
1: Anto, nabuto siya, Pastor.
2: Niubag ang imong itlog, tapos nabuto.
1: Oh, nabuto, Pastor. So, mukhaurot na, may di ka buwang kong inong. Nabuto, Pastor. Nagawas na ng mga hugaw, Pastor. Pero din ako pasalamat sa Ginoon. Salamat, Panginoon. Sa imong tambal naman ni Muli Grasyar Gino.
2: Salamat kayo, Tatay Tatay Ram of Tagum.
1: God bless you, Pastor.
2: Okay, salamat din kayo.
3: Mga on na ta.
4: Uy, kalami sa sinabaw.
5: Naabay kinilaw.
6: Ilabas ang bida sa lamisa.
7: Fuego blend jelly paste.
5: Kalami ane.
7: Pagana sa kaon, bawala sa luod. Pwedeng sausawan, pwede sad isudan. Tungod sa kalamian sa timpla sa spicy mix. Nagi-blend together. Fuego blend jelly paste.
6: Sukad karon, matag-hamal. Kaupan din nato kanunay ang bida sa lamisa. Ang fuego blend jelly paste.
4: Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto kag kakalayo nga kahalang, naasantay extra spicy. Fuego blend chili paste available in 120ml and 200ml. Prices starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego blend chili paste. Mapalit sa Kaibigan Center, ground floor Alquino Building o sa second floor Radio Kaibigan, AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego blend chili paste.
8: Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2, Versikulo 11. Kini o
3: sa kamatinumanon nga panultihon, kay kun kita patay uban kaniya, kita usab mabuhi uban kaniya. Dili malitayan nga kita mutaliwan, kay walay mo gamot ning kalibutan nga atong nahimutangan. Luyo sa atong kasubanan, dungagan pa sa dagko nga galastuhan. Hinungdan nga ang Villa Nueva Funeral Homes, ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Villa Nueva Funeral Homes, muatiman o mupahiluna sa atong mahal sa kinabuhi, nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villa Nueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramag ug Quezon Bukidnon. Ingon man, Villa Nueva Funeral Homes sa Wao Lanao del Sur. Villa Nueva Funeral Homes.
8: Ang labad sa ulo, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Biogesic, masaligan, maong most trusted headache medicine brand sa milyon-milyon ka Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Biogesic. Amping, Unilab quality yan. Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Pre, nganong nagpunay ka maglantaw sa imong mga tanom?
10: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pampalit sa abono, mahal na kaayo.
9: Maugyud na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahal na. Pero pre, naay sekreto para daghan yapon ang bunga sa imong mga tanom na minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
10: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy po ko pre.
9: Ato-ato rani pre ha? Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog hangin. Plus pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom og makaminus kapagyod sa pagpalit sa abono. Plus gyud pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
10: Ha, maoba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
9: Ay sa pre, wala pa kumahuman. Plus pag yun, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan o mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta, induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi ng yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
10: Kung mao ang Rumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals og soil conditioner, ang pangutana pre, basig mahal pud ni
9: para tura pre kay tag-iaan eh, Rumix Plus may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Rumix Plus sa tanang agri supply sa inyong lugar.
11: The best songs on the radio.

sa Radio Kaibigan Valencia City, ugingon man diha sa 104.9 Radio Kaibigan Sorala South Cotabato, alas 6:50 sa kagabion. Sa kagahapon, klaro pa. Kaning oras atod kanato sa VG Max Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula. Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Herbiba Coffee Blend, Fuego Blend, Chili Paste, ugingon man ang GRD Printing Services. Og ang Romix Plus Foliar Fertilizer.

Ako akong banwa diha sa may Antipas North Cotabato, lalo na sa among pinangga na Municipal Mayor Chris Kadungon. Ikan kang Cheche diha sa Double D House. Mayang gabi diha Mayor Chris Kadungon diha sa Antipas North Cotabato. Mayang gabi usab diha sa may Arakan o diha sa Alameda. Once again, mayang gabi diha kang Angelica Kuno. Hello diha sa Impalambong kang Ma'am Carol. O diha sa Halapitan San Fernando. Hello diha kang Sir John. Sa mga Hupya family, mayang gabi eh. Diha sa Ginuyuran sa Lake Apo. O diha usab sa Lower Sugot sa mga Galon o Maluto family. Hello diha kay Ma'am Neri. Shoutout diha kang Sir Paul De Villieres. And hello diha kang Sir Melchor Valdez. Kamusta diha Sir Chong? O may gabi usab din ha sa mga Babor family, Takas-Takas family, Dang.

Diya kang Maritis Augie Sahilan Makite. Hello diya kang Bridget Hamon, kang Hazel Hamon Tuazon. And of course diha, advance happy birthday sa ko ang Maring.

Miabot sa among panimay ang usa ka tiguang nga babae. O grabe niyang suku, a DJ. Nagyaw-yaw kini og ipangita si Aida. Kay kuno wala kini magpahibaw nga milakaw. O ilabi na. Wala magpahibaw nga adunay kapuyo nga gipuli sa iyang anak. Nang iskandalo ang mga babae. Gusto niya nga ipapauli si Aida sa ilang dapit. Matod ni Aida nga to kaniya. Nga wala naman ako itulubagon kaninyo. Tungod kay patay na ang inyong anak. Apansuko kayo ang mga tiguang. Matod ni Aida nga ni kanako para muhunong ang kasuko sa mga babae. Hindi ay iyang kanhing ugangan. Iya sang ihatod ngadto sa ilang lugar, DJ Aya. Umisaad siya ang rikanako nga mubalik dayon. Miuyon ako, DJ. Kung aron usab masulbad ang kung unsa may dapat sulbaron sa iyang pamilya. Hangto, DJ Aya.

0: XRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Maayong buntag ni mo diya, kaibigan.
2: Hello, good morning pa. Ako ni si Egan Judith, membro sa Kaibigan sa Taguluan. Pero na ako sa Puerto, na ako sa Agusan, nagpuyo.
1: Okay, asa napit sa Agusan, Egan Judith?
2: Oh, sa kaistoryatan ko ha.

0: kon ko wala pa sa inom tulo ina kog baka ko lang imo jud maulan Pastor Dan nga sa muto inom jud kog tulo Pastor Dan mo jud gi magic salamat kay sa Ginoo Pastor Dako kay nig bless ako kinabuhi ning bidima salamat kay sa Ginoo nga naa gyud ni tiya
1: salamat kayo
0: kinana uli an jud Pastor Dan nga bago pa lang pug nagpa check up sa doktor Pastor Dan nagpa tan-aw jud ko tanang drill check up ginan ko sa doktor nga unsay mo giinom. Yung lang ako sa baki, kung saan niya, ang mapandibad mo, tuoy mo na anak, Pastor Dan.
1: Oo.
0: Ngayon ko nga, hala, kaga kayo mo ang party mo lawas kay Ison Kidney, biya akong Ison ni Pastor Dan.
1: Oo.
0: Kunyan, ay sa kaga kayo, walay problema, sakto kayo. O sige, pwede na kang magpabaksin. Salamat, Pastor Dan, pati akong bana, Pastor Dan.
1: Salamat.
0: Siya, ganyan, panitag po para sa sugar niya. Nag-deliver din rin mo, pag-umanggol si mong bana, setting. Kuan, nagpadala pa dyan ko sa Sambanga. Kaya ako mga kamag-anak dito, nanginom sila tanan, Pastor Dan. Salamat lang kayo sa Ginoo na. Salamat siya kayo.
1: Okay.
0: Isagin niya sa akong lawas. Grabe ang akong gibake, Pastor Dan. Musaka na sa akong ulo. Di na ako kasabot. Pero karon Pastor Dan, makaya na ganda ako ang trabaho. Salamat. At pati akong anak, Pastor Dan. Gilandan siya ka na lang. Ingin akong anak, ma. Grabe ang busy mas, ma. Nakaayog yun sa akong lawas. Thank you sa Ginoo. Pati yung kagid na ulian.
1: Salamat sa Ginoo. Salamat kay Ginoo sa Ginoo. No?

0: Happy anniversary.
1: I love you. So
0: beautiful. Atong gift nimo.
1: Wow! Kanindot ko ani. Customized mug printing.
0: Ganahan ka?
1: Salamat, Han.
0: Di pa.
1: Couple short? Atong duha? Han, ikaw nagyod. Pero time pa, nakapantay ko.
0: Ang unsan?
1: Lahi siya sa uban printing nga akong nakitaan. Pulido ka ayong pagkahimo. Mahal nino.
0: Di kalidad nga pagkatrabaho. Apang barato lang na, Han. Tungod kay dito ko nagipahimo sa GRD Printing Services.
2: Ang GRD Printing Services, barato, di kalidad ang mga materials. O syempre, di kalidad ang pagtrabaho.
3: Huwag ka na'y pangitao pa. Basta di kalidad o barato ng printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
4: Sa dugang kasayuran, agtualang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sairi Highway at bang sa NVE Mall, Poblasyon, Valencia City. GRD Printing Services.
5: Kinsa ni pala yung taga-asa?
6: Marikatas,
5: ah, yes, padayon igan o sa atong i-testify, padayon.
6: Oh, mag-testimony ko, bakawahin sa aroma, Pastor, na atong agisimana, wala ko nakalakaw, tungod ginagubag ng kuhod, at lasan ako, Pastor, sa aroma, sabay sa Ginoo, Pastor, na pagkasunod adlaw, nakalakaw ko.
5: Taas ay mong, ano saman, kanang naka-arthritis o taas, ano saman, imong paminaw de sa lawas?
6: Nakoy arthritis. Oh, nagpasikap ko sa doktor, arthritis daw, ang sakit.
5: So, igan, okay na karon. Pila nag-adlaw ka di ay ngawa, di makalakaw?
6: Tulog ka adlaw.
5: Okay. So, karon, okay na karon, makalakaw na ka, humang ka, nakapra sa atong aroma.
6: Okay na, saluyan sa Ginoo, Pastor, buotan ang Ginoo at among kinabuhi.
5: Amen. Okay, salamat di kaayo sa pag-testify.
7: Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha. Ang sayo nga pagburos mahimong makaapekto sa imong kinabuhi. Ilabi na akong dili pa kaandam. Kini makaapekto sa imong edukasyon, kahimsog ug sa imong kaugmaon. Busa, hinumdumi, ang matag desisyon nga imong buhaton naay sangputanan. Tutuki ang imong damgo, makisayod ug pabilin sa pagkaresponsable.
8: Naa sa imong mga kamot ang katungod sa pagpili sa husto nga dalan. Protektahi ang imong kaugmaon pinaagi sa maalamon ug luwas nga desisyon.
7: Kini usa ka pahimangno gikan sa Provincial Government of Bukidnon ug sa Provincial Population Office alang sa kabatan-unan nga andam, maalamon ug may kaugmaong puno sa paglaom. Bata pa ka? Damgo sa kinabuhi unaha.
9: The best songs on the radio.

Oras sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City, o gingon man sa 104.9 Radyo Kaibigan sa Rala South Cotabato, alas 7.34 sa kagabion. Kaniga oras sa tatya lato sa Vigimax Plus Herbal Capsule, ang pinagpalang kapsula, o Aroma Plus Herbal Oil, ang pinagpalang lana. Gingon man ang Herviva Coffee Blend. O ang Romix Plus Foliar Fertilizer. May kabidya kang Ma'am Angeline Fernandez Lagare. Mayong pagpaminaw, may paglantaw-lantaw. Kumusta itong mga kaigsunan diha sa May

0: Atong duwa to na tong caller gikan kang 174 may gabi eh.
1: Good evening, DJ Aya.
0: Yes, kumusta Sir John?
1: Okay lang. Yes, ikaw di ako kumusta pan ang gabi is pagkaroon.
0: Okay gyapon kaayo, basta nanawag ka.
1: Ay inana din na siya.
0: Inana din na siya. Unsa may kalagat ni DJ Aya karong gabi una?
1: Manimbaya lang ko.
0: Sige, go ahead.
1: Kaya manimbaya ko sa tanang naminaw dire sa lapitan sa Fernando Bukidnon. O sa imo, especially sa imo niya, DJ Aya, sa iya pamilya. May nga bii. O sa imong pamilya. O sa kay Pastor Don Galio, kay Engineer Chang, lawas lang po nas nalang sa kinatibukang pwersa sa Dixar Kiretso, kay Vigan. O kang Sir Binzi, mayong gabi ini mo. Nagpambina mo sa sila. Kaya yun, na lang din sa tanan-tanan na lang sa mga pia pamilya sa Pardillo. Laras-laras din nyo. Karoon nyo wala yung mahay.
0: Basi na kay ika, kuan sa to, nakapaminaw ba ka sa to ang letter ka?
1: Yes, nakuha na ko itong tanan gibasa.
0: Okay.
1: Sige, matag lang kong mensahe kamay. Alang sa atong sender, may gabi eh, sender. May salamat sa pagsalik sa Disarki Radio kay Vigyan sa pangpapadala sa simong sugilanon.
0: Yes.
1: Nga taga, mahatagag kalingawan sa mga tao kung makuag pagtulunan. Anong una, may gabi eh. Ang imong problema is sa pagkaroon manggod kung atuwa siyang basihan sa imuhang istorya. Tinudyot siya. Ang edad dili na siya may basihan. Kinumiro lamang na siya. Apan adunay panultihon nga nagkinayon siya. Is magunsa ang level kag pangidaron nga magisigig bugno, magisigig away kada gabi. So wala gyapon siya inspirasyon sa labang kagahom nga kamo maghugpong. Gumikan kay muhari kaninyo ang dili na maayo nga masulod sa inyong ulo. Mas labimang maayo ang imong gibati sa imong sa kagalingon nimo akong kaistorya. Ang nagbuot niya na nga mo himihigugma ka og magulang nimo mao ang pagpasalamat sa labang makagahom kay siya ang nagiya haron magiyahan ka kung unsaon pagdala ang relationship sa matag tukma sa inyong duha. So ang mga panghitabo ni adto pirmero nimong kaagbat si Miss Aida is nagpasabot kadto nga dili imuha ang maong ginuhat nga para sa imuha. Ang closest nga giwian is nagpasabot siya, nilaylo siya diya sa imo, gumikan kay dili to siya mao ang gihatag diri sa atong labang makahom. Gani magmalampuson ang imong gugma sa fukaron nga na tawag og doesn't matter. No? So, mo lagi nga, ang unang-una kung magkigrelasyon magyut ka, ilabi na karon. Ang unahon na to og paghigugma, ang ato ang labaw makagagahom. Nga naman, kay siya ang muhatag o katagbawan sa imo nga gugma nga dili na makukan. Ganang tanan, kung wala ka nagsalig sa imong kagulingon o sa labaw makagagahom, useless ya po na kung ikaw magpalabi ka sa imong kagulingon nga, ako tumano ng ako ang level. So, walang ihapong kay senses gumikan kay nagsupak ka sa labang magagahom. Mas labig yung mayo, unag yun ang imong litokon nga hatagan ka o partner nga makiguban ni mo hangtod-hangtod. Okay? Yan lang siguro, DJ Aya.
0: Salamat, Sir John.
1: Okay, parikus na lang ng song.
0: Ano nga song?
1: We don't have to say the word.
0: Sorry,
1: we don't have to see the word.
0: Okay.
1: Then tugagan ako isa. basic spark invention umaasa lang sa iyo. O kang Lady Diana di ay okay di DGV sa mga bagong nakasulod nga mga digits ug angkorman na gabi ninyo. O kini si John diri sa lapitan sa Fernando. Bye bye, God bless. Basta rin yung kaibigan mo. Yung ato ni Balik si Studio DJ Aya. O bye bye, Province Bukito.
0: Bye bye. Dang, salamat Sir John diha sa Halapitan San Fernando. Daghan usab salamat sa imuhang mensahe para sa tuang letter sender karong gabi una. Igala sa kagahapon. Klaro pa karon. Yes, tinuod yun na no nga maskin sa Biblia wala man nagabasi kung unsa ang imuhang edad. Ang importante diha nga nagrespeto ninyo ang usag-usa, ana ang kalinaw sa inyong pagpanag-uban. Bisag gabi na sa kasing-kasing. Okay, mabasa na to diha sa Efeso 5:25, paingon sa 33. Ang mga bana, higugmaan ninyo ang inyong mga asawa. Matag-usa kaninyo, kinhanglan, higugmaon ang iyang asawa sama sa iyang kaugalingong lawas. Dinhi walay gisgutan og edad. Ang importante gugma og respeto. Tingog na haya. Sawan man ani mong parehog edad unya matud pa ni Sir Jan magsigig bugno, magsigig away. Dili magkasinabtanay, no? Insa, kaumahan. Makapahuway og kapoy hunahuna. Ang importante po, ang pinaka-importante gid sa tanan kung nag-uban mo nga usang inyuhang pagtuo ngadto sa atong labaw nga makagagahom. O pagkahiusa sa pagtuo. Pagrespeto, pagka matinud-anon na diha sa Proverbs 3 chapter 3 to 3 verse 3. Ang pagka matinud-anon. O ang pagrespeto diha sa Efeso 5:33. Naot si DJ Aya, no? Kanang ipanghatag na kong verses. Unta po, mapakli ninyo kung naamoy mga Bible diha. Pwede ninyo basa-basahon. Pwede mo maka-reflect. Ay, age doesn't matter. Mag-matter diha kung unsa ang inyong gugma sa matag-usa o ang inyong pagrespeto. So, mo na ay pinaka-importante. Daghang salamat.

Maraming salamat, Sir JR, diyan sa Misamis Oriental. Tanaw lang sila sa tuang live. Actually, naman tayo Radyo Kaibigan Lagindingan. Umayang gabi niya sa Radyo Kaibigan Lagindingan. Misamis Oriental.

0: XRK Radyo Kaibigan. Radyo Kaibigan.
1: Seryoso ka sa VG Max Herbal Capsule?
2: Actually sir, di try lang jud ko ang VG Max Capsule sir kay dati wala magkukadungog na god niya. Nadungog nung pud ako sa ko ang kaila sa user pod niya na so nagtry ko. Before ko gagamit sa VG Max sir, ako ang magagibati man god. Kanang gamay na kong trabaho, sir, musakit yun ako ang bagang, batang-bagang. Tiyod-tiyod lang po, nagkuhan ko, kaning tawag ani, pamati yun ko sa kasakit ni ako ang dapi-dapi, bandapi daw, sir. Nag-try ko sa inyo ang BG Max Plus, ang ako ang namatikdan. Siguro after 3 or daga lang siguro 3 to 5 days daga naman ang nagkawala itong akong gibati sir. Unya, maayo ang kuan, maayo ako ang pagpangihi. So maayo yun ang resulta sir, dagan siya mga nadala. O halimbawa, kung imunod na ako o ganang before meals, medyo ma-minimize pa na ako akong kaon.
1: So pila ka tuwing naggamit na ni sir?
2: Sir, bago lang dyan siguro mga 5 months ata or
1: 5 months.
2: 5 to 6 months o. Tinisa po sir, katong paglipong-lipong doon ako sa una, nawala po ito. Muna ako nagpangita dyan ko sa BG Max karon. Muna kasigi ko order dyan sa kuang kailang naapo dyan nagabasis kinapawan sir.
1: Okay. Sir, salamat kayo sir. Unsay maingon nimo sa mga naminaw karon sir?
2: So akong gihawag doon ako katong mga makadungog sa to ang panag-istorya karon sir. Katong wala pa kasulay sa mga sa BG Max Plus, sulay lang dyan ninyo. Total, wala may mawala sa to akong sulay na to. Basta ako sa akong gibati, sa sa kuang dapi-dapi, pagpanglipong, nawala yung tanan sa dihang nagamit ko sa inyo patungtong ang BG Max Plus, sir.
1: Okay, sir. Salamat, sir.
3: O sa may mumitsay sa mga katawan na naminaw karon?
4: Mumitsay sa katawan nga naminaw karon nga mugamit sila lang half plus tungod kay doon na siya'y kaayuhan o doon na siya'y panalangin gikan sa kinuha. Makaayugid siya pastor sa mga sakit kay bisan sa ako, mga paso, samad sa akong ulo, mga tulo lang kaadlaw pastor, yung samad akong ulo, nga muragid akong gita na tambal, naulian din siya. Ako tingin o nga, sila magagamit ko ni ining haplan.
3: Okay, salamat Igan, salamat Igayo.
4: Okay pastor, salamat po pastor.
3: Okay.
5: May good news!
6: Hello! Ay, unsa ko'y good news!
5: Aniana ang pinakabarato, pinakapulido o di kalidad ng trabaho kung hisgutan ang printing services. GRD Printing Services. GRD Printing Services. Nagtanyag.
7: Sama sa large format, outdoor sticker.
8: Tarpaulin printing, outdoor and indoor sticker. Personalized mugs, t-shirt printing. Pigment and sublimation printing. Calling cards, Panaflex. Og very clear nga photocopy. Muhimusan sila og PVC ID, invitation cards, certificates, decals, laminations, giveaways, logo and layouts, tumblers, keychain labels, brochures, flyers, RAS IDs, and billboards.
5: Wa kanay pagitaon pa. Basta di kalidad o barato nga printing services, go ka na sa GRD Printing Services.
8: Sa dugang kasayuran, adto alang ang bago nilang buhatan sa second floor EMQ Building, Sayre Highway at bang sa NVE Mall, Poblacion, Valencia City. GRD Printing Services.
9: Ang katinig sa hilana, dapat di napadugayon. Dito ka sa maayo magpaayo. Bayan Jessic, masaligan, maang most trusted fever medicine brand sa milyon-milyon ka-Pilipino. Kamaayo magpaayo sa Bayan Jessic. Amping!
10: Unilab quality yan.
11: Paracetamol is the generic name of Bayan Jessic. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Pre, nga nung nagpunay ka maglangtaw sa imong mga tanom?
13: Ahay, maulagi pre, gikalingawan akong tanaw ang akong mga tanom na balaka ko nga mukunhod ang akong ani o harvest rong panahona. Apiki kayo ang pagpalit sa abono, mahal na kaayo.
12: Maugib na tinuod pre, naunsa naman ang presyo sa abono perti namang mahala. Pero pre, naay sekreto para daghan gyapon ang bunga sa imong mga tanom nga minus ang pag-abono pero abunda ang harvest.
13: Ha? Unsa imong sekreto? Tuloy pugo pre.
12: Ato-ato ra ni pre ha. Rumix Plus akong gi-apply sa akong mga tanom. Ang Rumix Plus usa ka liquid fertilizer nga makahimsog sa imong mga tanom. Kompleto kini sa macro og micronutrients, NPK og trace element nga makapahimsog sa imong mga tanom. Makapadaggan sa bulak og bunga nga bugat ang timbang, lig-on ang mga punuan nga dili dali mahapla panahon sa kusog nga hangin. Plus Pre, may root booster nga makapadaggan sa tag-as og dagko nga mga gamot sa imong mga tanom ug makaminus kapag yun sa pagpalit sa abono. Plus Gyud Pre, may adjuvant to crop protection chemicals nga mas mukusog ang epekto sa imong insecticide, fungicide o herbicide nga musunop diretso sa dahon ang imong gispray nga bisan may ulan human ka nakaspray, dili kini mawas out.
13: Ha, mao ba? Buad ko na ko pre, mupalit ko Grumix Plus.
12: Ay sa pre, wala pa ko mahuman. Plus pagyod, mauni ang ikaupat na plus sa Grumix Plus Pre. Soil conditioner, ang mga tinulo gikan sa mga dahon mudagay day ngadto sa iyang punuan ug mga hulog sa yuta, dili masayang kay diha sa yuta. Induces soil aggregation which provide better environment for the soil microbes, thus making the soil porous. Ang buot ipasabot pre, magmugna kinig natural soil microbes nga mohumok ang bantot or gahi nga yuta. Mauning dapitan nga mas muminus gyud ang paggamit nimo sa sinakong abono pre.
13: Kung mao, ang Grumix Plus di ay liquid fertilizer, root booster, adjuvant to crop protection chemicals o soil conditioner. Ang pangutana pre, basig mahal po ni.
12: Barato ra pre, kay tag-iaan eh. Grumix Plus, may pusong mag-uuma. O adto na pre sa mga agri-supply. Oo mga ka-agri, mapalit ang Grumix Plus sa tanang agri-supply sa inyong lugar.
10: The best songs on the radio.

Wala naman kita igong oras para ipadayan pa natin itong programa karong gabi una. Ang salamat niya sa 104.9 Radio Kaibigan, Surala, South Cotabato. O gingon man diri sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Kini na lamang inyong DJ Aya. Nagpasalamat sa inyong makanunayong pagsuporta sa ato ang mga programa dinhi sa Radio Kaibigan. From sign in to sign off. Sa ngalan sa kinatibuk ang kawanin ng atong sibyahanan sa 98.5 Radio Kaibigan, Valencia City. Sa ato ang CEO, ang atong pastor ng bayan, Pastor Dan Dangalyo. Station General Manager Sir RJ Dangalyo. Station Operation Manager Sir Romy Chang Jr. Finance Manager Ma'am Bernadette Kilongkilo. Finance and Traffic Officer Ma'am Stephanie Jane Dangalyo Yute. Station Technical Staff Sir Joshua Sison and Sir Ramil Bidriho. Transmitter Technician Sir Jun Tingkang. Hantod sa sunod higayon sa susamang takna o sa susamang istasyon.

0: SRK Radio Kaibigan. Radio Kaibigan.
1: Kinsa niyong taga asa palihog?
2: Sister Maymay ni Pastor Dan.
1: Igan Maymay, taga asa si Igan Maymay?
2: Taga Talomo, Santo Tomas.
1: Santo Tomas. Yes, Igan na Maymay, unsa may atong testimony?
2: Lang ko Pastor Dan din sa BG Max kay nakita yung Pastor Dan nga gibulhol ako ang tutay Pastor Dan tapos wala ko lain nga gibuhat kay nagpalit lang ko og BG Max capsule Pastor Dan ako mo kainom.
1: Okay. Murag na batid mo nga murag na bungol ka?
2: Bungol kayo kung tutay Pastor Dan.
1: Ang ngol-ngol.
2: Nag-ngol kay kanang magsigok sa bugat at murag buhat Pastor Dan duha ka capsule. Inom.
1: Okay. So, imong gibati nga ngol-ngol imong nga tutoy mao ninong kapsula kor nawala iyang ngol-ngol.
2: Oo nya. Oo, Pastor Dan. Tapos naputoy tayo yung Pastor Dan nga natukog lang sa tapos moto akong giba Pastor Dan. Isa ka kapsula na ayun.
1: Okay. Salamat kayo Igan Maymay sa pagtawag ka. Salamat igayo ha.
2: Salamat.
3: Ako eh, nabugahat ko. Naapad siya kauban nga pamaol. Labat sa ulo o hilanat.
4: It's me, your Auntie Melay. Discarding bisdak na ko, ana.
3: Di ka trabaho, hasol ka ayaw mabugat.
5: Rexido Forte!
3: Naapay kauban nga pamaol, labad sa ulo, o gilana.
5: Rexido Forte!
4: Maunang diskarte na ko, diskarting bisnak na to.
5: Rexido Forte!
4: Mas paspas, banat sa upat!
6: Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes.
7: Unilab quality yan.
6: Paracetamol caffeine is the generic name of Rexido Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
8: Oy Mare, gahinuktok malay ka diha.
9: O lagi Mare, nangita mangod ko phone shop na maprendahan ako sa akong alahas kay wala jud ko pang-enroll kay Budoy o kay Sam.
8: Dili na problema Mare. Adto dayon sa FA Phone Shop diha sa Ramon Magsaysay Street, Valencia City. Kay sa FA Phone Shop 3% lang interest matag bulan. 1% interest lang if ma-redeem nimo within 10 days. 2.5% lang ang matag bulan nga interest kung ikaw magprenda og 100,000 pataas. No service charge, no penalty og no advance interest.
9: Sige, salamat kay Mare, adun ako sa FA Phone Shop.
8: Hala Mare, pagdali na, adun na sa FA Phone Shop.
10: Ang FA Phone Shop makita sa Ramon Magsaysay Street, Poblacion, Valencia City o FA Phone Shop Malaybalay Branch.
11: FA Phone Shop.
12: Bisan kabos kita. Apan hatagan ko ikaw ang di kalidad kapag serbisyo. Bisan sa katapusang mga adlaw. Una ka na po ihatod sa ibong lubnganan. Panon saon, asa ko mo ato, kinsay akong matuulan.
13: Sa panahon sa atong kasubanan, doon na tayo madangpan. Villanueva Funeral Homes, di kalidad o barato nga funeral services. Alang sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan, Villanueva Funeral Homes. Ato gayong kaabag panahon sa atong pagbangutan. Muatiman o mapahiluna sa atong mahal sa kinabuhi nga mitaliwan sa laing kalibutan. Villanueva Funeral Homes, adunay mga sangang buhatan sa Malaybalay City, Valencia City, Maramat o Quezon Bukidnon. Ingon man, Villanueva Funeral Homes sa Wao, Lano del Sur. Villanueva Funeral Homes.
14: Maayong balita alang sa ganahang mukaon, apan huwag ka ng mukaon, kay daling luton. Kini ang bida sa atong mga lamisa, Fuego Blend Jelly Paste. Oo, higala! Ang Fuego Blend Jelly Paste, hinimo sa spicy mix nga giblend together o gitungagag kahalang sa jelly mix. Naa kay tinula, inununan, lechon o sinigang, kini ang perfect na kombinasyon para sa lamian nga pagkaon. Fuego Blend Jelly Paste. Pagana sa kaon, pawala sa luod. Pwedeng sa usawan, pwede sad isudan.
15: Sukad karon, mataghamal, kaubandod kanunay ang bida sa lamisa. Ang Fuego Blend Jelly Paste, ganadong pakals, pawala sa luod. Lamig yun.
14: Fuego Blend Chili Paste. Sa gustong igo ang kahalang, naatay mild spicy. O kung gusto ka gakalayo nga kahalang, naasatay extra spicy. Fuego Blend Chili Paste. Available in 120 ml and 200 ml. Price starts in just 85 pesos only. Mapapawaw ka talaga sa sarap sa Fuego Blend Chili Paste.
13: Mapalit sa Kaibigan Center, Ground Floor, Alquino Building o sa Second Floor, Radio Kaibigan. AMQ Building, Sairi Highway, Poblacion, Valencia City, Bukidnon. Fuego Blend, Chili Paste.
7: O si Ato Igan, Alex.
11: Akong pasalamatan lang pasi kapulipalit na kung maaroma ba kay ang aking tiil kay nang nangaugad yun ang kanang kuhan. Tamad.
7: Naunsa tayo mo na itsama di mong tiil?
11: Kano-kano ka na ako, Pastor.
7: Okay. Nangauga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuhan, no?
11: 4 years na ako, nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
7: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga?
11: Nangalayos siya, Pastor. Nangalayos.
7: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na yung aroma. So, nakapalit ka adtong pag-anak na ko sa Tagum?
11: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
7: Ah, 5 ka. Ah, okay. So, salamat kayo kaayo.
11: 5 kabuok.
7: Okay.
11: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat kayo, Pastor, sa Ginoo. Okay, nakita na dito tao niya na imamataka. Salamat kayo sa Ginoo.
16: The best songs on the radio.

0: numero uno sa balita.
1: Bukabat sa 924 mil ang gamyo sa sunog sa duha kapanimalay ang pinakiyahan sa pamilyang.
0: Numero uno sa serbisyo publiko.
2: Kanungog, malumang nga kasing-kasing ako nagahangyo. Bahala lang ginagmay, basta dili lang yung taon magkakasma.
0: Numero uno sa musika o galingawan. Kini ang 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia, Bukidnon. Mauni, ato ni Nagasibya sa tinuod nga serbisyo publiko.
3: Magkalingawan sa Bukidnon,
0: Radyo Kaibigan. Oh, oh, oh. 98.5

0: puno ng inspirasyon ang gigising sa'yo sa umaga mo. Pinagpalang musika.
1: Pinagpalang musika.
0: Kasama ang pastor ng bayan.
1: Pastor ng bayan.
0: Na si Pastor Dan, ang kaibigan mong maaasahan.

Amen. Dalay ko ng Diyos sa makayang tanan kay ikaw, anaaman. Maing buntag, mga pinangga na itong mga tigpaminawan. Welcome ning laing edisyon sa programang Pinagpalang Musika. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 28 na, aning bulan sa Hulyo, 2026, mga kaibigan. O dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo, ban-uban ta sulod sa usa ka rosag tunga sa programa Pinagpalang Musika. O salamat sa Ginoo ni maong kagayunan. Ngayon gihatag ka na ito, mga kaibigan ko. Busa sa ngalan bukang persa sa grupo sa mga kaibigan, usbon ko welcome sa programang Pinagpalang Musika. O dalay ko ng Diyos, salamat sa Ginoo. Usa ka matawang mga buntag na po niyang gihatag ka na ito, mga kaibigan, mga kaigsuonan. Ako nang naot nga sama sa naanda ng ato mga tipaminawan. Anda na po daw ban ka na ito sulod sa kauras o tunga. Sa pagpaminaw og mga mensahe sa Dios pinagi sa lawiton og siyang balaang pulong dinhi lamang sa programang Pinagpalang Musika, kaibigan ko. Sa karon pag yun nagkapaminaw ni mga programa, ako kini si Pastor Dan Dangalio. Og dinhi taga broadcast sa Tagbayan sa Valencia, madungog kita dinhi sa 98.5 Radyo Kaibigan. Og duwa ta dito sa studio sa istasyonan sa Radyo Kaibigan. Pero madungog itong makikisunan din sa 98.5 ang Radyo Kaibigan. Og nakaukap kita sa lahat mga radio stations. Og quickly, ako acknowledging ato mga partner ng mga stations. At least ato sa ma-check kung kinsa na'y naka-hook up ka na ito. Og asat ang dapat kita madungog ni mga taknaa, ni mga oras sa kaibigan ko. Nagunagan niya nga nakasignify ka ni kanato ang GSFM alas 3:07 pa. Ang 100.7 GSFM buka sa San Fernando Bukidnon. Then ang 89.1 Metro FM at Trento.

Walay tiwa mong apps ganiya. Sa orasan ni sila, alas 3:30. Anyway, nakaukap na ka nato igsoon ang 98.1 na Barangay Radio, Bislig City, mga kaibigan. I hope nga okay na ang atong apps ni mga orasa, mga kaibigan ko.

akong gitanaw igsoon. Hopefully nga hukap ng tanan mga alas 3:46 na. Natingog ang apps matod pa. So sadya nga nagpatingog nako. Anyway, igsoon. Salamat din kayo DXRM 105.1. Tagbina Surigao del Sur. 93.9 na Shangshan Radio Butuan City, mga kaibigan. Yululine FM, Pangantukan Bukidnon. Heart FM, ang radio ko, Kalilangan Bukidnon. 100.101.1 Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Tribal FM, San Miguel, Surigao del Sur. 104.9 na Real Betrayo, Hingoga City. 94.5 Big FM Davao Region, mga kaibigan. Radyo ng Masa Maasim Sarangani Province. Sa frequency ani pali ko butang apil ang frequency kay di ato memorize. Radyo ng Masa Maasim Sarangani Province. 103.1 na Radyo Bandira Jensan. 102.9 FM Kagwa Ita Surigao del Sur. 90.1 Infinite Radio Tandag City, Radyo Bandira Kidapawan City. 93.3 Tapa Radio Bayugan City, mga kaibigan na kukap na kanato. 95.5 Agit FM Lambunao Iloilo. O gadya sa bigsoon sa Biglaita Radio Kibawi Bukinon. 88.1 Metro FM Prosperidad. Lamang kalimu. Wa pa mga radyo kaibigan nato nga mga stations na naka-signify kanika nato. Kamusta mga radyo kaibigan? Diya subong kugunog diya sa langindingan. Malipay kay kumragwa kay gatag na kong feedback nga listener nato gikan diya sa radyo kaibigan nagindingan o gagsubong kugon. Lamang kalimu. Importante yung feedback mga igan at tubawan kong kamusta man on time ba ang pag-hookup ka ni kanato. Ato subli ono niya kay basi wapabod naka-hookup sila so ato subli ono niya ni sa pagpanawagan nga hatag o feedback ka ni kanato. O so pa mga istasyonan, feedback mo ka na ko yung soon. Hopefully usap naka-hookup na kanato ang Light FM Kibawi Bukidnon 94.3. Usa sa mga sasyon doon din sa southern part of Bukidnon nga naglanog-lanog. Abot din sa akong location, din sa Lakbayan, Valencia. Ang maong istasyonan ang 94.3. Duang persa na ito diya sa, sa atong 96.5 usap. Ang hook up diya sa Kibawi. Kamusta ang atong wao, ICFM? O diya usap sa Kilikili? Ang Boss FM? Sa mga kalistanan ko. Kamusta ang Radyo Kamayo o ang Diwan FM diya sa Marihatag? Kamusta ang Radyo Bandira Talibon Bohol? Huwag signify, murag sa'yo na pag-idunta pag-signify, no? Ato nga tiksaning ko. Ang management, karo mismo, atong tiksaning taga Talibon Bohol. Kay murag di ko makakita nga ga-signify kani kanato. Sa mga isulti, ato always yung gina-assume nga wa pa mag-hookup kung di makasignify kani kanato. O niya, feedback ipo ko taga-Talibon kung kamusta man.

So as mong ko talibon na palayog o bisan pa diya sa Hot FM. Malipay ka kung makasignify. Ato nang gipangutan ng management nga nung wag signify ning duwa ka stasyonan. Husband ko, gawas kung na ay mag-text na ito ng mga listener. Nga okay na pastor na lang, malipay na kayo ko. At least makasiguro tayong nag-hook up ka na ito ang atong partner station. Kung naapoy naminaw sa 94.3, palihog text na ako. Inform ko kung na ay naminaw, husband ko, sa 94.3, palihog ko, paibalo ka na ito. Nga nag-hook up na, manungo tayo diya, magkaibigan magkisunan. Kay... Mali pa yung punta masayaran nga ni mga oras sa igsoon. Abot na diha ang programa ang pinagpala musika sa iyong dapit pinagi sa itong partner station. Nga nag-hookup ka na ito. So, paliyog, alisinero sa ba? No, in kaso di magka-signify ka na ito ang itong mga partner stations. Feedbackin niyo ko. Salamat din kayo, Bliss FM. Di asa sa Malinaw, Kalilangan, Bukidnon nga nag-hookup na ka na ito. Okay na kapatid na pastor at tinako na aktualis na ito ganyan no. Ang ato lagi po talaga itong atong laing partner station diya. Nga wapa po magka-signify kanika na ito. Kung nakahook up na ba sila? So kung nainaminaw sa 94.3 di abanda sa southern part of Bukidnon, Apelia Sawao, Banisilan, Carmen, North Cotabato o Dinis Banda sa Davao. Nga grabe kusog. Apelia sa Arakan Igsoon ang 94.3 Light FM Kibawe. Paibalayan nyo ko Igsoon kung na-discover nyo kining atong programa diha sa 94.3. Gawas ani mga registrations mga kaibigan. Live kita sa itong Facebook account Dan El Evangel. Salamat di kayo sa tanan nga share sa itong live karon. Salamat kayo mga igan. Ako kayo nagkatabang ang iyong pag-share sa itong Facebook live. At least daghan usab magadungog sa programa Pitagpala Musika. So sama lang po nga dako mo kabahin ni atong programa igsoon kung mag-share mo ani. Salamat po sa iyong pag-comment at least. Ato'y bawaan gapaminaw mo sa programa Pitagpala Musika. May buntag diya kaibigang Mami Ami Romero Objinsan. Oban ni kaibigang Juni Mulyanida Romero. Ikan boy, may buntag. Lamang kalimu akong Diyo. Oga, bisan pa igsoon. Ako nakita ka na si kaibigang Raquel Usab nga nag-signify kanika na to. O nag-comment sa itong Facebook Live. Raquel Balaba. Romero Balaba Objinsan. Kanyong tanan, usbon ko, may buntag. O bisan pa diya sa pagalungan wa o Lana del Sur, Rowena Fantilanan. Parin nyo, o kang Michael Abangkilid. O kaibigan Ate Lorna General. O kaibigan na Lorna General, good morning. Anto Enrique Alirita. O gamaw sa mga kaibigan kang Elizabeth Nabo. Ya sa barangay Sinuda, Purok 9. Uban family, may buntag kanyang tanan diha. Gibalik tayo dahil ng Uban, gimong nabu diri sa Facebook account. Anyway, Lorita Duyuga Tourist, may buntag diha kaninyo. Kung di kinako basahon ang tumayaan niya, di ako bawaan ng apelido ani di ay Uban, dili nabu. Jacqueline Akuli, may buntag diha kaninyo. Ano magod ang Facebook account ni Son, kay... Usay mag-check account ta ato ng balihon. O, gani ako akong Facebook account. Di man Dan Evangel. Kung amin di man Dan Dangalio, kung dili Dan El Evangel. Elina Kanakan Kanay, maayong pagpaminaw diya kanimo kaibigan o Lorna Roberto Bistela. At oras karon 17 minutos makalipas ang alas 4. Mag-ampo sa ta kaibigan. Di ay sa Kapalong, Giuseppe Nadila. Ardilia, maayong buntag, may pabinaw o gasosa na puni. Abis sa paigan, Tito Resura. May buntag di akan maigan na Tito. Anto Tabs Sangheron. Di asat na itayan. Naminaw, kauban sa iyang asawa matod pa niya. Anabila, payaw, muring. Watching rin po niyete, gigugit, gigagit.
Surigao del Norte. Salamat kayo. Anabil Payao Moringa. Merle Krato na kanusab diya sa kibuntungan ni Carmen Maybuntag. Kung nakaradyo, pakicheck ang 94.3 diya Carmen sa Carmen. O Garika de la Piña usa Maybuntag diya kanimo igan sa Iligan City.

Salamat din kayo, 94.3. Naka-signify ka ni ka na ito karun. Salamat din kayo. Nalipag kayo ko nga akong isulti at tuminabay yung buntag Ikson, ang 94.3, lanog-lanog dito mismo sentro sa Arakan. Then, padulong ato sa Davao area mag-Iksonan. Ang signal loud and clear, bisan mismo dito sa dapit nga asa. Nag-bar down ang dalan, ang highway diya sa Bagani, diya sa Marilog District, diya sa Marahan. Kala loud and clear dito ang 94.3. Og diya sa Barangay Dalaga Arakan usab kay nakalabay ta diya, may buntag ha, lawak sa diya sa Laysay. Di pa kay ko nakita ito mga Kamakop churches, murag ubay-ubay ito sa Kamakop ang mga simbahan ako nalabihan, gikan kong Arakan Ikson. Og sa diya ang Salaysay nga. Kaun na kitang kabisita kanya do, tatawa na po tawa makabisita diya sa Alliance Church sa Salaysay, Marilog District, ha, mga kaibigan. Atong oras ko ron, 19 minutos makalipas ang alas 4, morning Pastor Dan. May buta ka ni mo, Pastor Joseph Ayong. Matubiya, salamat ka ayo. Okay na, okay sa lain na usab nga buntag. Watching and listening here in, Naiya Airport. Please include me in your prayers from, safe travel going to Jakarta, Indonesia. Via Singapore. Salamat ka ayo, Pastor Dan. Uy, ato di ayo, oga, Indonesia, via Singapore si Pastor Joseph Ayong. Ang ginong Diyos magubahan ka niyo, Pastor Joseph. Og magpanalangin sa imong katuyuan ngadto sa mga dapit sa Indonesia. Magampo ta, mga kaibigan ko. Langit no na mong amahan, daghang salamat o Diyos ning matahong nga buntag, laing adlaw na pod ngay mong gihatag o gidugang sa kinabuhi mong gipulam gani ka na mo. O dakong daghang salamat o Diyos sa dakong kaygayonan ni mong gihatag gani ka na mo na kami na pod magkapadayon. Nga mo gayong tinguwa sa mong kasing-kasing nga sayo sa buntag ikaw among mauna. Ikaw among masimba, mapasalamatan, mapasidunggan. Ikaw ang among mapaminawan. Ang imong mga mataw, mga minsay, among madunguga. Minsay, pinagis alaweton o siyong balaang pulong. O salamat Ginoo sa kagayunan nga makabroadcast pa ang imong ubos alagad. Og salamat nga kini mga programa sa gihapon na pabiling madungog sa daghang mga dapit. Og salamat sa tanan nga mga radio stations nga asa nakaukap ang programa nga ningkamot gayud sila makamataog sayo, magkapa sign on o magkapaandar sa ilang istasyonan og mahukap ang programang pinagpala musika. Aron diha sila mga dapit padungog ang mga awit ti makalangit o ang imong balaang pulong Ginoo. Og salamat usab sa tanan nga nagapaminaw, nagtanaw sa Facebook Live. Salamat nga adunay pamaagi usab sa maniini aron ang bisan atua sa lagyong mga dapit maabot sa programang pinagpala musika bisan pa ang nasa gawas sa nasod. O Diyos, ako nakadood niya kanimun itales kabuntagon. Akong gilang awag ikaw arang mahimok kung wala ikaw ang akong tawahanong kay balo. Limitado. Ganit na nankawang kung wala'y panalangin gikan kanimo. Kung wala'y pagdiho ko Diyos. Busa akong pag-ampo. Palain ka mga diyog niyong programa. O bisan pa si mabubus alagad. O gamita kayong programa Ginoo, ang mga mensahe nga nagpinagin mong programa nga bati sa mga dapit karon. May mo kini siyang gabay o instrumento aron ang magatawan pa rin paduol diya kanimo. Magatubo o sa espiritu ang pangalaga diya kanimo, may mong legoon o may mong andam sa posibleng pagkitabo sa among kinabuhi.
o sa pangalan ni Kristo Jesus, amo na pong masinati ang balaang Espiritu Santo nga may magapamuhat sa umatag kinabuhi. Og amo na pagkang madungog at pagkisulti ka na mo sa mong kaibulong ang pamaagi Ginoo. Salamat Lord. O bani-bani tayo matagusa ka na mo karon. Kung asa mang dapit ang makisuon ang naminaw, ang kupag-ampo Ginoo, panalip di silang tanan. Labi ng tanan ng gabiay. Panalip di o Diyos. Labi na nga daghang mga vehicular accidents na tabo diya sa kadalanan, ako pag-ampog ino, ilikay sila sa mga disgrasya. O ako pag-ampog ino, mga drivers sa mag-drive, nga doon mga pag-amping gino. O bisan pa sa nangasakay sa barko, eroplano, sa kanila, ubihay si Pastor Joseph, ako pag-ampog Lord, imo si ubanan o gipadalanginan ang iyang tingwa ngadto sa Indonesia. Iyang mga katuyuan dito. Salamat Ginoo og dalagun ka sa ora katapusan. Apasalamaton ako diya kanimo o Diyos. Limang pribileho. Nakarong buntag, lahing kayo na pod ni kami. Makasinati sa imong pagkamaayo. Labi na sa pagkatami isang balang pulong ang madungog karon. Salamat Ginoo. Ako gitugyan kanimo ang tanan karon pasalamaton og malipayon sa pangalan ni Kristo Jesus nga among ginumanuluwas. Amen. O amen.

0: Sa laygon ng Diyos, sa minsay sa awit nga atong nabati karon mga kaigsuonan, pagkataong sa minsay sa awit. Nadungog karon na puso nga dalisay.
1: Pagising sa umaga.
0: Og sa tubo mata igsuon, nindot igsuon nga ato gay masinati ang presensya sa Dios. Og makay mo kita sa pagsudong sa iyang pagkamaayo. Mao ni rason igsuon nga
1: mahawi
0: na ang programa pitagpala musika.
1: Sumasayaw sa iyo.
0: Sa ato mga tigpaminawan, kasubukin na ako nga ang akong numero din ni karon din ako ma I mean akong cellphone nga usa. Na-misplace na po na ako kahapon. O balo, asan ako nabutang? Tagbago pang ita, gabi sa maong numero. Ako nga cellphone di ay 112 ang ending. So kung mag-text mo, di ginatuto ma-dawat mabasaan ka ron. Kung matawag po mo, di ito mag-ring tungod kay Muraga. Nalubat siguro kay dili man ako ma-wa manggaring gabi. So kasubukin ako iksuna, di takaroon na, di magkabot ang minsan ninyo.
1: Ayaw ko.
0: Sa ato nga numerong 112. Pero ako patingin mo tanong niya, ako rito makita. Kay hat number na totoo iksoon. Lisod niyang huwa natin bit-bit kay wala kita yung personal staff sa pagkaroon. Ngamoy kasagarang gabit-bit sa atong cellphone. So na'y manawag, kanon na'y ako yung makatubag iksoon.
1: Lakas ko ay nanggagaling sa'yo.
0: Ang atong kusog na nagikan sa Ginoo magiksoonan.

Mao nang atong ingon sa programa pinagpalam mo sa di kaita partikular kung sang grupo kita na isakop, ay importante ikaw ako igso na imong magtotoo diya sa Ginoo o diya kang Kristo. Mga pwede rin kita mag-uban, magkaibigan, bisag unsa imong simbahan, unsa ang imong pabagi sa pagsimba sa Dios, pero kita tanan na imong magtotoo ni Kristo. We are believers of Christ Jesus. O ba akong pangandoy igsoon sa atong pagwali sa pulong sa Ginoo nga ikaw ako may imong magtotoo sa Ginoo. Kaya ato mang ginefasis pa kayong kaluwasan, pinaglamas ng pagtuo diya sa Ginoo. Gani bagay pa lang igsoon nga atong isgutan ang bulahang kamatayon. O kung iyong igsoon, dili tanang kamatayon bulahan. Pag na yung mataming unta nga RIP, Rest in Peace. Pero dili tanang igsoon, RIP ang tinuod ng Giyod. Kay matod pa diya sa Mateo 14:13, bulahan ang kamatayon sa mga taong mitoo kang Kristo. O kung may ngundi ang bulahan ang kamatayon sa taong nga membro aning simbahan o anang simbahan, o di na mao. Kung dili, sa mitoo kang Kristo, mao sa program pinagpala musika, watalaing din ng gisangyaw, kung dili, nga ang mga taong paduol diya kang Kristo, paduol sa Diyos, o mutuo diya kang Kristo, kang kaluwasan maangkon lamang sa tao, pinaagis pagtuo diya kang Kristo, Jesus, o ang kamatayon sa tao, igso may mong bulahan, kung siya nito, ngadto sa Ginoo. O matod ba, ang gahom sa Ginoo, anaag kanila. Abi tayo igsoon si Pedro sa magwali siya. Katulusa ka ba ni Limos nga nangayok ka niya Limos? O sa tubag niya, silver and gold have I none, but in the name of Jesus, rise up and walk. Kung atong iparapres sa buwan ng pinulang igsoon, wa ako'y bisag gamayng kwarta, bisag singko, wa. Pero sa pangalan ni Jesu Kristo, tindog og lakaw. Og tuod man igsoon. Igunita niyang kamot, iyang gilalayan, o niya mitindog, iyang milakaw, among tao. Og nagluluksos sa pagdaig sa Dios. Busa ingon din ni igsoon, ang gahom sa Ginoo anaa kanila. Og daghan gayod ang mitoo, og mahimong magtotoo sa Ginoo. What a powerful message, igsoon. Gani ko masultian ang pulong sa Diyos, matod pa ni Pablo, mao ang gahom sa Diyos sa pagluwas sa mga tao. Mga dikid na ko ikaulaw, matod pa ni Pablo, ang pagwali sa pulong sa Diyos. Kaya bukod yung gahom sa pagluwas sa tao, o mahimong magtotoo sa Ginoo ang tao. So, nagpadayon sila sa pagsangyaw, magkisunan. Ipadala nila dito si Barnabas sa Antioquia. O niya, giwelcome pag-ayo sa mga tao. Ngatid matumunin na pag-abot niya dito, nalipat siya tungod kay nakita niya ang mga panalangin sa Diyos sa mga tao dito. O gidasig niya sila nga magpatumanon o magmaligon sa ilang pagtuo sa Ginoo. Mao na nga ang tuyo gidigsoon dito, mao ang pagligon sa pagtuo sa mga tumutuo. O mausap kini ang atong pangandoy nga ligonon ang mga magtotoo, makibigan. Ligonon. Muna ito yung kuasa kanyang sakop diya ang simbahan. Ang ako lang, di kay ko, di na kay ko gamatan na kung asa kasi ba importante nga ikaw na paduol sa Diyos o ni mong maligon sa imong pagbangalagad o pagtuo diya kang Kristo ah. Dili diha sa doktrina sa simbahan ko diya kang Kristo Jesus. So kini si Barabas maayo gayud nga tao gigaman sa Espiritu Santo. Gugot ang iyang pagtuo sa Dios. Igsoon ang chapter 11 nagiskot sa pagtuo ngadto sa Dios, pagtuo sa Ginoo, pagtuo ngadto kang Kristo Jesus. Og tuod nato makita sa igsoon, mao sila pagtuo. Nagtinabangay sila. Og naghatag sila sumala sa ilang makaya. In verse 29, igsoon, busa ang sumusunod ni Jesus sa Antioquia, nagkauyon nga ang tatag sa kanila, magpadala sa ilang hinabang sa ilang mga kaigsuunan kang Kristo dito sa diya sumala sa ilang makaya.
So silang kagsuanan nga ito sa laing dapit. Sumala sa ilang makaya. Onya sa tugibasa igsuon ang mapaglutos nagpadayon o kinikaron gamit si Herodes, no, ang hari. Niatong panahon na nagsugod si Haring Herodes sa pagluto sa pila ka mga tao o pila ka magtotoo. O niya, ipapatay niya Santiago. Ang igsuon ni Juan, pinagi sa espada. Igsuon, grabe, kalisod ang papangalaga sa Diyos kaniadto. Kay posible, tungod sa pagpangalagad, musangko ka na sa kamatayon sa mga magtotoo. Labi na gyud sa mga lagad sa Diyos, kahit sama din niyo. Santiago, gipapatay ni Herodes. Igsuon ni Juan, pinagi sa espada, so siguro gitigbas sa espada, gidunggap sa espada. Grabe ka sakit, igsuon na klasis kamatayon. Tungod lang gyud sa ilang pagpadayon sa pagpamuhat sa balaton sa Diyos. Igsoon ang atong kalisdanan karon mga pag-antos, gumikan sa itong pagsunod sa bulaton sa Diyos, mga kaibigan, sultaan ta mo, wara na siya sa ilang sakripisyo kaniadto. Gani ang pasalamaton kita sa Diyos na mga tao kaniadto, nga mitugyan silang kinabuhi, aron na gyud ang mga tao maluwas. Og nalipay kay kong na mga tao, igsoon nga sakripisyo kaniadto, aron ang biblical Christianity igsoon sa Pilipinas ni abot. Onya panahon sa gira, onya abot mga Amerikano uban sa mga Amerikano igsuon na pabili ni aron isang yaw ang pulong sa Ginoo. Namato magipatay si Santiago, pero taliwat na igsuon ang mga tumutuo, nagpabilin silang pangalagad sa Diyos. In verse 3, sa pagkakita niya nga nalipay ang mga Hudiyo tungod sa iyang gihimo, gipadagkop usab niya si Pedro. Sa diyang gipatay si Santiago igsuon ang mga Hudiyo, nalipay ang mga tao. Nalipay ang mga Hudiyo. Nga nakita nga ang tao nga nagsangyaw sa pulong sa Diyos, mito kang Kristo gipatay. Nalipay. Now, igsoon, di man nato na makita karon ay patyon, gumikan siya pagtuo, pero by implication, igsoon, kung atong iparapres at butang sa panahon karon usay, makakita kay ta nga nagbuhat og dautan, usay, malipay ta. Malipay ta, mutan na og dautan, usay, nagalip. Tanawin ang nasa balay, God. Ang bata na to, usay, musayaw, mukanta, niya bisag bastos ang kanta, malipay ta. Manong bata, mukiay po yung sakto, kaya kimupakpak manggod ta. Nabito yung kanta nga akong isgutan kaya ito itong kanta nga Espagiti pataas pababa. Yung gagmay mga bata itong pasalayawon tapos pakpakay ta. O, Espagiti pataas pababa. Ang sabang klaseng kanta igsoon. O, niya kita manghamto, mukatawa, mutanaw, pakpak. Busa ang batang gamay, ganahan po musayaw igsoon. Malipay ta sa pagtanaw sa buhat dautan, makibig magsuunan. Uban pod malipay mo tan-aw sa uban nga nahugno ang iyang kinabuhi. Malipay siya sa kadaot sa uban. Nanig sa mga Hudiyo, nalipay sa diyang gipatay si Santiago. O niya sa nakita sa hari nga nalipay ang mga tao, gusto pa rin niya nga malipay ang mga tao busa iyang gipadakop si Pedro o gipagordyaan ng igsoon paminapagayo. Si Pedro ang magigamit sa Diyos, niabot ang punto nga gidakop siya ang gipriso. Ang salaod ang ani tungod sa iyang pagsangyaw sa mensahe. Untahagit ang tulang igsoon, kita gawas to ni pagwali, pero di pagita mawali. Why mo dakop na to kung magwali ta sa pulong sa Diyos? Pero wa pagiganahan mawali. Na kung punto igso mao kini kung sila nagpagwalid taliwala sa paglutos. Why rason igsoon nga di pug kamuwali sa maing balita? Simple lang maing balita. Si Jesus namatay para kaniyo para kanako ang ato lang ang pagtuong ato kaniya aron kita magkaangkon og kinabuhi ng katapusan. Kaniya nga namatay apan nabanhaw. Mao nang maing balita igsoon. O niya ang kaluwasan
nalamadya kang Kristo Jesus. Simple lang nga pagwali. O di ba kaigsoon, simple lang nga pag-share sa atong Facebook Live karon. Di mo kaya? Di na to kaya nga mabawaan sa mga tao nga naminaw ta sa programang Pinagpala Musika? Kailangan mo pag-share nimo igsoon kun naminaw ka sa Facebook Live o sa kanas pagpakita igsoon nga apil ka sa pagsangyaw sa pulong sa Dios kay imong makinig share og tong si pag-share basin nakakita igsoon unya ayag kadlok ayag pagdaduwa bahala nang Ginoo mamuhat ni ana basin imong kakatawaan ko ani ba wa di magapunan sa mo to kay iris man kay na di magana mo simba no ayaw pasagdila ang Ginoo mamuhat igsoon importante nga imo lang gibuhat igsoon pero ang pag-share sa tong Facebook Live simple lang igsoon. Pero dako ng impact para sa baraton sa Diyos. I-share. Comment ka sa atong live karon. Aro may encourage sa bagay igsoon, mabawaan ikaw, ala, naminaw lagi si Kuan. Naminaw si Ma'am. Kita dito naminaw, si Ma'am naminaw mangani. O si Pastor Joseph naminaw. Ya kita di maminaw. So akong punto igsoon, pag-comment mo at least, mabawaan igsoon nga naminaw ka o maka-encourage sa observance sa paminaw o niyang punto igsoon, dako ng katabang para sa bulaton sa Diyos. O niya, kung ikaw naminaw sa radyo, inalay mong silingan, igan. Paminaw sab naman ka FM dia, i-tune in dia sa 94.3 o sa bakang istasyonan. Paminawa ang programang Pinagpalang Musika. O di ba ka na kay parinti sa mong dapit, parinti na ami programa dia, abot ang programang pasudan, paminawa ganin, mong frequency o muna ako gina-announce ikso ng frequency kasagaran para mabawaan niyo yung masyir nga to sa uban. Ikso pra ka na ko, dako ng katabang para sa baraton sa Diyos. So ang ato, simple lang. Pwede ato mabuhat, sila lisod, pero ilang gibuhat, igsoon. Ang pagsangya sa pulong sa Diyos, hangtod na bilanggo kini. O niya, lisod na makabilanggo, kaya wak na dayo'y panahon nga makatubag o makapiansa sa baka diha igsoon kay padulong man nga to sa fiesta. Mabito ba nga, agidakop yun, anong adlong birne sa hapon? Para wala na kurting able. Sabado Domingo, tulog yung kagbilanggoan. Lunes na po, asa kasuhon. Ano man ako sa uban? Amun na nitabo igsoon kang Pedro, unya, ipadayon ko no, gipapriso siya, unya, pagguban na sa fiesta, mao'y pagkasikaso siyang kaso, so gibatayan siya, tagupat-upat, agpulipulik ni upat, so sa iskabok, igsoon, nagpulipulik, ugbantay, tagupat-upat, kada grupo, siguro, kada upat ka pulipulik, siguro igsoon, tagupat-upat, kagwardya, nagbantay sa usa ka tao, nga asa gipriso, ato'y gayon na. O niya, usayon ang kinisya human sa fiesta. Matutpad niya, igsoon sa versikulo 4, sumalat sa plano ni Herodes, iyang usayon ang kaso ni Pedro at tubangan sa publiko pagkauman sa fiesta sa paglabay sa anghel. Busag ipagradyahan niya ang mga sundalo sa mga sundalo si Pedro dito sa prisuan. Apat igsoon, paminaw pag-ayo. Apat hugot ang nga nagpadayon ang mamagtotoo sa ilang pag-ampo sa Diyos alang kaniya. Di pa igsoon akong hagit kaninyo. Kung di mo kahatag, kung di makalakaw, ampo. Ampoy ang mga lagat sa Diyos, ampoy ang nagasangyaw. Ampoy ang ubang magtutuig soon, nagastruggle silang kinaboy nga. Tumutuo, isip mga sumusunod ni Jesus. Hugot nga nagpadayon ang mga magtutuo silang pag-ampo sa Diyos alang kaniya. Pinabaka nato ang nag-ampo para sa mga alagad sa Diyos. Ako, mapasalamatan ko sa Diyos tungod kay nabawaan ko dagang gaampo para nako. Kana ako mga posigsoon, may amping mo, Pastor. Atuloy para kanako, it's a form of prayer. O salamat kayo nag-ampo kanamo mga alagad sa Diyos, labig din ka namo sa program Pinagpala Musika. Ang pag-ampo dako nagkaimuan, kaya nakabasa ko igsoon, prayer. Ato pa is the only power that changes everything. Prayer.
is the only power or the power that changes everything magigsuunan. So ang paampo sa kagahom nga makapausab sa daghang mga butang. So, muna bisa gordyado pa igsoon ang gibuhat sa mga tumuto. Nagampo sila. Igsoon na kumusultian. Daghan karon ang nagkinalan og mga pagampo. Daghan karon sa mga alagad sa Diyos igsoon really need a prayer. Daghan sa mga alagad sa Diyos nagkinalan ato mga pagampo. Ano man, uban kanila nagipangbati sa lawas. Uban kanila igsoon ura insaktong income. Nagpalain sa pagpamuhat sa braton sa Diyos. Oban kanila magsigig biyahe, prone sa accident, prone sa buhat sa kaway. They need our prayers. Usay subo lang na magsimba ni Igsoon, ilang pastor, ilang libakon. Binodi siya. Ampo nga nag-ampo ka ba sa imong pastor? O sa imong parish, mga alagad? Na ibang usay hukman nilang alagad sa Diyos kay maulagi na nabuhat, ampok na nag-ampo ba ka para sa imong alagad? O sa alagad sa Diyos, gibutang diya kaninyo nga asa, mo'y nagpakaon kaninyo, mo'y inyong shepherd, Igsoon. Usay, abdikay tang hukom sa mga alagad sa Diyos, pero napakyas ta sa pag-ampo alang kanila. Na tanawa, hugot nga nagpadayon ang mga magtutuo sa ilang mga pag-ampo sa Diyos alang kaniya alang kang Pedro. Igsunood kay mga alagad sa Diyos really needs a prayer. O kami mga alagad sa Diyos really need a prayer. Nagkinala siya pag-ampo. Sa akong kispot, sarang siya pag-ampo. Pero gusto ginako ipabot kanyo nga nagkinalangin ko mga pag-ampo. Igsunood ang yun. Kaalam gikan sa Diyos. Labi na sa grupo sa kaibigan, it really needs wisdom. Kaya na ay mga pipila ka concern, dapat ang kaalam sa Diyos mga kanato, pwede upunta masayo sa itong mga desisyon na pagabuhaton. Sa kumalakaw, ang giya sa Diyos dapat maugay matuman. Proteksyon. O niya, panalipdan. Kaya ang tinulog, hindi maging nato, ma-please ang tanan. No, di maging nato, ma-please ang tanan. Na may muot, pero naadigay may muot. Ang inyong pag-ampo, dako ng katabang para kanako, dako encouragement para kanako, para kanamo, nga sa namuhat sa balaton sa Diyos. So ako nung nauting soon, nga sama sa mga tumutuo, din eh, nga hugot ay lang pagpadayon sa mga pag-ampo. Alang sa kang Pedro, ako sa mga hagit kanyang soon. Padayon ta mag-ampo para sa mga alagad sa Diyos, natisari para sa ako, apan para sa tanan, posible si mong pasto, si mong alagad, si mong pare, sa imong kaabag diha, sa inyong kapilya. Oh, timbisang kinsang magwalis sa pulong sa Diyos. Nga asa ka na isakop kay mo yung muna ilan. I-appel sa pag-ampo. O bisang panguban na nagasangyaw sa pulong sa Diyos kay mo na ilan. Bisang di mo kauban simbahan, i-appel sa pag-ampo magsuunan. Dini ka na mo. Sa programang pitagpala musika na si Pastor Nick, na si Pastor Tim, na si Pastor Richard. O niya ang kaabag ni Pastor Richard dito, mas si Pastor Edwin, nga mo iyang karilibo. Na si Pastor Eli, na si Pastor Joseph, na si Pastor James Usahay, na si Ganvinsar, o sa kadating bilanggo, pero gigamit sa Diyos karon. Ang inyong pag-ampo alang kanamo, din ni sa programang pinagpala mo si Kadako na kayo mo ang magsuunan. O di lamang para kanamo, apan sa tanang mga alagad sa Diyos, na imong nailan. Paluyo sa pag-ampo. Silang tanan. Latsulti, mag-inampo anay kita magkaibigan, makigsuunan ko. Labi na kining panahon karigsuon nga fall of uncertainties. Di na tugid ma-predict matag ano sa mga posibleng pagkitabo sa unahan. Ang ato lang karigsuon. Padayin kita nga mag-inampoon nga to sa Diyos. Tungod ang Diyos. Gamanan nga Diyos. Milagroso nga Diyos, igsuon. Og diya kaniya. Walay imposible. Salamat sa Ginoo at ang iyato pag-ampo kay bigat oras karon alas 5 punto.

May punta di akabigang buntala turi na din din. Matuloy na mati ko, Pastor sa King Seligio Hinatuan, kay Pastor Saldi Lindo. Kaibigan din din. Ni. May punta ka din mo, kaibigan din din. Salamat di kayo sa pagpaminaw sa programa diha sa King Seligio Hinatuan, Surga del Sur. Kamusta mo ato mga kaibigan diha? Ako tinaot nga padayon mo na minaw sa programang Pitagpala Musika. Maayong buntag pasuda na minaw mi diri sa Kapalong Kadakadlawon. Na minaw mi diri sa among gamay nga radyo. Bisan dili mi mag-online sa among CP pero na minaw mi nimo sa Radyo Pasudan. Karong August 1, Pastor Araw ng Kapalong, Augusto mi nga magpamimbro sa grupo sa kaibigan. Ang akong bana. Amping kanunay pasudan, salamat di kay Igana, Igan Gina Duran. Ang Kapalong dugo, duragid sa dinhi sa amo sa bukid noon. Na taga Asunción sa una, nag-ani diri kay ni apil sa grupo sa kaibigan, murag dito sa Quezon to siya na iparenting, nga dito po siya na apil sa orientation. Nagipigayon dito sa Alliance Church. So welcome magid mo nga gusto mo apil sa grupo sa Bukidnon. As long as willing ta mo abide sa atong mga palisiya dinhi sa Bukidnon. Siguro makaanak ko di makaorient siguro ko no kay duro man kay sa amo. Si ato ra nga planon. Salamat kay Jen Duran sa inyong handom nga makapil sa grupo sa kaibigan. Good morning Pasudan. Salamat Ginoo sa laing kinabuhi nga iyang gihatag kanako karon. God is good all the time. Salamat may buntag igantire kanato. Mga kaibigan, ito diya sa Barangay Sugod, karong pitsa 30. Adlaw na siyang Sabado, Igantire. Sa adlaw na siya. Mao ang inyo sabutan nga magtapok mo para sa pag-celebrar sa anniversary sa kaibigan diya sa Barangay Sugod. And then, ado na orientation naman sa mong celebration. So, gidapit ang tanan nga gusto mo apil mo sa orientation. Sa oras to rotation de igantire. Ang anniversary pagabuhaton mga kaibigan pitsa 30 diya sa Barangay Covert Court Sugod. Kita-kita ta mga kaibigan sa Sugod. Pagkanindot sa pulong among nadungog makatag og pagtulunan pastor og mga oga. Musta lang ko sa taga-ulayanan Malinaw Kalilangan from Lantang Valencia Bol igan idna magduwa. Igan idna may buntag apit ako muanha diha ayop magkabisita ko diha sa inyo. Ako mi mama at imong mama pod. Diha sa Valencia Bol. Naminaw ni sila sa Power Radio Villanueva. So Bol pabutan niyo kapag ana diha. Kay karong bulan sa August. Ako yung panikamutan by God's grace mag-anak ko diya. Igsoon, 6 minutos magalipas alas 5, mag-ampo ta mga kaibigan. Langit tong amahan ng salamat o Diyos yung balang pulong na nagpinundom ka na mo. Salamat sa kinabuhi una sa mga alagad nga luyo sa mga paglutos. Wala ka tumay mong babag sa ilang papadayon sa pagsangyaw sa maing balita. Umusap sa mga tumutuo kaniadto. The early church. Ang mga unang mga tumutuon ni mo. Nabisan tuod, nagkatibulaag sila. Pero ang napakatibulaag na imong hinungdan nga ang imong pulong amayong balita ni Katag sa mga dapit. Og salamat tuod kay no amount sa mga paglutos o bisan pa sa posibleng kamatayon o bisan pa ang bilangguan na imong hinungdan sa ilang pagtarikod kanimo Hinoon. Magtanon sila nga nagpadayon sa pag-alagad kanimo uban sa pag-ampo. Salamat Ginoo sa pagtulunan ng magkatunan ang among nakatunan karon. Og tabahay kami o Diyos, anik tapos sa mga adlaw, labi na nga. Di ginamo kay masabtan ang pagtabo sa palibot. Og dili namo matag-an kun unsa mga panghitabo ugma or unya. Sa uban, grabe kalisod ang kinabuhi. Ang kriminalidad nagakataas ang kataas. Alos patag adlaw adu na ginapatay.
Lord, panahon sama ni ini ako pagampo. Nga kami magpatayon sa mga pagampo. Ngayon mo kaming kaluyan og luwason og bantayan. Ilikas ang matang sa kadawatan. Huwag ipusap kami tabangan nga matudaan sa pag-alagad ka nimo. Huwag imo kaming gamiton alang sa padayong sa pagsangyaw sa minsay sa kaluwasan. Ang ako pag-ampo, Lord, tanang tigpaminawan, di lamang igo na minaw. Kung dili, may mong dakong kabahin sa purang pinagpala mo sika sa magdagka mapamagi. Sa pag-ampo, sa pagsulti sa uban, may tangot sa programa. O di ba ka sa pagtabang financially? Sumala sa ilang makaya. Ako pag-ampo lamang o Diyos, di lamang din sa programa pinagpala mo sika apan sa matagbulaton. Nga sa sila na isakop. Imong gawiton ang matugsakan na mo na naminaw sa programa pinagpala mo sika. Salamat Ginoo. O karon o Diyos, akong gitugyan ka nimo ang tanan. Aning adlaw ng imong gihatagan ni kanamo, ako pag-ampo, Lord, tabangi kami. Magmadaugon, magbalampuson. O ang pagkabaton o Diyos, amugay makita ang imong gahom. Nakatabang ka na mo, arumay mo mabungaw na mong adlaw karong adlaw. Salamat o Diyos, yatang kusog ang mong ikinanglan. O gihay kami, aron dili kami masayop sa among mga lakang o sa mga desisyon sa mong kinabuhi. Og labasan o Diyos, tabuni kami sa mga mili nga dugo. Aron di mamalampuson ka na mo ang dautang tinguwa sa mga dautang tao o bisan pa sa dautang espiritu. Panalipdi kami gikan sa disgrasya. Og sa pangalan ni Kristo Jesus, among kinabuhi, bisan tuod puno kini og mga hagit, apan puno kini og kalipay og kalinaw. Kadya kanimo, ato ako, may mo kaming malinawon og malipayon. Kadya kanimo, ano mag-ibig kasiguruan og sekuridad. Salamat Lord, ako nag-ampo ni ato mga masakiton. Nagipangbati sa lawas, di ba gina ko maminsin ang pangalan din ni, apan o Diyos, ikaw nakilangad to kanila. Ako nag-ampo, God, kaluyi sila. Og tanduga o Diyos, ang mga parte sa lawas, og sa mamilagrosong pamaagi Ginoo. Ihatag kanila ang kumpletong kayuan. O gantong adunay mga panginanglan. Itagbo, Lord, ang ilang mga kinanglan. Lord, salamat sa nang naminaw. Uban ka na first time karong nga naminaw ako pag-ampo, Lord. Paling ka magpamuhat silang kasing-kasing. O kining programa nga ilang first time madungog karon, ilalapot kining panganduyon, panganduyon matag-adlaw. Tagbawa sila si mong balaang presensya. Og masinati nila right now ang gahom sa balang Espiritu Santo. Magpamuhat silang kinabuhi. Mugaan ang ilang pamati. Bisa pagbang kanila ng mga problema. Salamat Ginoo. Salamat sa tanan ng mga gamit, mga prayer warriors, mga prayer partners. O bisan pa sa tanan, katabang ani financially. O sa mga hook-up stations. I declare blessings, manaka namong tanan Ginoo. Salamat Lord. Dalaygon ka sa mga katapusan. Imo ang tandungog. Imo ang tanang himaya. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ngamong ginumululuwas, giampo kining tanan. Amen. Og amen. Amen. Nadalay ko ng Diyos at ang oras magkaibigan karon alas 5:12 na. Uy, alas 5:12 na. Ani kapaspas mo dagat o mga oras magkaibigan ko.

Amen. Nagkinabuhi ko, imong giputli pagkataong sa awit, Jesus, ikaw lang. Samuel Pasyon ay buntag diha sa Malapatan, Sarangani Province. May buntag di Akademigan, salamat igayo. Anabil Payaw, amuring usa, may buntag. Wow, grabe kanindot sa maong awit, Pastor. Jesus, ikaw ang akong alagaran. Ang titulan ni Jesus, ikaw lang. May buntag, Anabila Payaw. Ikan Ruby Sinto, may buntag di akan ni Megan Ruby. Salamat sa pagpaluyo. Usaka sa katabang sa programang Pitagpala Musik ang inong Diyos pa tayo magkapanalangin kanimo. Lia Gonzalez Revilla. Morning paso na minaw ko. Bisa na ami sa hospital. Oy. Lia Gonzalez Revilla, ang inong Diyos maguban kanimo. Kaninyong tanan diya na sa hospital karon. Good morning paso dan ang kinabuhi. Ang kinabuhi ko, Ginoo, gidawat mo bisa na sayop ako. Katahom sa minsay sa awit, kinabuhi ko imong giputli. Amen, God. Ninil kagat. Babi, abaot usa, may buntag na kanimo. From Labason, Zamboanga del Norte. Uy! Salamat, Tagalabason. May buntag kayong tanan, Tagalabason. Ipay ko, Tagalabason ba? Kanyang tanan Tagalabason, may buntag, paliog i-share sa imong kaila diya, maminaw sa programang Pinagpala Musika. Ayop makakita, tag-istasyonan diya sa Zamboanga del Norte. Labi diya sa Labason, dagang mga alliance churches diya sa Labason. Salamat, Iga na Babi. Abaot. Petikasi Regen o Arman Alan Peter Sarabusing. Pasulan salamat sa minsay karong buntag ang yuunta ko, Pastor. Patabang ko og pre sa akong igsoon na unta magka-recover siya. Naa siya sa SPMC Davao. Operahan siya. Iyang lang. Salamat, Pasulan. Tagaasan mo, Igan. Tagaasan mo.

taga SPMC. I mean, nalas SPMC, karo may punta kayong tanan diya. Diya sa SPMC Ixon, naiusag ka atong minister kauban diya, no? Sa Ministry Ixon. Katuwa matulugan nga na diya sa SPMC, mga gabantay sa diya. Usahin, napalay pagkaon diya, ilayhatag na diya Ixon, no? Mama ati, at usa sa mga in charge sa Ixon, mama sa atong kaubang pastor din eh. Sabi ka tumato sa SPMC nga way katulugan. Kay grabe ka puno di Ixon diya, dagang kay mga tao diya. Nay ministry di Ixon diya mismo sulod sa SPMC nga asa mo cater sa mga taong tabangonon. Ano kung pag-ampo man na kanyo diya, kaibigang Arman Alana Palera Sarabosing. Nanay Bibi Mupas, may buta ka rin mo Nanay Bibi Mupas o Gamili Asinero. Marivic Basiga usab ay buntag og Milba Pasgala. Kolektor matupad niya diri sa Talisa Hingog City. Salamat kayo mga igana. Og igana. Tawa to ganya ila igan Victor, igan nalimot ko sa pangalan sa igana. Murag sinay daw to nalimot ko pangalan igan Victor. Diya sa Hingog may buntag kanyo tanan diya. Gikan mismo sa Banglasang Bukid noon. Oy. Nalipot lang ko sa pangalan pero usa diha Ixon nga ana diha makataba makasis kaninyo. Usa na siya ka grupo no. Sa sponsor na sa MX3 Ixon na diha. Na diha ang mama ni Pastor Nolito Yunilito Nuyad no ato. Nga mao'y makatabang usab diha sa mga ma-hospital Ixon nga way katulugan o banan na way makaon. Adool mo diyan nila. Nanay Perle, nay, may aga sa imo nay. Salamat gid sa gugma mo para sa broton sa Diyos. Nanay Perle is to real of Maray-Maray. Pasudan, good morning. Salamat sa minsay sa pulong sa Diyos. Available ng atong products sa Big Light Radio. 96.5 Vigimax Aroma Herbiva Coffee. Uy, nalita Herbiva Coffee, Ixon. Pitinduta kayong kape. Muna kung inom, Ixon, no? Lami na, herbal pa. O herbal, kanang herbal coffee ni siya. Lami na, herbal pa. Herbal na, lami pa. Herbiva Coffee, magsuunan. Ato po nang introduce kay dugang ni makatabang sa ministry. Labi ko mga lalakaw, Ixon. Salamat Pastor Eli, salamat din kayo. Available daw diya kanila ang Vegemax sa 96.5 Big Light Radio sa Kibawi. Nay aroma diya o na Herbiva Coffee. Naputa tayo lamia kayong dugos diya, ang pure nga dugos. Mapalit sa ato mga kaibigan center sa Bukid Nono Saba, ang dugos na po diya kang Pastor Eli Tinaco. O matupad Pastor Eli. Kap, nag-maintain kong Vigimax. Ako nag-undangan ang akong maintenance kay malipong ko. After ito, media society, tagli magkabuok. Nya malipong ko. Maong Vigimax na lang. Nahurutan na ko ang one bottle. Wala na ko malipong. Oh, salamat sa Ginoo. Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula Ixon para nga makatabang mo sa atong ministry. Og padayon ta madungog Ixon sa tong radio program, diya mo palit sa istasyonan nga asa mo kapaminawan. Sunshine Radio Butuan, kamusta man igandon? Kamusta man diya? Wala pa tay produkto diya, pero paabot pag kong kamusta man diya?

Okay, Pastor Juan Hamidiha sa Bukidnon. Magsaabot pa mi sa akong kauban kay pakatahom sa pulong sa ginuning sayo sa Kabuntagon. Ngay mong gisang niyaw sa kahanginan, pasudan og salamat, amping kanunay. Medyo gubap ang dalan via San Fernando kay naay na landslide diha. Salamat Jen Duran sa iyong pangandoy gayud nga mapil sa grupo sa Gibanon. Welcome mo din sa Bukidnon. Amen. Wow, glory to God. Salamat sa Diyos. No, igan edita sa Lazar. Salamat kayo sa lamiang litsumanok, ang sibog litsumanok. Diya sa Wao, Banisilan, sa Lawagan, Quezon og sa Kalilangan. Duwa ilang litsunan diya sa Kalilangan, mga kaibigan sa Kalilangan, matik paminaw na ito. So, magsulay mo katawa kasuhay sa sibog litsumanok. Piti lamia, yosi pa, dako pa, frisco pa. Ang ilang manok diya, gipanagyan ni kaibigan Diding Sibog. Igantina Bautista, si salamat kay si imong tabang sa bulaton sa Diyos. Salamat kay Igantina. The Lord will bless you more. Nakita na ako, imong ko, namit na ako, nakanidri sa balay, imong bayaw. Ang kapikas ni imong igsoon nga si Brajun. Nakabisita din sa balay imo nga sister-in-law. Good morning, Pasudan. Padali ko gastax diri para mahanyag nato sa mga listeners, Pastor. Yes, igandun. Salamat. Ako ipa-diaris. Tagay ko o kuwan. Tagay ko address iga, brada. Dundun de los Santos of Sunshine Radio Butuan City. Kaibigang Marites, uban ni Alaga Dudong Siga diha sa inguog, may buntag kanyang tanan diha. Emma Jurani, may buntag, o Leonardo, igan Leonardo di ay. Leonardo, Cedilio Bantuto, uban igan Victor, salamat gimingaw na ko silang lamiang chikwati diha, o Putumaya. Salamat-salamat igayo, igan Narda and igan Victor Bantuto diha sa Ingoog City. Mga kaibigato diha, salamat yung padayon sa pagtatabangay diha sa Ingoog City. Katuwa pag ibaghatag sa iyong mga obligasyon, hatag na mo. Mausab igsoon diha sa Surigao o din sa Bukidnon. Katuwa pag ibaghatag, hatag na mo sa iyong obligasyon. Hopefully, ang tanan nakarimit na para sa bulan sa Hunyo. Kahit tingrimit na po nato igsoon sa bulan sa Hulyo. By the way, di ako nyo, last video nyo sa kabihan ni Panaw diha sa dahilayan. Namatyan na po ang dahilayan. Pero ana magigsoon ang kinabuhi na magikatapusan. Kaya itong membro mag-o diha, pritindaghan na kayo mga ubay-ubay po, na po, mayon ako ang ni Panaw diha. Bago ay palang ko igsoon, di ako niya para andi pabot ang hinabang gikan sa grupo sa gabigan di ako. Napoy last vigil o niya igsoon sa takop ni Igan Bibi. Igan Bibi, dili ko sure kung makaana ko ha. Kung makasayo ko din, maningkamot ko nga makaapas diya. Igan Hill, paningkamutan lang sa nga kamula sa ibahala diya Igan Hill. Pero kung makauli kong sayo din, lahos ko diya o niya. Igan Hill, Adrian. Auban ni Igan Hindri usab ay buntag kanyang tanan diha. Diha unya ka last vigil sa atong kabiyag igsoon diha gihaya sa paglaom housing sa babahagon lantapan. Siya kaibigang Narita Naring Bindik Iskoto. Last vigil unya. Mga iga tubanan ang pamilya sa ilang last vigil unya. Salamat guys sa tanan ng paloyo sa atong program Pinagpala Musika. Igan Bitor ng Blackie Lumiston. Kaibigang Almalo Trago. Kagad may Nevelieris, magkaibigan sa Kulasian. Igan Jere, mga ikong dispensa. Igan Lorna, mga pinanggaraban ako. Niya, taon ka doon ako, maka... Kabi ko suksuran itong Domingo. Uyan ako'y bisita, igsoon po din ni Ngagikan sa Davao. Lima sila kabuk, lisod kay nakubiyaan. Nigikan sila, kanang gabi na sila nigikan. Mo
da medyo bugat tong gibati nga wa ko makaduwa in taon ako ra bawto pinangga gito si nanay. Gilubong na kapon igan Victor gan Lorna may kog dispensa nga wa ko makana dia. Una-una ako, maulagi na usay pag Domingo last vigil, kanang usay maglisod yung kugbiya, ginpod. Oga, kahapon lubong, nauna ako, mutambong og lubong, pero medyo di kina ko makaya, kay medyo bugat akong lawas, kay gikan lang kita sa biyahe, makaya may magsuunan, di kina ko kayo mausay, naging makaya po itong biyahe. Ayop nyo ko masabtan diya, kulasihan, igan Lorna, og igan na Jerry Vicoy. O sa gito sa mga unang membro sa kabigan sa kolasiya na ilang mama nga ni Panaw. Malipay gina ba ito siya pag makita niya ko. Usahay, igol agit na mga andoy pero di na ito usahay makaya na ito. Anyway, salamat kayo mga kaibigan sa Kolosian, kaibigan sa Sungkusap, pinangulan ni Igan na BB4, salamat kayo. Igan Maninga, salamat, itawag si Igan Maning kahapon atong Sabado sa ako kay nag-follow up kay po hindi makaado. O atong Domingo mismo, tawag sila kanako. Salamat Igan Maning sa pagkatimausap sa grupo sa kaibigan diha. Then mga kaibigan na ito diha sa kanang Songkos mon ko, salamat kayong tanan sa iyong papaloyo sa program Pinapala Musika. Agawat inatanggalyo, salamat kayo. Aog sa tanan, gapaloyo ni ini. Mga bagongon family, diha sa Lagonglong o bisan pag-igan Nelson and Bibing Dolo or Dolio sa Philly Bayugan City. Madungog ta diha sa Tapa Radio Igsoon sa Bayugan City. Mga igan, manamirit na tao at igong oras. Uy, lampas na ganito. Oh. Musod na itong Mindanao Visaya Seedlines. Sa ngalit buka ang persa sa grupo sa mga kaibigan o ng mga istasyonan nga asa kita madungog. Kaibigan ko, ako kini si Pastor Danangalio, temporaryong manamirit o mag-aingon. Ang pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa Dios. Maing buntagan yung tanan, to God be the glory.

0: Ako si Ato Igana, Alex.
1: Akong pasalamatan lang po si Katulipalit na kung maaroma ba kay ang aking TL kay nangaugas itang kanang kuhan. Samad.
0: Naunsa tayo mo na samad yung TL?
1: Kano-kano ka na ako, Pastor.
0: Okay. Nga-uga. So pag-aplasin mo ga aroma, nangauga ang mga samad. Taw-taw na din mo na siya nga gikuha, no?
1: 4 years na ako nasagyan din ng mga allergy, Pastor.
0: Uy, tapos sa diag i-aplasan mo ga aroma, nauga.
1: Nangalayos, Pastor. Nangalayos.
0: Salamat sa Diyos, no? Salamat sa Ginoo na aroma. So nakapalit ka adtong pag-ana nako sa Tagum?
1: O, 5 kabuok, Pastor, akong ipalit, oy.
0: Ah, 5 ka. Ah, okay. So salamat kay Gayo.
1: 5 kabuok.
0: Okay.
1: 5 kabuok akong ganyan. Magpasalamat ko, Pastor, sa Ginoo kay nakita na dito tao niya na imamata ka. Salamat kayo sa Ginoo.
2: May buntag. Para ilalangga kasi ngalan?
3: Prince na gabin niya.
2: Ah, na hospital ka lang ga?
3: Ako dahil itong bata, napipipipi sa hospital.
2: Okay, naunsa di ay ka? Nga 50-50 ka?
3: Nakuma.
2: Nakuma ka? Ngayon nakuma ka, nakaisakit o unsay na itabo di ay sa imo?
3: Nadaan sa computer.
2: Ah, sa sige ni mong dula sa computer, nakumatos ka?
3: Oo.
2: So, sa dahil na itabo?
3: Nag-inom na kong Big Mac, naunian ko.
2: Pila ka kaadlaw nga murag nakatulog o kumatos diya sa hospital?
3: Pulo ka.
2: 10 days, pulog adlaw. So, okay ka na karon?
3: Oo.
2: So, likay nagdulag computer?
3: Dili na.
2: Ah, dili na. Ayaw na kay di magkaayo magdula o sobra-sobra sa computer.
3: Salamat, Pastor.
2: Yes, sa Ginoo ta pasalamat ta kay Jesus. Oh, kay Jesus.

0: Mindanao, Visayas Headlines. Mindanao,
1: oras sa Pilipinas. Visayas Headlines. Oras sa Pilipinas, alas 5:35.
0: Sa matag pitik sa orasan, andunay mga panghitabo nga angay masayran sa publiko. Gikan sa Mindanao, paingon sa Visayas. Nga ihatod kanato sa basaligan ng mga provincial reporters. Kini ang Mindanao Visayas Headlines. Ug karon, ania ang inyong news anchor, ang kaibigan at pastor ng bayan, Pastor Don Danggalio sa Mindanao Visayas Headlines. Mindanao, Visayas Headlines.
1: Sa ngalan sa Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula o gumausab sa itong aroma herbal oil na itong pinagpalang ha plus. Sa ngalan sa itong mga partner station sa ana reporters, kaibigan, o ba doon ba napuntahang ito da alas 6? Atong sayron kining pipila ka mga balita pa ito din sa Mindanao o nabutay balita gikan sa Visayas. Atong kanato sa produkto nga Vegemax Plus, ang pinagpalang kapsula. Kapsula nga gibuhat gikan sa 25 ka mga tanom og tungod sa panalangin sa Dios magkaiba mga igsoonan. Himo kining tambal sa daghanan o sa lamang kasimple nga food supplement. Mao kini atong pinakamin sponsor sa programang Pinagpala Musika nga madungog sa almost 50 registrations dinhi sa Mindanao. Og napud tay tulo ka istasyonan sa Visayas. And hopefully makadugang pataglaing istasyonan sa Visayas. As the Lord provides igsoon sa atong mga gikinanglan para sa atong hookup stations diya sa Visayas. Adlaw nga Martes karon o gapit sa 28 na aning bulan sa Hulyo 2026. Kamusta mo ta mga kaibigan? Posible ulan-ulan gyapon sa mga dapit unya baabha ra ba sa ubang mga lugar? Amping ta og magmaigma ta igsoon sa panghitabo sa palibot. O gadalay gud ng Dios. Sa usag ka malinawong buntag o manindot na buntag ngayang gihatagan ni kanato. Asa kita magkapadayon sa itong adlaw-adlaw tingwa sa itong kinabay magkaibigan magigsuunan. O ga salamat Ginoo tungod kay ang atong Diyos. Para kanako is the sovereign God and he is in control magkaibigan. Ang ato lang yod, kanunay kitang magmanampuona. O man ang rason ay programang Pinagpala Musika. Kung kaso, wa ka nakapadungog, wa ka kadungog pa. Kay bago lang ka nakatunin igsoon sa atong programa, paminaw mo matagalas 4 sa kadlawon ang programang Pinagpala Musika. Nindot nga itong sugda itong adlaw, pinagis pag-una sa Diyos. Osbon ko, maimbunta kayong tanan mga kaibigan. Welcome sa atong Mindanao Visayas Headlines.
0: Mindanao Visayas Headlines.
1: By the way, ang anniversary sa kaibigan, pisa 30, adlang huybis sa diay. Tama no, ka 28 muna ikaroon, so karong huybis na. Happy na diay mga igan. Ang anniversary sa kaibigan diya sa barangay Sugod ning Dakbayan sa Valencia. 39 minutos makalipas na 5, din ako maglangan. Aniya ang uran tudling sa atong mga balita.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Balita gikan sa Buanga del Sur, mga kaibigan. Sospitsado sa pagpahuyot o ginadiling druga, arestado sa drug bypass operation sa Purok, Bacau, Kawit, Pagadian City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Samtang 36 individual ang nasikop sa susunod na drug bypass operation sa Bohol.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Membro sa LGBT community napalgang nagbuyod patay sa folk art sa Malaybalay City.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: 40 minutos pagkalipas sa 5, laing ulan tudling sa atong balita. Tulo ka mga tao ang natalang nakalas sa pagkusukuso sa bagyong Quiapo sa Davao o Sarangani.
0: Mindanao, Visayas Headlines.
1: Tolo kamindor de edad, aristado sang nakuaan

0: sang suspected marijuana sa Iloilo City proper. Balita hiligay nun mga kaibigan. Katapusang ulan tudling sa ato mga balita.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Osaka SLI ang nasikop sa mga kapulisan sa Lianga. Municipal Police Station, 75,000 nga kandidat sa druga na sakmit.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Mga kaibigan, mao kanang ulan tudling sa ato mga balita tud kadto sa produkto nga Vegemax Plus ang atong ilang pinagpalang kapsula. Ato atangan ang detalye ani mga kaibigan. Kung usa ka sa mga adunay mga pangutana, by the way, igsoon, di na ko nagunitan karo atong 112 busa imong tingala kung di mo ring kay murag na misplaced na ako sa magsulti kaniya. Pero comment mo sa atong Facebook Live. In kaso na akadini sa atong naminaw ka sa atong live karo mga kaibigan magigsoonan. And then kadtong walay access internet din text lang mo sa 112 kay ako ra gito makita unya na ra gito dinhi sa balay na misplaced lagi nako ang atong usa ka cellphone ang 112 ending number niya. Maayong pagpaminaw diha kaibigang Adirayda Titar aug kang Casey Casino ana RG de la Serna Bagit aug kang Francis Butlay diha sa Ingoog City. Ang Vegemax Plus gibuhat kini sa 25 ka matanom, oil ang sulod-an ni og dili powder para sa tanan regardless yang edad. Sa pinakabata o pinakahamtong igsoon, pwede ra gyud mo gamit sa atong produkto nga Vegemax Plus sa pinagpalang kapsula. Onya gawas pud ani mga kaibigan kining atong kapsula dili ni pangtao kung dili pangayo po ni siya. Daghan na kayo ang nagpasalamat sa Dios nalipay nga naangkon nila ang alibyo sa ilang gibati sa ilang lawas. O man sila miinom sa itong produkto ang Vegemax. Gani si Pastor Eli Tinaco gani ang mitestify. Malipong siya at itong iyang maintenance. Kanang maintenance itong resita sa doktor. Malipong siya. So niundang siya ginom adto. Nag-Vegemax na lang siya. Nakarot siya sa kabatol. Matot niya. Wa na siya malipong. Although wa taga-recommend ana igsoon. Pero mamanayang na testimony. Og daghan na po nag-testify igsoon kung ilang imno ng maintenance ng lima kabuok. Bina nilang nagduwa-duwa na lang o niyang ilang po dahil ipuli ang Vegemax. Daghan na kayo, matupa. Pastor, mas may pa akong paminaw sa diyang Vegemax lang akong giinom. Di ba nato na malalis? Kaya bisan tuod food supplement ng kinesya. Pero di ato malalis igsoon kaya mga tao man mo ika-testify yun. Unsamang ka natungod sa panalangin sa Diyos igsoon. Kahit kini ato manggong Vegemax gigamit sa ginawaroon na atong programa sa radyo. Padayon madungog ang programa Pinagpala Musika. Bisita mo sa mga estasyonan para padayon mo madungog ang atong programa di sa mga dapit. At ang ipagkuska itong programa Igsoon, diya sa WAO, kay Dugang Persa ang 94.3. Diya mo palit Igsoon sa atong tindahan, himutang diya sa Adyong Building at Bang. No, at Bang sa kanambagong site sa merkado. Ang inyong pagpalit diha igsoon dako nagtabang para sa atong radio program nga sa madungog garon igsoon diha sa 94.3 napud sa ICFM napud sa Boss Radio yan na napud igsoon nag-text nato nga kamulo pa o kapta po tayo igsoon niya maglanog-lanog diha banda napud sa Lanao del Sur dugang persa napud igsoon sa atong programa Pinagpala Musika. Salamat sa Diyos dalay ko ng Ginoo tungod sa maong produkto igsoon, abot na sa laing mga dapit. So, bisita mo sa itong istasyonan. Ang istasyonan nga wala, communicate mo. Igan doon, salamat. Nakuha na kayo mong address atong panadaan karong adlaw o produkto diha. Vegemax Aroma diha sa Butuan City. Kaya medyo wapak ko yung schedule makana diha. Kaya medyo nabisi pagita. Plus ang akong duwa kasakinan ng akong gamiton igsoon. Napag-isasyapin taon. Wapagin maayo ang atong van nga dako. Gipaabot pa ang pisan niya gi-order. Ang atong Starex igsoon gi-overhaul. Hopefully, karong simana. Balikan na kong Davao kay mahuman na to itugot sa Dios. Atong oras karon 45 minutos palipas alas 5 karon sa detalye sa atong mga balita.
1: Mindanao, Visayas headlines.
0: Balita gikan sa Buanga del Sur, mga kaibigan. Suspitsado sa pagpuyot o gadilinga druga arestado sa dagbaybas operation sa Puruka, Bakhaw, Kawit, Pagadian City. Alang sa detalye atong dawato ng report ni kaibigang Francis Ralph Liemet, nanukad sa 101.1 na Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Kaibigang Francis Ralph, ibalita mo!
1: Mindanao, Visayas Headlines!
2: Usa ka 30 anyos nga street level individual nga wala nahingan lisik kapulisan ano dakpan sa usa ka joint bypass operation nga gihimo sa Pagilan City Police Station kauban ang Sambuanga del Sur Maritime Police Station uban ang koridasyon sa Padilla Region 9 eksaktong alas 5 sa gabi kadto nakalabay nga adlaw daytong dapita sa may Prokbak Highway Barangay Kawit Pagilan City Sambuanga del Sur nakuha tulos mga operasyon ang dudang shabu nga anaso sa ka medium heat sealed plastic sachet usa ka paper wrapper ug usa ka burlet cigarette pack nga gigamit nga sudlanan ug ang mark money sa mong bypass operation. Ang mga nakumpiskang ng ebidensya, gitugyan na ngadto sa Sambuanga del Sur Provincial Forensic Unit alang sa laboratory examination. Samtang ang suspek ana nakaroon sa kustodiya sa Pagadan City Police Station alang sa pagpasaka ug tukmang kaso sa korte. Nanukad sa Barangay Radio 101.1 FM Gipo sa Sambuanga del Sur sa ngalan sa Vegmax Plus sa pinagpalang kapsula, Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Kini ang inyong kaibigan Francis Ralph Yemet para sa Mindanao, Visayas Headlines.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kaibigan Francis Ralph Limit sa mong report at itong produkto ang palit sa mong istasyonan diya sa Barangay Radio Gipo, Sambuanga del Sur. Laing balita mga kaibigan, gikan dito sa Sambuanga del Sur at itong siron ang balita pakitabo dito sa Bohol.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: 13 ka-individual ang nasikop sa sunod-sunod nga drug bypass operation sa probinsya sa Bohol. Aron hihatagan nato ang detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Nora Canelio Acas. Nanukad sa Hot FM at Tubigon Bohol. Kaibigang Nora, ibalita mo.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
3: 13 ka-individual ang nasikop sa sunod-sunod nga anti-illegal drug operations sa Bohol gikan Hulyo 24 hangtod 26 diin kapin 51 gramos nga gituhang shabu ang nagkantidad og 423,590 pesos ang nasakmit. Ang mga operasyon gihimo ubos sa pagmando ni Bohol Police Provincial Office Provincial Director Police Colonel Patricio Digay Jr. Sa unang serye sa operasyon, 8 ka suspect ang nasikop sa lungsod sa Kandihay, Tabilaran City, Luway, Luon, Ubay, San Miguel, Danao ug Trinidad diin 40.98 gramos nga gituhang shabu nga nagkantidad og 287,046 pesos ang nakuha. Sa laing serye sa bypass operations gikan Hulyo 25 hangtod 26, 5 ka suspek ang nasikop sa lungsod sa Buena Vista, Sikatuna, Talibuan, Garcia Hernandez ug Cortez. Gisumite na sa Bohol Provincial Forensic Unit sa Camp Francisco Daguhoy, Tagbilaran City ang mga nasakmit nga gituohang ginadiling droga alang sa laboratory examination ug custody. Ang mga nasikop anaa sa kustodiya sa tagsa-tagsa nilang police station o gipaabot nga kasuhan sa paglapas sa Sections 5 ug 11 Article 2 sa RA 92165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 subay sa hustong proseso. Nanukad dinhi sa Hot FM 93.5 Tubigon Bohol. Alang sa Vichamax Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil, kini si Nora Canelio Acas reporting alang sa Mindanao, Visayas Headline.
1: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay bigang Nora Canelio Acas sa maong report. Ang produkto nga Vichamax o Aroma mapalit niya sa Hot FM at Tubigon Bohol. Ang posible usab dito sa Radyo Bandera Talibon. Napodya sa GNA Pharmacy sa lungsod sa Clarin, Bohol. Mga silingang lungsod o kabarangayan sa sentro sa Clarin. Diha sa GNA Pharmacy. Papabor mo dito sa Tubigon, dito mo sa Hot FM nga istasyonan. Likod or atbang sa Mater Dei College na ay building diya igsoon sa atbang sa Mater Dei College. Tapos na ay dalan kalye nga gamay diya sa kilid. Subay na pagdulong ato sa likod nga bahin. Na din mo itong igsoon ang istasyonan sa Hot FM. Di apalitong produkto, niya katong gusto may mong dealer, adoo mo kang kaibigang Nora Canelio Acas. O di ba ka, text mo sa itong numero, 09-27-71-1211. Text mo, katong gusto mag-dealer sa Bohol. O niya, tigom-tigom mo ha, kay mo anak ko diya sa Bohol. Mubisita ko dito sa Bulig Zoon, mugasto magitag sa pinakagamay 50 mil kaya madala mantag sa kenan. Lisod kayo kung di tamang dalag sa kayo soon, kaya magdala ta diag aroma. Magdala tag aroma diya ang lima kakarto ding soon. Dala diya. O dala po tag Vegemax diya. Para may mong available ing soon niya, mangita tag laing estasyonan. Para nga makuskan pag nato atong programa ang pinagpala musika sa mong dapit. 50 minutos makalipas alas 5, katong gusto yun mag-dealer o gusto mag-order nato, pwede padala sa G&T or GRS. Text mo sa atong numero magkabigan, di ba ka, padala mong mensahe sa akong messenger. Na nag-order nga taga Asuncion, actually napadala na sa akong staff, pero dito may sa Tagum napadala. Reply lang siya igan katong staff nato para mapadadaan ka otro kung sa may laing pamaagi. Amo lang hangyo igsona since di ba kayo kita kaila kasubukin ako nga ipadala pero mabayaran sa tapos ipadala. Maunay atong pamaagi rin. Kanang dungan ba ipadjikas din dungan ipadala po dayon. 51 minutos pagkalipas alas 5, laing balita mga kaibigan.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Pakitabo din sa Bukidnon, membro sa LGBT community na palgang nagbuyod patay sa folk arts sa Balaybalay City. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigan Charimi Pahangin, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigan Charimi, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
5: Nagkaplagaan nga batangay igusta kay LGBT members sa plan sa Provincial Folk Arts sa Purok 7, Barangay 1, Malaybalay City, Bukidnon, sa isa buntag, gahapong adlaw, Hulyo 27, 2016. Ang biktima gilang si Nilbert Dongo Benito o masailhan sa alias nga Betty, usa ka estudyante sa Office Administration sa Mindanao Arts and Technological Institute, Kunmate, o residente sa Purok 10, Barangay Sumpong, Malaybalay City. Sumala sa report sa Malaybalay City Police Station, nagkadawat sila og report gikan sa usa ka personnel sa City Security Unit kon CSU alas 7:45 sa buntag, mahitungod sa usa ka lawas nga nakit-an sa buong dapit. Pagabot sa mga polis, ilang nasuta nga wala na kinabuhi ang biktima ug adunay grabing sibad sa ulo, nga gituohang resulta sa pagbunal gamit ang usa ka dahi nga butang. Gipabalo usab sa kapolisan nga sa ilang pagtan-aw sa crime scene, nakita nga naabli ang zipper sa pantalon sa biktima ug naubos ang iyahang swords. Apan wala pa sila mapagawas og opisyal nga konklusyon kung adunay laing motibo nga hitabo sa wala pa ang krimen. Parain pang imbestigasyon sa otoridad aron matining tirod nga dagan si Sirente ug mailhan ang responsable sa maong paghitabo. Gituhan sa investigador nga dunay nahitabong engkwentro tali sa biktima ug sa wala pamiling suspect sa wala pa ang pagpatay. Samtang gilusad sa Malaybalay City Police Station ang hot pursuit operation aron paspas ang pagdakop sa suspitsado. Balitang hurugkanato sa Vegsum Exposed Herbal Capsule o Aroma Plus Herbal Oil. Nanugad na lamang ikan sa 98.5 Radyo Kaibigan, Valencia City News Center. Krisigan Sarmay S. Pahangin para sa Mindanao, Visayas Headlines.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Dahil salamat kaibigang Charmy Pahangin sa mong report. Nanugad sa Radyo Kaibigan ng Valencia City. Ang produkto ng Vegemax Aroma Palitiha sa Alquino Emporium ng Tagbayan sa Valencia. Pakita lamang diya ang kaning opisina sa kaibigan diya mismo sa first floor sa Alquino Emporium. Maayong pagpaminaw kaibigang Aerolins. Aubusab kang Andrea Daog o Mambuaya. By the way, atong produkto ng Vegemax o Aroma Palitiha sa tindahan ni kaibigang Gian Diligos. Pagdiha mo sa Lombia, nadiha sa panimalay nila ni Ma'am Hisiel Bunaoy, diha ila Pastor Bunaoy, mapalit ang produkto ng Vegemax o Aroma. Pagdiha mo kagayan, kang kaibigan Joy Love Sirundo, pagdiha mo diha dool sa Villanueva, Misamis Oriental, nadiha igsoon sa Power Radio Villanueva. Atong oras mga kaibigan, 55 minutos makalipas sa 5, laing balita mga kaibigan.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Tulog ka mga tao ang natala nga nakalas sa pagkusok-kuso sa bagyong Quiapo sa Davao o Sarangani. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Noynim Rafisura Kainoy, nanukad sa 98.5 Radyo Kaibigan ng Valencia City. Kaibigang Nuinim, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
6: Gipahibalo kini sa National Disaster Risk Reduction Management Council kon NDRRMC base sa latest report niini diin ang mga nakalas nagikan sa Davao nga adunay usa samtang ang laing duha ka mga namatay nagikan sa Sarangani. Apan ni klaro ang NDRRMC nga ang duha ka nakalas sa Sarangani padayon gihapon gi-validate. Samtang maabot sab ngadto sa sobra 59,000 ka pamilya o sobra sa 285,000 ka individual ang apektado sa bagyong Quiapo, din sobra 2,500 ka pamilya ang kasamtangang nagpabilin pa sa mga evacuation center. Ang kagamhanan ni apod-apod na o balor 5.5 ka milyon ka pesos nga assistance para sa apektado sa maong bagyo. Kini nga balita hatod kanato sa Vigimax Plus Herbal Capsule ang pinagpalang kapsula ug Aroma Plus Herbal Oil ang pinagpalang lana. Nanukad gikan sa 98.5 Radyo Kaibigan Valencia City News Center. Kini si kaibigang Nione Montes Rapisora Kainoy para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dan salamat kaibigang Nuinim Rapisora Kainoy oba Radyo Kaibigan Valencia City. Laing balita mga kaibigan, balitang Hiligaynon.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Tatlo ka minor di edad arestado sang nakuhaan sang suspected marijuana sa Iloilo City proper. Para sa detalye atong dawaton ang report ni kaibigang Randy Lasa, nanukad sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Kaibigang Randy, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
7: Aristado ang tatlo kaminor di edad sang nakuhaan sa suspected marijuana sa eskwilaan sa City Proper last dos kapon sa ngapon. Sa interview kay Police Captain Jesus Camber III, Station Commander sa Iloilo City Police Station 7, gimpayag niya nga samtang nag-roving sa eskwilaan ng maestra na dakpan sa badurado nga building ang tatlo ka mga minor di edad nga nag-smoke sa suspected marijuana. Surupan sa iyang regidad sa 14-15-16 ang mga kabataan nga nadakpan na kumpiskar ang nagabugat sa 6 gramos sa suspected marijuana nga nagbalik valor sang 2,400. Sa imbisigasyon sa kabulisan, ginakuha sa mga kabataan ang suspected marijuana pagi sa pagbakal online. Payag pa ni Kamba sa mga Grikanan nga bantayan ang online activities sa mga kabataan agud malikawan ang impluwensya sa illegal nga droga. Sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinapalang kapsula, kag Aroma ang pinapalang lana para sa Mindanao Visayas Headlines. Randy Lasa nag-report. Nagikan diri sa 95.5 GTFM Lambunaw, Iloilo. Turug na, baskog pa. Ay!
4: Mindanao Visayas Headlines.
0: Madamugit nga salamat kaibigang Randy Lasa. Nanukad niya sa GTFM Lambunaw, Iloilo. Katapusang balita mga kaibigan.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
0: Usa ka SLI ang nasikop sa mga kapulisan sa Lianga Municipal Police Station. 75,000 na kandidat sa druga na sakmit. Alang sa detalye atong dawatong report ni kaibigang Rinalyn Lucid Martinez, nanukad sa DXRM. Tagbina, Surigao del Sur. Kaibigang Rinalyn, ibalita mo.
4: Mindanao, Visayas Headlines.
8: Nadakpan sa Lianga Municipal Police Station ang usa ka giilang street level individual kon SLI nga wala na panganli atol sa usa ka intelligence driven anti-illegal drug operation nga gipahigayon ubos sa pagpanguna ni Police Captain Miko Alunan is Ampatuan, Acting Chief of Police. Ang operasyon mitumong sa pagpalig-on sa kampanya batok sa illegal nga droga ug misangpot sa pagkadakop sa suspect tungod sa giingong paglapas sa Republic Act number 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Na-recover sa mga operatiba ang gibanaban ng 11 kagramos sa gitong siyabugado na estimated street value nga 74,800 ka pesos. Gawas ni Inina Sakbit Usab ang nagkadaiyang drug paraphernalia. Ugusaka Suzuki Smasha 115cc nga motorsiklo nga giingon na lambigit sa kalihukan. Ang suspek ug ang tanang na konpiskang ebidensya gidala sa Lianga Municipal Police Station alang sa hustong dokumentasyon ug pagpasaka sa angay nga mga kaso sumala sa balaod. Gikan sa 105.1 DXRM Radio FM Tagbina Surigao del Sur, kini si kaibigan na Rinalyn Lucet Martinez sa ngalan sa Vigimax Plus ang pinagpalang kapsula para sa Mindanao Visayas Headlines.
4: Mindanao Visayas Headlines.
0: Dagang salamat kay Bigang Rinalino Sit Martinez of the XRM Radio FM Tagbina, Surigao del Sur. Ang atong produkto Ixol napalit sa maong istasyonan diha sa DXRM Tagbina. Pagpabor mo dito sa mga goy at tumo sa itong kaibigan center, Arcarcillo Street, halos kilid sa Cap Building, mga kaibigan. Dahil ayan, itugot sa Diyos diya ako niya para bisitahan itong kaibigan ni Panaw kay Las Vigil niya o niyang gabi. Sangalan sa Vigimax Plus sa pinagpalang kapsula o sa atong aroma herbal oil ang atong pinagpalang haplas. Sangalan sa mga partner stations and reporters, kaibigan, ako kini si Pastor Dan Danggalio. Temporaryong manamili itong mag-aingon. Prevention is better than cure. Amping, mga kaibigan. Dalaygon ang Diyos.
9: Mindanao, Visayas Headlines.

0: Good morning, Pastor Lan.
1: Yes, pala yung pala ila, and then taga-asa.
0: Dudu Akop ni Pastor Lan, taga
1: Kiari
0: Manolo.
1: Dudu Akop, Kiari Manolo. Yes, Igan Dudu, on sa may ato ipabot sa kanginan.
0: Pastor Lan, pagtestimony lang ko sa Lidimak nga akong napalit.
1: Okay, sige pa tayo ni Igan.
0: Kay namagong kay Papa, Pastor Lan nga 91 na edad. Ako ni Singi palitan o Lidimak, Pastor Lan. Sa una, dili na siya kakalimbang. Dili ka maalili kay siya makaihindako ang iyang tiya. Pero sa diyan ako Singi palitan, Pastor Lan, sa Lidimak. Tagka na siya, Pastor Lan, gibawas. Gamay na iyang tiyan. Makaihi na pulitiyang tarong. Tapos magtulog na pulitiyang tarong. Sa karon, Pastor Lan, nag-reduce na iyang lawas. Baskog na siya karon. Pasalamat ko, Pastor Lan. Sa Lidimak, akong dipalit. Na kanunan ako malungo sa radyo ako ito rin na mapawal na pamatulaan ang imong abjimak ang ipalagang dito ginoo o makaayo sa balatian.
1: Salamat pagtawag o gadalay ko ng Diyos.